0: ABP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagbag.
3: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
4: Armando Castillo ng Danday. Tatay? Ng Mindoro. Oh. Ito po yun na eh, ano, may saan sakit ko noon ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: nakakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
2: Radyo Magbating.
3: Oh, Mamma Mia!
4: 1, 2, 3, 4! Give me the radio!

0: Radio Magbating.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ngayong unang linggo ng Oktubre, pinagdiriwang natin ang Filipino Elderly Week. Panahon ito para bigyang pugay ang ating mga lolo at lola, ang haligi ng ating pamilya at lipunan, na patuloy na nagpapakita ng lakas, tatag at walang hanggang pagmamahal. Layunin ng Filipino Elderly Week na ipagbunyi ang kanilang mahalagang papel sa ating komunidad at ipaalala sa lahat na kahit anong edad, maaari pa rin isabuhay ang healthy habits para manatiling masigla, malusog at masaya. Sa ating mga lolo at lola, maraming salamat sa inyong sakripisyo, inspirasyon at gabay. At sa bawat pamilya, sama-sama tayong maghatid ng respeto, pagmamahal at suporta para sa ating mga nakatatanda. Happy Filipino Elderly Week, mga mahal naming lolo at lola.
4: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
5: Nangita ka ba signage, printing o customized items para sa imong negosyo o events? Ayun na ka bala ka, kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage, pang-wow nga signage. Engraving o cutting? Check! Tarpaulin o stickers? Check! T-shirt printing para sa events and uniform? Check! Plaques, medals and awards para sa special occasions? Double check! Of course, available sab ang lapida, dry steel or stamp, souvenir items, and other services. Ayaw na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad o paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mo contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures, quality matters, innovation on prints.
0: Radio Magbating.

Yaga program, libreng mapahimuslan ang check-up, screening, laboratory services o dambal para sa mga kwalipikadong miyembro. Bisitahan lang sa Ground Floor City Mall, Rizal Avenue, Pagadian City. Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 9 hangtod alas 4 sa hapon. Alang usab sa dugang kasayuran na mamahimong mokontak sa 0912-065-2884 or i-message lang sa ilahang Facebook page, Adolescent Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic. Rock, rock, radio, bag, bag, ding, ding.

0: Bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad siguro ang kahalagaan ng tamang food preparation at food storage para mapanatiling ligtas at masustansya ang ating kinakain. Simple lang ang mga hakbang. Palaging maghugas ng kamay bago at pagkatapos sumawak ng pagkain. Paghiwalayin ang mga hilaw at lutong pagkain para maiwasan ang kontaminasyon. At siguraduhin maayos ang pagluluto ng pagkain upang mapuksa ang mikrobyo na nagdudulot ng sakit. Tandaan, ang malinis, ligtas at masustansyang pagkain ay pundasyon ng isang malusog na katawan at masiglang pamumuhay. Food safety makes us healthy.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio Magbating.

0: Game over.
1: Radio Magbatim.
2: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma gadaghan. Busa kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9. Radyo
2: Bagting. Oras, hatod ka na ito ni Mr. Francisco Onyo Senyora.
3: BBC, daklit, balitang.
4: Kabagting o kabukada, mayong buntag, ganinyong tanan, anyan ang BBC Daklit Balita, alas 9. Atod ka nato sa 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion. Malampusong ipahigayon sa Zamboanga del Norte Police Provincial Office kung ZNPPO ang Basic Life Support kung BLS Training alang sa Tourist Police Unit Personnel ni Ato Martes, October 3 sa 2026 sa Camp Lieutenant Diograsas Hamak Sikayab de Pulong City. Tumong sa mga pagbansay nga mapalambo ang kahibalo o kahanas sa mga tourist police sa paghatag o first aid o pagluwas sa kinabuhi panahon sa medical emergencies. Labi na sa mga tourist destination aron masiguro ang kaluwasan sa mga turista o sa publiko. Inyo na bati ang Daklit Balita alas 9. Ako si Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan. Maraming salamat o maing buntag. Ganinyong tanan.
3: BBC Daklit Balitang.
5: Radyo Bagting.

alas 9:03 sa buntag, mga kabagting. Welcome din sa ito ang programang Tunog Pinoy with your Ate Chang. Adlaw kita karon ng Webes. Dalira kayo ang panahon, mga kabagting. It's half of the month na. Adlaw po dron ni Manuel. Manuel na? Glenn, adlaw ni Manuel. Okay, pizza 15 man dron. Live kita karon nga mabati sa kinakusgang Sibyahan sa DXBZ Radio Bagting 756 sa dial sa inyong mga radio. And we are also live sa atuang official Facebook page sa BBC's Entertainment. Dini sa atuang programang Tunog Pinoy, mga kabagting, inyong madunggan ang mga musika nga sugod pa kaniadto hangtod karon, pero mas prefer ang mga bag-o gyud karon. Kaya tuwa man ang ipa music dini, introduce nato sa publiko ang mga original Pinoy music. Lahirag yun, mga kabagting, ang mga Pinoy music, mga musika nga gi-compose, gi-create, gihimo, gikanta sa ato ang mga kaigsoonang Pinoy. Only here sa ato ang programa ang Tunog Pinoy, inyong madunggan ang mga musikang Pinoy. Lahirag yun, basta Pinoy. Contact number sa itong pagpanaguban 0909-102-0005. Just text only. Don't call me. Kay dili na to ma-onair ang inyohang tingog. And of course, you can comment sa itong Facebook Live karon sa BBC's Entertainment. Don't forget to like, share, and follow, mga kabagting. Aron daghan ang paabot nini nga itong programa ang Tunog Pinoy. Basin doon na po sila yung mga patunog Pinoy, mga song request. O di ba ka, doon na yung mga pabagting at yung mga nangawalaan din ha. Nangawadan o ay lang ang hinigugma. Alas 9:05 sa buntag, stay tuned mga kabagting. Our first music this morning. Wala pa man napatugtog din hi asukad. Pero karon mainyo na dyan yung madunggan. Ang nagkanta ni kay Junella, ang iyahang title is Oksihina. Let's listen together kung unsa kanindot ni nga musika. Radio Bagting.

0: Alas 9:10 sa buntag, mga kabagtindinis sa itong pagpanag-ubanas sa ito ang programang Tunog Pinoy with your Ate Chang. Contact number sa itong pagpanag-ubanas 0909-102-0005. Pwede po mo mag-comment sa ito ang official Facebook page karon sa ito ang Facebook Live sa BBC's Entertainment. Alang sa inyo ang mga patunog Pinoy and your song request, mga kabagting. Sa Bikas Bahin, good morning sa mga naglantos ng Facebook Live karon. Don't forget to comment your mga patunog Pinoy, your song request. As long as dili ra po kaytong mga karaan na gid kaayo kay pang Domingo man kunang mga karaan kaayo. Basin ay mga bag-o-bag-o rin ha. Mahimo ninyo nang i-comment niyo ang mga song request. Pwede daghanon ninyo para daghan po ko kapilian. Ako na mga inusara lang po tao nga. Kaya wala nagyod ko ay wala na chuy laing mga choices. Anahangyo rin na. Alright, once again, this is your Ate Chang. Don't forget to like, share, and follow sa itong programang Tunog Pinoy. Tagadlaw, gini nga Lunes, pizza. Ikan Lunes hantod Biyernes alas 9 buntag hantod alas 10. Good morning sa tong 5 million viewers. Grabe. Sabog mo kayo mo rin mag kanibitong grand entrance. Oh. Ah, Kuya Juan. Anyway, mga kabagting, doon ay importanteng pabagting din hiya. Importante yung kayo ni kay mahal kayo ning silpuna. iPhone 16 Pro, nabilin ni siya sa bao-bao nga color green dito sa Banali, Pagadian City kagabi eh. Kinsa may nakapunit ni ini, katong nakisakay lang, isakay sa bao-bao, tas ninaog na po dito sa unahan. Iuli in taon na oy, dili man ninyo ha. Okay, tinood biya na, dibiya na ninyo ha, iuli na sa Tagiya. Uli na ninyo din sa Sibihan sa Radio Bagting and Bell FM, Santa Maria, Pagadian City. Oy dong, kung dong die, kung nakadungog man mo karon, iuli na ninyo din eh. Kaya di nga po na ninyo mapuslan. Kay doon na siya ay iCloud. Ulay laing maka-open na ang Tagiya ragi hapon. Isan pag napalong na na, yan nang gi-off, malocate gihapon sa Tagiya, o gasa, dapita. Mas mayo na lang siguro. Message mo sa page sa Radio Bagting or di ba ka sa BBC's Entertainment kaning page. Gibasin pong maulaw mo ba? No, mo PM lang good nga. Kamoy nakapunit ani gabi eh. Ay, uli na ninyo din heke. Ang Tagiya na makuha na matorni na raba na puhon na bantay lang mo. Uli na ninyo mga kabagting kinsay nakakuan na raba na diha sa banalito ning kuan gabi eh. Ning sakay kamu podog na mo yung mga mapunitang mga makita ang mga gamit ay punyo punita sulay po ninyo og mangutana ng driver kinsay Tagiya na di kayo punito niyo hang dalon. Mura po mong nakapanagiyag mga gamit. Ano na, nasaba na yun ko. Di natunog Pinoy. Anyway, mga kabagting, just comment your mga patunog Pinoy. Dini sa ato ang programa nga Tunog Pinoy. Good morning ni MJ Sumido. Lantos itong Facebook Live karon. And kanin yung tanan nga naglantos sa itong Facebook Live. Daghan kayong salamat. Kung nakadungog mo sa pabagting katong cellphone na iPhone 16 Pro, mahal ka ito. Mahal pa to si mong kinabuhi. Eh, uli na din si Bian sa Radio Bagting ha. Stay tuned, another music this morning. Pa-music sa tech, I'm high blood tag sa'yo. Kani, sulitin. Sulitin ang title kisa may kanta ni ha. Go. Godest Gunatita. Ito ni paminaw no unsa po kanindot ni musika ni si Kwan nag-download ni si Adrian ang amo ang bagong IT. Stay tuned once again mga kabagting dinhi sa tong programa ang Tunog Pinoy with your Ate Chang.
1: Radio Bagting.
2: Yo. Kumusta na? Alam ko marami rin kayong iisip. Kaya ikanta na lang natin 'yan.

0: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og ubang katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oiva Soya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. O isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
2: Sama-sama nating ipagdiwang ang Global Hand Washing Day ngayong ika-15 ng Oktubre. Isang paalala mula sa kagawaran ng kalusugan na ang simpleng paghuhugas ng kamay ay nakakapagligtas ng buhay. Ugali maghugas ng kamay bago humawak o maghanda ng pagkain, matapos gumamit ng banyo at sa lahat ng pagkakataon na madudumihan ang inyong mga kamay. Huwag kalimutan ang wash o clock, gumamit ng malinis na tubig at sabon para siguradong ligtas ang mikrobyo. Be clean, live sustainably. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
3: Nangita ka mag signage, printing o customized items para sa imong negosyo o events? Ayun na kabalaka, kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage, pang-wow nga signage. Engraving o cutting? Check! Tarpaulin o stickers? Check! T-shirt printing para sa events and uniform? Check! Plaques, medals and awards para sa special occasions? Double check! Of course, available sab ang lapida, dry steel or stamp, souvenir items, and other services. Ayun na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad o paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mag-contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures. Quality matters. Innovation on prints.
4: Radyo Bagbag.
5: Ding, ding, ding. 9:23 in the morning, mga kabagtingan. We're still here sa itong programang Tunog Pinoy. Another music for you this morning. Why Sukod? Ay, suko daw ko no ang imong hanggog mo. Bay o karaga. O karaga ni nga banda. O ni ang nagkanta ni. Ang gugma daw ni mo, way suko. Pinood ba na, Adrian? Ang gugma ni mo, way suko? Nawagi dahil ko na isa.

Wait, good morning sa tuwang 8 million viewers. Facebook Live. Good morning, JR Condal. Good morning, Ate Chang. Patunog Pinoy ko sa may Ginikulalay Dinas. Sa tanang naminaw ni mo, Ate Chang. And request kog song, Healing by JR Shabok. Good morning, usab ni JD Baldonado, Ate Chang. Good morning, silent listener sa San Pablo ni Ate Cheng. Patunog Pinoy lang ko sa mga naminaw ni Mukuron. Request kog song, Loksa by Glock 9. Ang ipangita diri ba, paman din ni naka-download si Adrian aning kon Loksa di. Download on yata dong. Good morning usab ni Puyo Silpidio Skiptron, Ate Cheng. Good morning. Patunog Pinoy ko sa ako ang mama, Mila Maga Puyos diya sa Maytiguma. Stay tuned una kabagding ato sang nang panonon niya ato ang tiwason og basa na inyuhang mga patunog Pinoy sa mga naglantaw sa tong Facebook Live diay dunay pabagding ako gining balik-balikon kay mahal kini nga cellphone iPhone 16 Pro nabili ni sa baw-baw nga color green kagabi diha sa may Banale unya kay ni baking ang driver pagtuyok niya na ay ni sakay nga kaning pasahero kani nao grupo dito sa unahan kinsa man ka nakapunit pwede ka mo message sa tuang page kay mahal pa nas mong kinabuhi na cellphone. Ay, uli na kay naidaghan kay mga importanteng sod ana niya. Di po na ni mo papuslan kay kana nga cellphone. Ang makaablian na ang tagiya rapod kay iPhone man na need man nag iCloud. So mas maayo siguro ng imo nang iuli kay ang tagiya ana muhatag og gamay palipay. Sinday tagaan kag cake. 9:26 in the morning. Ang gugma gyud ni Adrian og ni Clint Way support.

0: nagpaminaw ko mo sa Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ 755 kHz sa inyong mga radyo. Nagsipya, nindakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Radyo
1: Pagpili. Oras, alas 9 y media.
0: Radyo Pagpili.
2: High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo ng glen akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoono na may basta kainom ko, di nagyabaglayan ng kabuhi.
2: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ETI in Zamboanga Peninsula.
5: Ang second week ng Oktubre ay Health Education Week o Linggo ng Edukasyong Pangkalusugan. Ito ay selebrasyon na naglalayong palawakin ang kaalaman at kamalayan ng bawat isa tungkol sa tamang pangangalaga ng kalusugan. Ang edukasyong pangkalusugan ay kombinasyon ng iba't ibang paraan ng pagkatuto na tumutulong sa mga tao at komunidad na paunlarin ang kanilang kalusugan. Hindi lang ito tungkol sa impormasyon, kundi pati na rin sa paghubog ng tamang kilos at ugali para sa mas malusog na pamumuhay. Kaya tandaan, alagaan ang inyong sarili at maging inspirasyon sa iba sa pamamagitan ng inyong healthy lifestyle.
6: Radyo Bagpaping!

Ismail Pidio. At itseng patunog Pinoy ko sa ako ang manghod si Maymay, diha sa Dimataling o si Michelle Christopher, diha sa may Bulanay Suminot sa Bunga del Sur. Patunog Pinoy lang po ko at itseng sa Puyos Family, Maga Family, Happy's Family, Albarico Family o sa akong mga tribong subanen. Gumpia, gandaw. Anyo nga siyo sa tanan o sa akong mga kabarangay diya sa may San Francisco Tabina, Zamboanga del Sur. Request kong song at itseng huli na by Scosta Klee or kahit ayaw muna by this band. Kamsaham ni da at itseng watching here sa Notre Dame Village, Cotabato City.

0: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
1: Hardware. Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagbag.

It's 9:45 in the morning, mga kabagding. Good morning ni Aljo na Mukatkat at it siya yung patunog Pinoy ko sa ako ang mga friends on air. Sa ako ang relatives at it siya yung greet po kong happy birthday sa akong best friends si John Mark Albarico Tanawon Manisan na nagsaulog sa iyang ika-28th birthday. Karong adlaw at it siya yung happy birthday, my best friend. Wish you more birthdays to come. Good health always. Ang nagpatunog Pinoy si Aljo na Mukatkat.

0: 9:53 in the morning, mga kabagting. Yan ang atong programang Tunog Pinoy. Hatod ka nato sa AB Gadgets, Pagadian City. Nangita baka magbarato pan di kalidad. 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer, guban pang mga accessories. Ayon na kabalaka, available na sa AB Gadgets, Pagadian. Ang AB Gadgets, dun ay line-line nga mga branches din sa kalungsuran, sakop sa Zamboanga del Sur o sa mga kasikbit nga probinsya. Samtang sa dili pa ta manamilit mga kabagding atong balikon sa mga naglanto sa itong Facebook Live karon. Huwag kinsay mga friends ninyo nga hinyohang angay mapadagatan sa itong pabagding. Doon ay cellphone nga iPhone 16 Pro. Nabili ni siya sa baobao nga color green nga nasakyan sa Tagiya kagabi eh. Yes, sa may Banali, Pagadian City. Palihog uli or PM, message us directly sa page sa Radyo Bagting. Matagpahalipay ang Tagiya ni Ana sa makauli. Okay, nakuha ra ba sa CCTV ang nagsakay ni ini? Hindi po na nimo magamit kay na kinahanglan man nag-iCloud. Tagiya ra po pwede nga maka-open ni Ana. So, Ana lang, sabot-sabot lang. Wala na tayong igong oras sa itong pagpanaguban sa itong programa ang Tunog Pinoy. Hanto na lamang, ugma, puhon. Sa samang Taknaug Istasyon, this is your Ate Cheng, your Bagting Binding Webe. Daghang salamat, ugma, yung morning, kaninyong tanan.
1: Radyo Bagting!

gamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Rock, rock, radio, mag-bag-ing-ing.

0: Radyo Magbating.
1: Ang ikatlong linggo ng Oktubre ay National Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD Awareness Week. Alam ba ninyo na ang ADHD o ADHD ay isang kondisyon na maaring makaapekto sa atensyon, pag-control sa kilos at pag-uugali ng isang tao? Minsan, ang batang may ADHD ay maaaring madaling madistract, makalimot, hirap manatiling nakaupo o maging sobrang aktibo. Ngunit tandaan, hindi ito simpleng pagiging makulit o pasaway. Mahalaga ang pag-uunawa, suporta at tamang gamay mula sa pamilya, paaralan at komunidad. Kung may napapansing mga kilos o pagbabago na nakaaapekto sa pag-aaral, pakikisalamuha o pang-araw-araw na gawain, makipag-usap sa health professional para sa tamang pagsusuri at payo. Iwasan ang paghuhusga, unawain, suportahan at gabayan ang bawat batang may ADHD.
2: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision is our passion.
0: Radyo Magbating.

0: bukas, alas 10 y media.
1: Oras sa tudganato ni Honorable Roger L. Acedillo, City Councilor, Chairman, Committee on Infrastructure, Public Bidding and Community Development, Chairman, Committee on Markets and Slaughterhouse Dressing Plants.
2: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Mga pagadianons, nangita ba mo libre nga check-up, laboratory ug tambal nga doon lang sa syudad? Ayon ang pagduha-duha, kay ania na ang Adolescent, Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic. Pinagi sa PhilHealth Yaga Program, libreng mapahimuslan ang check-up, screening, laboratory services ug tambal.

0: Bating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Rag, rag, radio, mag, bag, king, king.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka na to ni Honorable Roger L. Acedillo, City Councilor, Chairman, Committee on Infrastructure, Public Bidding and Community Development, Chairman, Committee on Markets and Slaughterhouse Dressing Plants.
3: BBC Daklit Balitan.
4: Maayong buntag, kabagting o kabagkadas. Ano yan ang Daklit Balita, alas 11. May donar ang Provincial Local Government Unit sa Zamboanga, Sibugay o 1,000 square meter nga lote alang sa tukuron nga DOST Zamboanga, Sibugay Provincial Office. Gipirmahan ang deed of donation niyatong October 3 sa 2026 sa Office of the Provincial Governor sa Capitol, Ipil Heights. Sumala sa DOST 9 ang donasyon ubos sa liderato ni Governor Dulce Ann K. Hofer. Nagpakita sa suporta sa probinsya sa pagpalambo sa science, technology and innovation ug sa pagdala sa mga science-based na serbisyo ug oportunidad nga mas duol sa mga katawhan. Ang maong balita giabagan sa Pagadian City Parole and Probation Office nga gipangulohan ni Chief Probation Officer Eddie Baldado. Kini si Bagting 28 Kimberly Namuag. Maing buntag kanatong tanan.
3: BBC Daklit Balitan.
5: Radyo Bagting.
6: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ETI in Zamboanga Peninsula.
7: Pag-sky, go na ta! Lito na! Nindot pag-yo! Let's go!
8: Sky Go Pagadian Branch. Nagtanyag og barato nga down payment sa kantidad nga 1,499 only alang sa mga business model nga motor sama sa King 150, Wizard 125, Wizard 175, TM 125 og nag-offer sa silag straight monthly sa ilang mga motorsiklo. Unsa pa inyong gihulat? Bisitahan na ang ilang opisina nga nanahimutang sa Purok Upper Bagong Silang, Balangasan, Pagadian City. Pangitaan lang si Ma'am Christine Irish Gasalatan o tawag sa ilang cellphone number 0919-071-7134 o sa ilang FB page, Sky Go Pagadian.
9: Sky Go, the best for you!

0: Radio Magbating Ting.
1: Si Anan Nebres halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikaw capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Adereco Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos, mag-angko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Adereco Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adereco Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adereco Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Adereco Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision is our passion.
4: Ang lubi dili lang kahoy, kun dili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
5: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji. Isang driver.
6: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day for a healthy
7: family. Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction, sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps, guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagad and City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagad and City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
8: Mabuhay Hardware.
7: Mabuhay Hardware. Let's build together.
0: Radio Magbating Ting.

0: oras, a las 11:30.
1: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw una-una. Ayaw nagkabala ka kay aniya na ang mudugang sa inyong mga problema.
2: Let's get ridiculous!
1: Kudya ka sa kahanginan. Kaubang si Lady Antonia.
3: Yeah! So diya ka sa kahanginan na usab mga kaudya ka. Welcome na usap sa itong programa Ngudiakas Kahanginan. Mabani na po ninyo si Lady Antonia. Kapoy, biya magyawi ang mga kaudiakag way na minaw, oy. Lapos na slaing dalunggan. Kumusta man in taon mo, diha? Shoutouts mga trabahante, diha. Nga grabe, ginintaong pang sideline. Sa unsa talaga yung diskartes, kinabuhi karon mga kaudiaka, aron makakaon sa tulos isa kataadlaw.
4: Kakaloka.
3: Ba? Pagaingon man. Ah, sa mga kamulo nagdigamo diya sa inyuhang panudan. Ang sa isudan ninyo mga nanay, mga tatay. Ah, balik-balik na lang taan eh. Sa anaandan. Sa mga gapauli, ang uban gapa-duty, amping mo kanunay mga kaudyaka, ha? Oh, sa mga nanay o mga tatay diha, nga ang pastime ang paggamit sa mga o pag-inom, pag-panigarilyo. Relax na mo mga kaudyaka, ha? Kaya diigid maayo abusaran lagi atong lawas.
4: Okay.
3: Nga no, mapuning magkaidaranta, magkagahi man atong o. Magkagahi atong o, pero magkawik atong lawas. Mugi na isakto nga mga pag-isto.

Pero kung kanang imong pagsuway, murag di na gid maayo, murag imong una-una, murag gaba-gaba, naman siguro na din magkaroon ni pagsuway. Or pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time, magpaudya ka, natay numero ha. I-text lang ninyo ang 0997-765-9923. Shout out sa tanan, mga nagamit, sa mga produkto, sa Nature's Gift Marketing Corporation. Ingon man, shout out sa mga nakatuod na giyod. Sa mga parmasya kung asa ma-avail ang maong mga produkto. Diba? Shout out po! Sa mga karun pa lamang nakapaminaw sa itong programa, unya wanay plano maminaw ugma. Hoy, sa mani, adi, naging ko, mausap paminaw. Tawag kita'y mahimo, kadi man tamamugos. Shout out sa tanan nato mga kaugsuonan nga sige lag request aning sunataha. Mobalik ra po si Lady Antonia.

grabe, nahupay ra gyud tayo lang kauhaw aning kantahang hawak mo ang bet. Pila ka bulan ana po imo poli bag-o. Ba grabe gyud ba kung unsay uso kay ato gyud ipauso mga ayo mga kaudyaka ba? Sabay sabay sabay puta. Para ingnon in. Unya pa ka tawtaw di matingalan na lang tan lepong tag pinakalet. Na may gani kay natay produkto mga kaudyaka sama sa kaning gitawag nga Verticure Capsule. Unsa man nga produkto Antonia, gikan ni siya sa Nature's Gift Marketing Corporation. Kani siya mga kaudyaka. Para ni sa inyo ha, labi na tong mga tawo nga naibertigo. Kalit lang kalipong. Kalit lang kaluya. Kalit lang na ay gibati nga wa na balanse ang lawas. Katakilid na siya mga kaudyaka.

yaka bitaw. Murag na paling papel baga takilin. Makatabang ni siya pagpakunod sa pagkahilo. O niya, kalipong kalagkalit. O niya, tagadlaw na ni mo gabuhaton mga kaudyaka ba? Tagadlaw na ni mo gabuhaton, nga kakontrolon lang ni mo imong kaugalingon. O, kanang, imo na, ah, okay naman ko. Ah, okay na lagi ni. Okay na, kaya manin ako. Di sa talang panahon, di ta magpakahiro. Di sa talang panahon, kaya na to. Muabot yun ang punto mga kaudyaka, nga naging tayo kaluya. Kay tao ramanta. Tao rata. Pero di ni mo ira kung nakay balatian. Proteksyon ni mong kalawasan gamit sa gitawang nga Verticure Capsule. DC8 per capsule. Oh, mapalit sa mga parmasya nga naadya sa inyong lugar. Ang ato ang mga kabataan, labi na itong mga nag-edad, 2 to 12 years old. Oh, nga prone kaayo sa sige gamit o cellphone, tablet, TV o computer. Oh, na magsakit ang mga mata sa inyong mga anak. Ania na yung pinakabago na ito nga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation nga mao ang Nature's Gift Vision Pro Sera for Kids. Usan ni siya ka-supplement kaya dunay vitamins, adunay malunggay extract, DHA, lutein, zeaxanthin o zinc para sa dugang nutrisyon o pagkatiman sa kahimsog sa mga mata sa inyong mga anak. Nature's Gift Vision Pro Sera for Kids sa mga nangita. Available sa mga parmasya nga naadya sa inyong mga lugar, mga kaudyaka, ha? Pwede magid kaayon ninyo nga i-avail na siya. Pangutaan na lang mo diya sa mga parmasya. Tag 160 pesos! Lindot mi mo smart capsule para mo andar atong mga utok nga nibagtik na. Para unsa man na atong utok, mga kaudyaka. Para raba pang kuan, mga kaudyaka, pang pangilad. Ang atong otok na mugna na siya para makapangsyon ang atong mga parte sa atong kalawasan. Kaya siya man ay mumando. Hoy, pantog! Sige, puno na ka. Sige, ingnang. Akong ingnon si Kamot nga. Mulihok na siya siyang paglihok. Aron din to ni maka ihi sa purol ning tag-iya ning otok. Onya, hoy, ikaw kidney! O kung ka-istorya na yung utok, ikaw kidney, murang nagpalabi manig soft drinks ning tagiyaan ning lawas. Piltira nag-ayo diya, ha? Tarunga gidnan. Gakalumos na yung taong kidney. Hoy, samane! Hoy, kadagan ba, ane? O ikaw atay, tarungag filter ng mga gipang-inom na po niyang mga tambok ng mga pagkaon o mga pagkaon ng mga mantikaon. Pang-inom ng mga spirit of Douglas, ikaw na bahala. Gamando na nga tong utok, dili lang sa tong una-huna, kundili istibok parte sa atong lawas. Unyag, di na magpangsyon imong utok. Muna na problema. Di na kayo na magpangsyon, pataka ka nalang tabok dias dalang. Pataka ka nalang makapang-ihis poron. Muna natay yung Memo Smart Syrup, mga kaudyak, ay kapsul. Unya na ng syrup sa mga bata man na. Labi na ang isip mo ay gulong-gulo. Ikaw ay naguguluhan sa di mahamang malamang dahilan. Kung gusto ka, mga kaudyak, pag Memo Smart Capsule, para ma-recall ni mo mga impormasyon nga ikaw ay naguguluhan. Pakahatag may performance sa luwadlo nga buluhaton. Kung naisugo sa imo, usay baya inana ko, mga kaudyak. Kung kailan na isugo sa ako, then kanabitang paningkamutan na ito, di kalimot diha nung tamalibog. Kani, muning inaneon, kani pod. Pagumanan eh, dire, ha? Nakasabot ka? Kunya, maulo ro patag-ingon nga wata kasabot. Okay. Inana, maghihapon gani inyong gabuhaton ko na ni-appel mong mga meeting? Dako juga ayo og hinungdan, mga kaudyaka, kung tagana tug pagtagad ang ato ang pangutok. Munang pag Memo Smart Capsule kita, ha, kay pinagis Memo Smart Capsule, pwede madungagan imong sweldo. Ano man, bright ka man, gisaligan ka man, pinagis Memo Smart Capsule, pwede ka ma-promote sa imong trabaho. Pwede ka mapili as model sa inyong kampanya. Pwede ka i-endorso sa uban. Pwede ka mudagag politiko.
Oh, ba? Daghan kay advantage kung bright ka. Daghag advantage mga kaudyaka, ligon imong memorya. Focus ka sa konsentrasyon, focus pa, concentrate pa. Onya, kung labi nag-stress kay ka, dali ra ka malimot. Dakog tabang ang Memo Smart Capsule para sa imong overall brain health. O mo nag-advantage yung kaayo ng Memo Smart Capsule. Kasi pwede mo inom ani. Katong mga tao nga nay utok. Ang way utok Antonia ay nakipainom alien corona siya. Joke time!

Gikani. Benji. Benji sa Davao City. So kaya apelido aning Benji ba? Usa ka adlaw ni ana mga kaudiaka. Usa ka adlaw.

0: naas tonyo ni bisita in town siyang doktor. Kunya perte naging luyahang tonyo.
1: Ay, sama niyo ay. Gikan ko sa doktor. Pa-check up ko. Milala manoon niya kong gibati, oy. Degi ni maayo, wag ni mao. Balik sa ko sa kong doktor, be. Balik ko.
0: Muna, dali-dali in towns to nyo, bisan in towns Kaluya. Oh. Bisan in town Kaluya, mga kaudyaka. Miadto gyud siyang doktor. Pag-abot niya dito, mga kaudyaka.
1: Ay, Doc, hello, hello, Doc.
2: Ay, hello, sir.
1: Yes, Doc, it's been how many months since my last visit to you, Doctor?
2: Oy, ay, naka-remember ko sa imo, sir. Ikaw tong kusukay mo English, di ba, sir?
1: Yes, Doc, I know, right? You know, right? Actually, Doc, I am here because it's been how many months since my last visit to you, but I still feel miserable.
2: Ay, di na pwede nga magbisaya na lang ta, sir.
1: Doc, but I still feel miserable. My head is aching and my body aches every day. In short, lain akong paminaw pila na kabulan sugod sa akong pagbisita si mo, Doc. I feel miserable right now, Doc.
2: Ay, did you follow the instructions and the medicine label, sir?
1: Huh? What are you talking about? You tell me, you question me, if I follow the instruction on the medicine label? Yes, I follow it. I followed it.
2: Unya, sir, imo mang kahanggi follow sa ato pagisunod magan imong naasa label sa maong tambal. Unya nganong moingon makagmiserable imo ang kinabuhi ron.
1: As I've told you, Doc, I follow the instruction. Yes, you said the instruction in the medicine says keep the bottle tightly closed. Pasabot pa siguro kasi bisayaan ang keep the bottle tightly closed.
2: Ah, yes, sir. Naramdaman din ang bisaya ni mo? Unsa may gibuhat ni mo?
1: Unsa pa din bisayaan ang keep the bottle tightly closed. O di ba? Wag yun ako giabrihan ang botilya. Kay pirmi raman ipasirado.
2: Hoy, kabugo. Sorry, pag inostambal.
1: Ay, binuang magamurusita, Doc. Nga naman pong ibutangan o keep the bottle tightly closed na imuhang tambal nga. Imaingon na ikag close open.
0: Kasi close up eh. Nanaunsa na muna yung problema ninyo. Kaya kundi man mo nanaunta instruction, di. Pag yun mo tarog, basa. Keep the bottle tightly closed. Pasabot, Ana, pag umani mong abre, niinom na ka, itarong og sira para di ma-expose.
1: Ay! Mao de pasabot ana, Doc. De kay paghatag magunimos botilyas tambal, Doc. O mo may akong ingon magka nga,
2: sir, pakibasa sa instruction na diya sa label, sir, ha?
1: Toob ya ko nimo. Unya na may gibutang, keep the bottle tightly closed. Meaning, kasabot biya po kong English. Padayon nga dele na isi abre. Tightly closed. Saan ako pag-inom, Doc? Awa karon. Ilan ako kabulan, wagi ko'y nainom tambal tungod anang tightly close.
0: Walang tanawon ganyan yung mga instruction, mga indikasyon, mga kaudyaka, ha? Kung magamit mo sa mga produkto. O, sama na magamit ka aning Memo Smart Capsule, kaklaro anang capsule, matulon na magunan nimo. Oh, kanig yung Memo Smart Syrup. Okay, naman ni sa klase-klase nga doses mga kaudyaka. Tanawa lang ninyo, basa po, pagbasa po mo eh. Oh, mga bata nga nag-edad 1 to 12 years old, makita man diya kung pila ang indikasyon. Oh, sa bata nga nag-edad 1 to 3, pila ipainom. Sa 3 to 6, pila ipainom. Sa 6 to 10, pila ipainom. Mabasa diya before ta magkuan mga kaudyaka. Oh, before ta mag-inom og tambal na may mga indikasyon. Oh, pareha ng shake before you use. O, diba, ni sayaw pa kaya ni mo gigamit? Mingon din mo sawa. Hoy, asa ka ba diya? Kalo sa patika, magkang sayaw, may sunata? Kita, bitaw ka aning gibutang din ni shake before you use. Mabitaw ni shake, ho? Ay, kanibitaw may mo smart syrup? Nindot kayo ni mga kaudyaka, labi na gyud sa mga bata. Kung gusto ninyo alert, alert sa ilahang trabaho, matag-adlaw, sa ilang pag-eskwela, pohon, sa mga sugo ni nanay, tatay, ipa-memo smart syrup na inyong mga chikiting. Shoutout ni kanimo Rosemary Carriora, di Asambahan del Norte, April, John Andino, ingon man Rinaldo Nilos, Matalam, North Cotabato, Algin ng Bukatka. Shoutout ni kanimo, ingon man ni Erwin Rervas, Earl John, Dias Tumato, Tacluban Family, Judith Daleris, yung Masilingan, Nelma Inoy, Arnalyn Katubay, Jenny, sa iyang anak Jenny. Shoutout di kaninyo, Antonia. Shoutout diha kanimo, Antonia. Naa pabay ba na nga hukara ng asawa inigting kaon? Ala, wadyo kong masayod yun, kaya ako? Ako, di na lang kumagtel. Shoutout sa itong mga OFWs, Ate Maria Evelia Cahis at Ate Bebing Manatad Peras. Sir Mayong Kunde, shoutout niya kaninyo. Siyempre po, balik ko na ako kaninga Memo Smart Syrup, 200 pesos per bottle mga kodiaka, ha? Suporta sa brain development sa itong mga chikiting. Aga, siyempre po, ay magkalimot mga kodiaka ang Nerveflex Capsule. Mone siya ang paragyot sa itong mga kaugatan. Labi na yung nagluya. Labi na yung... kana bitawng matingala ka mga kodyaka nga murag gakramans na ka, gakramans. Daghan man mo ng kramans. Anya, paminaw ni mo mga kodyaka nga binho di mo mga kamot o tudlo. Anya, wala kay gana-gana sa paglihok-lihok. Anya, perting initas Pilipinas, makaingon dyan kag imperno na may kunting Pilipinas. Amot ay, anong perting mang iganga, oy? Ano, makaingon man mong impirno na may kunting Pilipinas na kanto na mas impirno? Grabe po doon. Kanibitong gitawag na Nerveflex Capsule, nindot ni siya mga kodyaka. Doon ay vitamina B1, B6 o B12. Dako kayo ni siyang tabang, labi na gitong mga tao, mga kodyaka, nga kanibitong ang trabaho. Pero may mag-stretching sa iyang kalawasan, pero ni medyo na bikil iyang mga kaugatan o kabukugan ba? Gamit sa gitawag ng Nerveflex Capsule. Inana kanindot mga kaudyaka, ha? Kaning Nerveflex Capsule, tambal punis, murag na ikapanusok-nusok siya mong kinailadman. Teresita Baginat, Diedionem, Pinan, Sambuanga del Norte, Naminaw, Malingaw, Mikaayo, Nimo, Antonia. Ano kang malingaw ba? Matingala gid ko. Shout out ko sa akong bana Antonia, baka ko na gani gusto pagyud sabton. Sama na mura nag chada na siya kay mura nag politiko, baka ko na gani sabton pa nato. Dili tanan ha. Shout out ya kanimo Antonia oy, malingaw magid mi nimo Antonia, bahala na. Say bahala na. Ramo mo na pugos diha. Uy, huwag mong tagayon sa mo diha. Asa mapalit ang Nerveflex Capsule, Antonia? Gusto ko mo try. Naami diri sa Don Carlos Bukidnon. Uy, naadiyas Don Carlos Bukidnon. Natin mga pharmacia diha, ha? Kung gusto niyo ma-avail atong mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Naadiyas sa may butika, Kathleen, USA Pharmacy, St. Martin DS, Ryzen Pharmacy, Medday Pharmacy o RSX Pharmacy kung namo dias Don Carlos. Pangapi din mo! Labi nagbuntag natay Nature's Gay Purple Corn Coffee! Wala, gisulod na ni Antonia ang iyahang endorso. Natural! Kaya nga no, kakabalo mo mga kadyaka lami. Kaya mga pisa buntag nga imong gano'n naon. Unsay maayo nga imuhang plano sa tibok adlaw. Wa? Kaya nagdili bitaw nga isugat ni mo sa imong kabuntagong chismis. Di na maayo oy. Oh, di na maayo. May pag magamit kag Nature's Gay Purple Corn Coffee kay... ay mo kabalaka kay kaning kape nga Nature's Gay Purple Corn Coffee mga kaigalaan. Bisan pagwa ka kapamahaw kay tungod kay nalingaw nakagkinding-kinding diha. Silig-silig diha, trapo-trapo diha sa inyong panimalay sa iyos buntag. Di makagutomon kay equivalent manis usa ka pamahawan. Oh, nilami pag yung lasa healthy taas ug antioxidants. Nagkape ka mga kaudyaka. Ilisin na yung kapibing ha. Mura mo gay lusap-lusapan diha mo manildog inyong balhibo di mo katulog. Mabalik lapos Lady Antonio. This is the mix.

0: Salamat sa inyong pagpaminaw. Aga syempre kini nga oras, kini nga programa. Aga hatod ganato sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Ang atong pinakabagong produkto ato ang Nature's Gift Vision Pro Sera for Kids. Ingo man ato ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Nature's Gift Purple Corn Coffee Memo Smart Syrup. Ingo man ato ang Memo Smart Capsule, Nerveflex Capsule o Verticure Capsule. Kini si Lady Antonia para sa programang Hodiaka sa Kahanginan!
1: Rock Radio Magbating!

0: Radio Magbating.
1: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
2: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danaw, Mati City, Labao Oriental.
3: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
2: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos kudi patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gid sa lawas gid paminawon.
3: Sakit
2: akong hawak, ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gid sa akong lawas gyud
3: ni murag magpangita na ka.
2: Magpangita gid akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong ninduta 100% gyud sa akong gibati gyud wala gid siya.
3: So karon gimintin na lang nimo.
2: Gimintin lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mao na nga mangita gyud og Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon, ako gyud kayo og diferensya gyud. Salamat.
1: Busa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila herbal capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
6: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
7: Sana
6: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no!
6: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch, ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
9: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
10: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
9: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
0: Radio Magbating.

0: Radio Magbating.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Magbating.

0: oras, alas 12:30.
1: Oras sa tud kanato ni Honorable Roger L. Acedillo, City Councilor, Chairman, Committee on Infrastructure, Public Bidding and Community Development, Chairman, Committee on Markets and Slaughterhouse Dressing Plants.
2: Ngayong second week of October, ipinagdiriwang natin ang National Mental Health Week, isang paalala para sa lahat ng ating kalusugang pangkaisipan ay kasing halaga ng ating kalusugang pisikal. Sa paaralan man o sa trabaho, mahalagang suportahan at hikayatin ang isa't isa na maglaan ng oras para sa sarili. Matutong magpahinga, makinig sa iyong damdamin at kumonsulta kung kinakailangan. Tandaan, ang pag-aalaga sa ating isipan ay hindi tanda ng kahinaan kundi simbolo ng lakas at pagmamahal sa sarili. Kapag maayos ang ating kaisipan, mas nagiging produktibo, mas masaya at mas handa tayong tumulong sa iba. Kaya't gawin nating normal ang usapan tungkol sa mental health at sama-sama nating buwagin ang stigma na nakapaligid dito. Remember, taking care of our mind is just as important as taking care of our body.
3: Mga pagadianons, nangita ba mong libre nga check-up, laboratory ug tambal nga doon lang sa syudad? Ayon ang pagduha-duha, kay ania na ang Adolescent, Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic. Pinagi sa PhilHealth Yaga Program, libreng mapahimuslan ang check-up, screening, laboratory services ug tambal para sa mga kwalipikadong miyembro. Bisitahan lang sa Ground Floor City Mall, Rizal Avenue, Pagadian City. Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 9 hangtod alas 4 sa hapon. Alang usab sa dugang kasayuran na mamahimong mokontak sa 0912-065-2884 or i-message lang sa ilahang Facebook page, Adolescent, Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic.
4: Radio Magbang.

0: Rádio Bagbatim. Rádio Bagbatim.
1: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
2: Na magisilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka humana ko og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, eh, pagkapuntag nagkatindog na ko.
3: Wow.
2: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Second week of October is National Myopia Consciousness Week. Mga mommies at daddies at mga kabataan, alam ba ninyo kung ano ang myopia o malabong paningin sa malayo? Ang myopia ay isang kondisyon kung saan malinaw ang nakikita sa malapitan pero malabo ang mga bagay na malayo. Maaari itong makaapekto sa pag-aaral, trabaho at pang-araw-araw na gawain. Kaya mahalagang alagaan ang ating mga mata. Iwasang matagal na nakatutok sa cellphone, tablet o computer. Maglaan din ang oras para sa paglalaro o paglabas sa lugar na may sapat na liwanag at magpahinga ang mga mata sa pagitan ng paggamit ng mga gadgets. Kung napapansin na malabo ang paningin, madalas na paglapit sa TV o libro o pagkirot at pagod ng mga mata, magpakonsulta sa eye care professional para sa tamang pagsusuri. Alagaan ang ating mga mata. Malinaw na paningin, mas magandang kinabukasan.
5: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: a la una sa hapon.
1: Oras sa tud kanato ni Honorable Roger L. Acedillo, City Councilor, Chairman, Committee on Infrastructure, Public Bidding and Community Development, Chairman, Committee on Markets and Slaughterhouse Dressing Plants.
2: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
3: Kabag di kabalkada, anya na BBC Daklit Balita ala una. Gihatagan og papaklaro ni National Irrigation Administration Region 9 Regional Manager Engineer Jonathan Yel Plaza ang mga hinungdan sa pagkalangan sa pagpatuman sa pipila ka irrigation projects sa tibuok rehiyon. Madot pa sa opisyal na kinahanglan nga una nga masunod ang mga proseso, lakip nini ang feasibility study ug pag-aprobar sa proposal og budget sa dili pasugdan ang usa ka proyekto. Gidugang paniini nga multi-year ang pipila ka proyekto sa ahensya, hinungdan nga dili dungan nga mahatag ang tibuok pundo ug mahimong bahinon ang pundo sa nagkalain-laing tuig. BBC Daklit Balita ala una, bagting 17 Florence sa FEMA, maayong hapon.
2: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
4: Radio Magbating.
5: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
6: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
7: Kapoy kayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy kayo. Kaya nga, ni sulay ko aning paragis lagi, taluoy sa Diyos, may angay man ko. Kuan lang, maninda ko diha, may asaan sa bukat, na, dahil palingki. Maligya ko diha.
8: Ano ang maligya din mo na?
7: Mais.
8: Yung ba ako yung sa kanay sa naminaw karon ay sa yung disimula sa yung bati na mawala yung mga kapi sa panawas din sa itong doktor.
7: Katong wapa maka sulay ane, sulay mo diba? Mawala mo ka kapoy, ako bitong bata nga na ako nang uma. Hindi po diya ang inom. Mo'y gamit niya ka nang ikan sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma. Mo'y ganyan na pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez. Madaom Dagom.
6: Usa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis Bilabila.
10: Paragis Bilabila.
9: Paragis Bilabila.
5: Pinakanindot ug di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
11: Sana
5: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
12: Oh, no!
0: Paprinta Printing Services. Kining tenan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital, Luzela Avenue, Pagadian City, o ang ilang Mulabi branch, ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
10: Rock, rock.

0: Radyo Magbating.
1: Ang unang linggo ng Oktubre ay National Newborn Screening Week. Mga mommies at daddies, alam ba ninyo kung gaano kahalaga ang newborn screening para kay baby? Sa simpleng test na ito, maaaring maagang matukoy ang ilang sakit na hindi agad nakikita sa pagsilang, pero maaaring makaapekto sa paglaki at kalusugan ng inyong mga anak. Kapag maagang natukoy, mas mabilis na mabibigyan ng tamang pangangalaga at gamutan si baby. Kaya mas maiwasan ang mga komplikasyon at mabibigyan siya ng mas malusog na kinabukasan. Kaya mga magulang, huwag kalimutang ipa-newborn screening si baby. Kumonsulta sa inyong pinakamalapit na health center o primary care provider para sa karagdagang impormasyon. Magpa-newborn screening para sa mas ligtas at mas malusog na kinabukasan ni baby.
2: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-apil? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oymasoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
4: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
5: Mga pagadianons, nangita ba mo libre nga check-up, laboratory o tambal nga doon lang sa syudad? Ayun ang pagduha-duha, kay ania na ang Adolescent, Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic. Pinagi sa PhilHealth Yaka Program, libreng mapahimuslan ang check-up, screening, laboratory services o tambal para sa mga kwalipikadong miyembro. Bisitahan lang sa Ground Floor City Mall, Rizal Avenue, Pagadian City. Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 9 hangtod alas 4 sa hapon. Alang usab sa dugang kasayuran na mamahimong mokontak sa 0912-065-2884 or i-message lang sa ilahang Facebook page, Adolescent Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraon na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia, nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya,

0: sa mga garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag ganimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa mga garay.
1: Ug karon, ania ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Musta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa. Ang tudling sa mga garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka. Inaot pa unta nga naa mo sa maayong panglawas. E kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Kumusta man, tanan na to mga suking tigpaminaw. Salamat yung kainyong tanan kay nasa likod nining mo ang tulumanon ang mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Parehas anang Wonder Herbal Oil. O nang haplas nga walay kaparehas, no? O niya ka nang ato ang Wonder Animal Vita nga vitamin sa inyong mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus. O diba? Ang atong Vitron Drops, ang atong Vitron Syrup, ang ato apong Vitron Tablet. And of course, pinaka the best na to nga produkto to kanang Wonder Herbal Coffee. Oh, niya na po tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E na po tayo produkto nga Wonder Himuid mga pinalanggang tigpaminaw. Na po tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Na siya ay syrup. O niya na po na siya ay kinini ang capsule. O niya na kanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw.
4: Bueno, ato ni balakan sabi.
3: May sugilanon nga nahisulat sa lapihan ng baybayon, di na ipatik ang hulagway tangduha nga mapahiyo. Sa atong pagminahalay, dinisaksi ang mabagang bituon. Misaan ka bisag unsay dangatan, imo akong higugmahon. Pansaluyo sa akong pagsalig o pagpaningkamot. Bago palandunga, mikuyog ka sa laing mga kamot. Maluiban, maluibon ka, wakay balatian, gilubong mo ako sa kalimot, ang gugma na hanaw daw aso ihila ko na lang og samot. Kinangga, wala kay kaluoy nga nung gihimo mo kinikan ako. Tungod ba kay wa ako'y bahandi nga ikagasa kanimo ang bugtong kong gisaat ang bulawanon kong gugma sa akong kasakit bugtian sa walay katapusan mong mga luha. Sayang, ikaw pang akong igasahan sa akong pagsali. Igunob mo ang akong pagkatao balatian og kalay. Ay sama ako sa kahoy nga dahon nga tagak ug bulak nga alaran. May adlaw pa ba kanako nga musubang ang iyang kahoy? Mibalik ako ning tampi sa puting baybayon, diin dito kita naghagway sa tumang kamalipayon. Gusto ko lingawon ang kaugalingon og maghandom pamasin masundong ko ang tunog sa atong kagahapon. Kasilagan ko ikaw hangtod ang imong anino. Naghaling og dakong kasilag ang pagluig mo. Talikdan ko na kining lugar puno sa mga kasakit. Sa halayong dapit ni kalimtan ko ikaw sa hingpit. Sa akong pag-inusara ning walog sa mga luha. Ang kaugalingo naghanduraw puno sa kahingawan. Sakyan ko na lang ang paku sa nagpanaw nga handurawan. Aron pangitaon ang maidlas o masanag kong kapalaran. Alang to kaninyong tanan.

0: O, di ba? Bakit labis kitang mahal? Alam to kaninyong tanan mga pinalanggang tigpaminaw sa tudling sa mga garay. Atod kaninyo sa pinaka the best na to nga mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Katong mahiligon kay panghaplas. Abisag di gud pug kahilig ka nang gipamaulan siguro ka, gisakitan kag tiyan. Kana nay something something imong gipamati sa imong lawas, na? Mugamit ta sa produktong Huwander Herbal Oil. Induta ba gini kayo? Distingi ra gud ninyo ning Huwander Herbal Oil kay epektibo kay ini, na? Katong wala pa kasulay mo, try mo kay nindot kaing gabiton ang produktong Huwander Herbal Oil. Paminawa oh. Dunay testimonya sa nagamit sa produktong Huwander Herbal Oil.
1: Kinsa gani ni ma'am?
2: Sineda Tadli, Tagamukas, Lamugan, Lanao del Norte. Napo kayo ang Huwander Herbal Oil. Gwapo ipanghaplas isa ka semana ko nasakit pero naulian ko sa Huwander Herbal Oil.
1: O sa saan klaseng sakit ma'am?
2: Ang akong abaga o ang akong bukton, dili marsa, dili makuan, makuhitan, sakit na yun.
1: Mm-hmm. Naun sa malay ka?
2: Buwan, ang akong nakaon ato primero, ang sige ko kaon atong lambay kada tong kada ulto.
1: Ah, lambay.
2: Kaya dasag sa mo ang kanang ulang mga dad ko lunhan.
1: Mm-hmm.
2: Ah, sige po migtula dayon na ay birthday. Ikaw ang kumpanit sa Ritson. Dayon, manat po kugaon o bangus. Ala ko, Yasus, ginuli na mamarasa, ginoo. Nagalinda sa imang ko, eh. Sa inom kong tambal na ako sa high blood. Laliban, yapon, sakit iliso. Ingon ako sa anak. O, di mo magpangihi ko. Manawag ko sa akong anak. Magliso di ko pangihi. Sakit kayo. Dayon, ingon ko dahil paliti ko Huwander Herbal Oil. Pagpalit niyan, ipanghaplas na ko. Ah, nag-ananay, nawala ang sakit ng inanay.
1: Huwander Herbal Oil rin nakaayo sa imuhang high blood.
2: Oo, oh, salamat sir.
0: Ingon anak, kanindot. Kanang ato ang produkto ng Huwander Herbal Oil. Kana pong atong Huwander Animal Vitamin, ay po na. Ato nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, vitamins man eh, vitamins. Morning vitamin sa inyong mga kahayupan. Labi na ka ng baboy kay baligya man na dapat bugat ang timbang. O niya, nipis

0: kayo ganang tambok, baga o gunod mo, kung lamis karne yun. Lami po ng karne sa hayop kung ang imong gihimo nga vitamins who wonder animal vita. O niya, kanang kabok, eh, daruhan mo na, ipainom ng who wonder animal vita para nga kusgan, paminawa, o, na itestimonya, nagamit niya sa produktong who wonder animal vita.
1: Ako si, ano, Romili, dun, pagaglan sa hangganit pa, Ben.
2: Glan Sarangani Province. Ma'am, unsay imong na experience sa paggamit aning Animal Vita?
1: Ay, dati ano, dugay na magud niya akong mga baktin, gikan pa ni sa akong suon niya. Dugay kayo siya ni tubo.
2: Mm-hmm.
1: Tapos nakadungog man ko ano ni Kuya Kurt, sa iyang programa sa Animal Vita. Nya, animon man akong papa nga. Sisisingan kaya nato na i-try kaya nato.
2: Mm.
1: Kahina man gud kayo mga ano niya. Try na ko mga ano, 1 week pa lang. Dito na, halos na mamaak akong mga bakin. Ay, kay, ano na, kaning kusog kayo mga yung pagkaon.
2: Ganahan na sila magkaon.
1: Ganahan na sila magkaon. Tagapaghatag na ko sila, mahurot na nila.
2: Sa ilang bahog ni Mugisago lang Animal Vita?
1: Oh, sa tubig nila o sa ilang pagkaon.
2: Kanya, kumusta naman sila karon?
1: Dagko na, oy, mabaligyan na gani na ako.
2: Dugay na rin ka nagamit aning Animal Vita, ma'am?
1: Oh, taon-taon lang yun. Muna ko sigihan o gamit. Nagkapasalamat yun ko eh kay, kung wala ng Animal Vita, managko ka ha. Salamat kayo sa inyong produkto ha.
0: Nana kanindot no, ang produkto Huwander Animal Vita. Kanang Huwander ba na ba plus? May po na. Labi na tunay mga bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. No? Katong na ay problema sa pagbawas, pagpangihi. Indot man eh kay, Huwander ba na ba plus? Ang plus ano niya, mangustin. So, effective ni para sa tumakaig suunan. So, mutry ka pagamit ani. Huwander ba na ba plus? So, kanang imuhang bato diya sa imong kidney, kalingawan maghilis ani. Basta mo gamit kang Huwander Banaba Plus.
2: Yun sa'yo nakagamit, anang Huwander Banaba Plus sa inyo? Nakasuhay na mo? Nakagamit na mo?
3: Oo, ako sir. Nakasuhay doon ko sir.
2: Nakasuhay na ka. Unya, kumusta man ang resulta?
3: Okay man siya. Okay man siya gamiton sir. Kay ang inigwan ako, makatulog man siyong kugayo. Kanang mawala ba ang panakit sa kuwang sana? Kanang batang bitaw?
2: Dugay na ka nagamit, anang Huwander Banaba Plus? Bago pa?
3: Bago pa lang. Wala pa'y bulan.
2: Wala pa'y bulan.
3: Okay, trayan mo muna ko. Sige, magkukupamina po sa inyo ang programa.
2: Kinsa ni itong pangalan, ma'am?
3: Amalia Dalman po, sa Pinyan, Sambuanga del Norte.
0: Nana kanindot, ang produkto nga Huwander Banaba Plus, mga pinalanggang tigpamina. Shout out ko diya, Malinaw Kadingilan, Bugid nun. Nonoy Rabig, yung asawa, greet ko diya, Santa Filibunan, lani Bibi Alibera. Kay Linda Alisar, Annabelle Alisar, gikan ni Tutong B. Puro Krusal. Kaya pag-aray kong Ryan Mendez is Mandawi City, Cebu, nagpa-shoutout si Kalmadung. Hit lang ko sa Flores o Briguli family, sa Kanyete o Mangubat family from Cristina Flores Briguli sa Kabasalan. Shoutout sa akong anak, Mary Grace Aris. Inovidis Porok, Dusi, Valencia. Sinay Mileyani sa Valencia City. Kaya greet din ako ang mga Bagyon family, Sangay Malaw family diya sa may Kalbay. Just Dabo Occidental, salamat na greet si Rodanti Bagyon ng Sinawal. Kanunay ko na minaos programa ni mo from Junik 5. Jensan, salamat Kuya Cars. Pag-aray ko kay East G7 Pasaylo o ako ni? Kau pang akong gimahal, sorry, salamat, it's me Alma Usman. Salamat kayo ni mo Kuya Carlo. Thank you so much. No? Kining ato ang produkto nga Vitron Drops. Indot po ni kaining Vitron Drops. Pinagintong mga bata nga bagong natao nga taman og 1-year-old, may mo ni ipainom yun. Kaya ang bata, ganan matulog, ganan mukha, ganan mututoy. No? Paminawa ng testimonya na gamit og Vitron Drops. Bata ha, may pagkatao taman 1-year-old.
2: Kinsa'y nakagamit sa Vitron Drops?
4: Ay, itong ako ang apo manggon.
2: So ikaw ang nag-text, ane?
4: Ako ang anak, damang gud ba po yun doon dere. Kaya, maulagi nga, pagkatawa itong April 29, natawa ang bata, gigamitan na mong Vitron.
2: Vitron Drops?
4: Oo. Kaya, karon, upat na siya kabulan.
2: Okay.
4: Oo, gayon, dako kayo yung pandar, ako kayo kausaban ba, kay murag ang bata, sulod sa 2 kabulan, imong hagwaan, murag makabalo na gud nga pandar. Dahil na yung naghagwa niya. Dahil murag na na siya yung istorya nga di po takasabot.
2: May istorya niya siya pero di takasabot.
4: Di ginato masabdan.
2: So dali na kayo sa gatoon.
4: Dahil puribulag po ng bata, himsugi kayo po nga gigamitan na mo ugwan.
2: Vitron Drops.
4: Vitron Drops. Maurag aduna na igamay kay balog gid ang bata ba.
2: Okay. So mo ra na inyong igamit sa iya ha.
4: Oh, mo gid sa karon mo lang yapon ang gigamit.
2: Pangalan na to?
4: Si Joseph Tumaroy. Excel sa Buangga Sibugay.
2: Okay, salamat kayo sir ha. Salamat kayo.
0: Manana kanindot ang produkto nga Vitron Drops. Ang Vitron Syrup na yon para din sa ato ang mga kaigsuunan nga naay mga anak pod nga 2 to 12 years old nga di ganang mukaon, bugo-bugo sa klase. Di pagyud kayo hinga tulgon. Morning Vitron Syrup kay vitamins plus iron gyapon ni. Para ni sa mga anag-edad og 2 to 12 years old. Paminawa o testimonya nagamit siya og Vitron Syrup.
2: Kinsa kani ni ma'am?
5: Si Kuan, Luni sa Labrador.
2: Taga-asa.
5: Taga-asa sano titay, Tambuanga Sibugay.
2: Unsa may atong na experience aning paggamit sa diya sa imong mga bata sa Vitron na syrup?
5: Oh, sa akong apo na siya sir. Mhm. Kanang dili kayo matulog ba kung magkaon kanang dili kayo hangkop pa mukaon ba? Mm-hmm. Di nakadungog mami sa radyo, among gitestingan. Mhm. Sus na kay kusog man dili mo kaon ang mata din. Tawag maluoy na lang ta kay magduka ang taon siya sir.
2: Pila yung edad sa imong apo?
5: Duha ka tuig sir. Then hantod ang iyang lima ka tuig, yapang di pa inom. Na, dili man kayo ito hinga tulugon sir. Magduka jud siya, dayon kusog na mga aon. Magkaon to, tagagmay ra, dayon di pa jud mahurot. Na, karon sir, magpadugang na jud siya. Okay moto na. Nga, naka-observer ko, ngayon na nanindot jud, nagpasalamat po ko sa inyong tulumanon, nga nakabati mi, tungod sa ko ang
2: Vitron
5: nadungog, among gitistingan sa kong apo, okay na kayo siya karon sir.
0: O na, ang Vitron Syrup, ang Vitron Tablet po, para po ni sa mga nag-edad o 13 anyos patas. Apil na ni ang mga nanay, mga tatay, mga lulo, mga lula, mga mama, mga papa. Apil na sila sa paggamit sa produkto nga Vitron Tablet kay epektibo ni para nila labi na gyud tong limtano na wanay ganang mukaon ginagmay na ginatulgan. Vitron Tablet gyoy katapatan nat.
6: Franklin Padero ni.
2: Taga.
6: Sa Pulangko, sa Buanga del Norte.
2: Okay. Sige, yun sa may ito ang kasinetian sa paggamit aning Vitron Tablet, sir.
6: Sa una, manggod kay Kuan, yan ang dili kay ko katulog. Gikan ko glagindingan, nga depressed dito ko kayo, dagan kay ko problema. Nakani ko direk pulang ko sa akong gulang, di kay ko katulog. Ang, sa, sige ko pangina, murang nakakuan ko ba nga, sige man yung Vitron Tablet. Nag-try ko atong tablet, tapos ako to siyang gitistingan na, okay, yun akong kuan, nakatulog na ko. Tambok na po ko karon, arang-arang na ko lawas.
2: Pila imong edad, sir?
6: 53.
2: So, Vitron tablet ang imong gigamit karon.
6: Oh, nag-Vitron ko kay giangay imong yud ko kay makatulog naman ko puriyag lang.
2: Sa una day, dili kay kakatulog.
6: Dili lang ko katulog.
2: Unya karon? Kumusta naman?
6: Karon okay na, may na akong katulog. Wala pa ni siya. Dili unta ko kay makatulog yapon karon. Sa una ang akong lawas pag abo 51 regid ko karon balik nag 70 akong lawas.
0: Ingon na kanindot ang produkto nga Vitron Tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Kuya Cardo, si Marlin Laurenti, naminaw mi dire, pamilya nga Asierto Aspasio Salmaro. Nabunturan Davao de Oro. Salamat din mo Kuya Cards. Pag-aray ko din sa parang lumba siyayan, always give me nga naminaw sa imong programa, It's Me Inday Muniba. Salamat kay ni mo Kuya Cards. Shout out ko sa Resulyar family and Sandy family. Kuya Cards from Dinagat Island. Garay ko nilang Bubong Renato Dagimol. Dari sa Lupok, Ani Iklabiria, Misamis Oriental. Kuya Cards, greet ko sa akong family, akong mag-ayaan. Ako di ay ni si Jelaika, naminaw ni mo taga Malasaya. Salamat kay ni mo, Kuya Cardo. Shout out Christy Delicana og Liti Ruhas nga naminaw karon sa imo. Garay ko akong banda nga si Jason, akong mga anak nga silang Ryan J. Madilin, Jasper Sina og Zeya, nagpagaray si Arlene diri sa Highway Disod Sindangan, Tumbas Family di ini Kuya Cardo. Kato mga hayblaron naminaw nato karon, ay lang mo kahayblad paginom lang mo Wonder Cardio Care. Kay kini Wonder Cardio Care dako ning tabang. Para nga malikayan nga kana bitang atakihon ka sa kanang taas nga blood pressure. Kay kanang taas nga blood pressure, ang in English na high blood, mamana high blood pressure, taas ka og blood pressure. Mao na hinungdan nga mahiwi imong dagway, maotro imong linakwan. Og di gyud ka swerteon, no? Pasiguro og babalhin imong birthdays November 1 og 2, ana ba? Mao nang bantayana na nimo nang kanang blood pressure, mag-inom kag Wonder Cardio Care. Ayo kag kuan, ayo kag kumpiyansa, no? Oh, dili ka magkumpiyansa kay kanang wonder car joker maka tabang na nimo. Aron malikayan nga kanang birahan ka strider nga hiblad. Unya, katong mga almoranason, di man gid pugaganahan mo istorya siguro na aka ana, limod man gid pugka kay uwa mo nang naka almoranas pero pag naa ka ana sekreto lagpalit og wonder himo aid. Kay kanang wonder himo aid makatabang na anang imong almoranas, ha? Oh, pwede ra, may problema po. Pwede ra man gud nagisuwat nimo papel unya itunol nimo sa mo ang kanang mga sales representatives diha sa tindahan aron nga di nakaay ka mo vulgar og istorya bang palit kag himuid pwede pud mo ingon kag isugo lang ka ana kay kanang wonder himuid makatabang na sa dunay mga almoranas, ha? So pusuway palit lang kanang testing gud pwede ra man di ka magpalit og daghan usa ka stable sa palito nimo napuo man nakabuok unya purbahan na sa nimo gud kung panalitan og makita nimo nga may magidagi picto ning wonder himo edi balik-balikan lang gid po nimo palit. Ana ra may sekreto ana. Unya atong mga kaigsuuna nato nga mahilig kay kape, kana bitong atong wonder herbal coffee. Try mo gamit ana gud. Dugay na ba kay na? Usahay bitaw ang usa sa hinu usa bitaw sa kwan kanang makaingon bitaw ta nga usa bitaw sa kanang makaingon ta nga ang produkto bitaw de quality. Kana bang dugay na siya pero ginabalik-balikan pagyapon sa mga tao. Kana okay, kanang atong wonder herbal coffee amot pila na nakatuig ni agi mi nag kani adto nga wa na bitaw na supply kay nahutdag raw materials ng wonder herbal coffee giaway mismo customer ay no dugay na man kayo god daghan pong ganahan nga mo gamit gyud daghang ganahan nga mo gamit sa atong produkto nga wonder herbal coffee. Kana bitaw inyong mga anak abi ninyo kanang lawas bitaw sa tao kay wa ginay ka walay capacity nga kuan ba kana bitong mo produce day buguan kanini ang vitamin C kanang vitamin C tong lawas kay makuha ra ginato nagikan sa atong giinom ug gikaon say kuwang man gina mo na nami food supplement para ana kanang amo ang wonder C plus ba kana imong anak bago na tao ta mag 1 year old pwede ra gina nga imong gamitan og wonder C plus nga drops para dili daling subawan ba kay protection maguning vitamin C nga di kadaling subawan di kadaling hila dili kadaling pagbalatian god ingon ana ba. Pareha na nga itong Wonder C nga, Wonder C plus nga syrup. O, naamot tayo syrup, anak. Ipainom sa imong anak. Shhh, anak, inom ba? Para ang imong anak, dili-dali nga magsakit-sakit. Maunin na kanindot ang Wonder C plus nga syrup. 2 to 12 years old po na. Ikaw nga naminaw ron. Parehas tag edad or manghod ka na ko. Pero nilapas na kag 12 anyos, kay 13 anyos na ka pataas, ang imong imnon basta 13 anyos pataas, maunang Wonder C plus nga capsule. Oh, kompleto man eh. Kay mao man ning karong panahon na di nakakasabot sa dagan sa panahon ron eh. Tanawa ra gunang mukalit og init, mukalit og ulan, no? Ang mga tao po doon kay di na pud kasabot sa kipangbati tungod kay ang pagkaon po na to, di na pud masabta, no? Oh, upgrade na gid ang atong kapanahonan karon kay ginapalami nagmaing pagkaon pero wa ta kay baong at ginumuto di ay ana ba? No, niya unsa pa nang magipang sagol diha nga mga preservatives nga di puday maayos tong kidney. Na mga ba? So mao na kanang atong Wonder C plus, may na lang po na matabang-tabangan ka para di kanaling hilantan, subawan, hubakon unsa pa nang mga posibleng sakit kung ubos kay imong immune system. So mao na atong Wonder C plus capsule, Wonder C plus syrup, unya na po tay Wonder C plus nga drops. Available na. Sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Shoutout lang ko nila ni Noy, Rudy, Ili, Jerome, Jeneer, Angelo, Jaja, Inday ang nagpa-shoutout si Winda. Salamat kaayo nimo Kuya Cards. Thank you. Garay sa New Leon Alyusa, North Cotabato, sa Bautista family, Anyog family o Kabangbang family. Kuya pa, shoutout ko ni Miss Lisa sa Silugan. Ni Charing diya sa Purok Lapu-Lapu, Purok Lapu-Lapu, Pusok Lapu-Lapu City. Ato ning hatagag pagtagad ning entry sa balak pinada ni Paulo C. Lavador. Purok 4 kapatagan Laak Davao de Oro. Ang title sa iyang balak kagawasan. Ako ning hatagag kinabuhi. Buot ko ikaw ang pasakyon sa pako sa akong handurawan. Kaya tong tadlason katong habog nga kalangitan. Hipuson ko gadong masigang kabituunan aron igasa ko liha sa imong kamahalan. sama ikaw sa mahumot nga bulak ng alimyon. Aning bukla ng kaaniyag mo nga madanihon, walay binuhat nga di madani sa imong kabuutan. Hinungdan sa gugma ko ikaw pagasumbungan. Musahang yun ikaw nga pasailua in town ako kung salaman nga ako nahigugma diha kanimo. Sayop man ang pagtugan ko ni ining tanan, apan labing sayop kung tipigan ko sulod ning akong dugan. Isugad ko lamang ikaw inday makita nining mga mata ko nga maibugon. Ipakalangit ko na ang mahuyang ayuta. Tungod sa pasiplat mo nga labing langit nun, sama ikaw sa matamis nga dugos sa iyong kabuntagon. Imong kahumot ng anay-kanay ng alimyon, huay makatupong sa imong kaaniyag ning kalibutan. Hinungdan nga sa gugma ko ikaw pagasumbungan. Salamat na lang ako imo gayud nga pagatugutan, na akong pag-aablihan ang sud ni ining dughan. Ay kininggugma sa dugay na nga katuigan, dugay na nako kining gitaguan, mangita man gayud og kagawasan. Entry ni Paulo C. Lavador, puro 4 kapatagan laak Davao de Oro. Kagawasan sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: ko. Alam to kanino yung tanan mga pinalanggan, di ba minaw? Pero madun ako, ano mo kayo oras. Salamat kininyong tanana sa pagpakiguban sa programang Tudling sa Mga Garay. Kuya Cardo Villaronte Moingon, ang Diyos atong alagaran, pinagis tinuuray nga pagservisyo sa iyang mga katawan. Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: Radyo Magbating! Oras, alas dos. Radyo
2: Magbating! Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ka nato ni Honorable Roger L. Acedillo, City Councilor, Chairman, Committee on Infrastructure, Public Bidding and Community Development, Chairman, Committee on Markets and Slaughterhouse Dressing Plants.
4: BBC Daklit-Daklit Balitan-Balitan.
5: Maayong hapon kabagting og kabalkadas, aniya na ang daklit balita alas 2. Giturn over ang giblisingan ni atong Oktubre 13, 2026 ang bagong Abaca Processing Center sa Barangay Leonardo Josefina Zamboanga del Sur. Nagipunduhan sa Philippine Fiber Industry Development Authority kon PhilFIDA uban sa counterpart sa LGU Josefina nga mukabat og dul-an 35 million pesos. Tumong niini nga mapalig-on ang lokal nga pagproseso sa abaca ug makatabang sa panginabuhian sa mga mag-uuma. Samtang ang Josefina Abaca Farmers Agriculture Cooperative kon Jafarco maoy benepisaryo sa pasilidad. Mitamong usab ang DTI Zamboanga del Sur ug mipasalig nga padayon silang musuporta sa pagpalambo sa industriya sa abaca pinaagi sa ilang mga programa ug serbisyo. Ang maong balita giabagan sa Adolescent, Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic kanahimutang sa City Mall, Ground Floor, Pagadian City. Kini sa bagting 28, Kimberly Namuag. Maing hapon kanatong tanan.
4: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.
1: Radyo Magbating.

0: Radio Magbating.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw at to. Itapos sa pambayon. Tapos ay ato, nag-take ako ng herbal kaya nitawag si ating gani na maawa tong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mauna itong pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
3: Oo. Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
4: Ah, asin. Okay.
3: Uh-huh.
4: Yeah, sa karon, o saan nagibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
5: Oo.
3: Tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
4: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
6: Sana
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Rag Radio Magbating.

0: Bating.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
2: Naghanaw og tambag ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
4: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
5: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
4: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan ng rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutong. Tapos yung pag-booming, nakakatulong siya dun sa pag-booming natin. Talagang nakakaginbawa, Kuya Boy.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos y media.
2: Oras, hatod ka nato ni Vice Mayor Mawad Maulana sa lungsod sa Dinas, kauban sa pagpalambo sa lungsod, paghatag serbisyo alang sa Dinas noon.
3: Oras, hatod ka nato ni Honorable Roger L. Acevillo, City Councilor, Chairman, Committee on Infrastructure, Public Bidding and Community Development, Chairman, Committee on Markets and Slaughterhouse Dressing Plants.
2: Radyo Magbating. Mga pagadianons, nangita ba mong libre nga check-up, laboratory o tambal nga doon lang sa syudad? Ayun ang pagduha-duha, kay ania na ang Adolescent, Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic. Pinagi sa PhilHealth Yaka Program, libreng mapahimuslan ang check-up, screening, laboratory services o tambal para sa mga kwalipikadong miyembro. Bisitahan lang sa Ground Floor City Mall, Rizal Avenue, Pagadian City. Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 9 hangtod alas 4 sa hapon. Alang usab sa dugang kasayuran na mamahimong mo-contact sa 0912-065-2884 or i-message lang sa ilahang Facebook page, Adolescent, Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic.
4: Ang ikatlong linggo ng Oktubre ay National Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD Awareness Week. Alam ba ninyo na ang ADHD o ADHD ay isang kondisyon na maaring makaapekto sa atensyon, pagkontrol sa kilos at pag-uugali ng isang tao? Minsan, ang batang may ADHD ay maaaring madaling madistract, makalimot, hirap manatiling nakaupo o maging sobrang aktibo. Ngunit tandaan, hindi ito simpleng pagiging makulit o pasaway. Mahalaga ang pag-uunawa, suporta at tamang gamay mula sa pamilya, aralan at komunidad. Kung may napapansing mga kilos o pagbabago na nakaaapekto sa pag-aaral, pakikisalamuha o pang-araw-araw na gawain, makipag-usap sa health professional para sa tamang pagsusuri at payo. Iwasan ang paghuhusga, unawain, suportahan at gabayan ang bawat batang may ADHD.
2: Radyo Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Nangita ka mag-signage, printing o customized items para sa imong negosyo o events? Ayun na kabalaka, kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage. Pang-wow nga signage. Engraving o cutting? Check. Tarpaulin o stickers? Check. T-shirt printing para sa events uniform? Check. Plaques, medals and awards para sa special occasions? Double check. Of course, available sub ang lapida, dry seal or stamp, souvenir items, and other services. Ayun na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad o paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mo contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures, quality matters, innovation on prints.
2: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Magbating.

0: Rádio Bagbaguim.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbago-bago na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Bagbaguim.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, satod ka na to ni Honorable Roger L. Acedillo, City Councilor, Chairman, Committee on Infrastructure, Public Bidding and Community Development, Chairman, Committee on Markets and Slaughterhouse Dressing Plants.
4: Oras, satod ka na to nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
5: Manog ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
2: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
6: Mayong hapon mga kabagting o kabalkada, sanayan ang Daklit Balita Las Tres. Padayon ang lokal nga pag-amuhanan sa tabina sa paghatag o counterpart contribution nga pundo. Isip suporta sa Kalahi Seeds, KKBSPI. Napakita kini sa panaghiusa, panagtinabangay o matinud-anong pagserbisyo alang sa kayuhan sa matag tabinahanon. Tumong niini ang pagpaligon sa serbisyo o pagtinabangay alang sa kalambuan sa bagong tabina. Inyo nabati ang BBC Daklit Balita Las Tres. Ako si Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay sa Bella FM o Radyo Bagting.
2: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
7: Radyo Bagting.

0: Radio Bad Bad Ping.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter Wine? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck o duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter Wine, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
3: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
1: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
5: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
6: Mio,
7: okay po si Tatay Mio.
6: Opo, pero tunay po itong pangalan ay Romeo.
7: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
6: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama sa trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para istal po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay ngayon po ay nawala na.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
8: Ngayong buwan ng Oktobre, magsisimula na ang bakuna eskwela. Alamin kung sino ang maaaring mabakunahan sa school-based immunization. Para sa lahat ng grade 1 at grade 7 students, sa mga pampublikong paaralan, ibibigay ang bakunang proteksyon laban sa measles, rubella, tetanus at diphtheria. Samantala, para naman sa mga batang babae sa grade 4, makakatanggap sila ng bakuna laban sa human papilloma virus o HPV na makakatulong upang makaiwas sa cervical cancer. Tandaan, ang bakuna ay libre, ligtas at epektibo. Kaya siguraduhin na makasali ang inyong mga anak sa bakuna eskwela ngayong Oktobre para sa mas ligtas at mas malusog na kinabukasan.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Oras sa tud kanato ni Honorable Roger L. Acedillo, City Councilor, Chairman, Committee on Infrastructure, Public Bidding and Community Development, Chairman, Committee on Markets and Slaughterhouse Dressing Plants.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. O ano, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Ana, isulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nang umah. Kanang gigan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
3: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
6: Mabuhay Hardware.
5: Mabuhay Hardware, let's build together. Radio.

0: Radyo Magbating.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Nangita ka ba signage, printing o customized items para sa imong negosyo o events? Ayaw na ka balaka, kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage, pang-wow nga signage. Engraving o cutting? Check! Tarpaulin o stickers? Check! T-shirt printing para sa events and uniform? Check! Plaques, medals and awards para sa special occasions? Double check! Of course, available sab ang lapida, dry seal or stamp, souvenir items, and other services. Ayaw na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad o paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mag-contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures. Quality matters. Innovation on prints.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
1: Oras, hatod ka nato ni Honorable Roger L. Acedillo, City Councilor, Chairman, Committee on Infrastructure, Public Bidding and Community Development, Chairman, Committee on Markets and Slaughterhouse Dressing Plants.
3: BBC Daklit Balita.
4: Kabagting o kabawkada, mayong hapon kaninyong tanan, aniyan ang BBC Daklit Balita alas 4. Atad ka nato sa Gilius Office of Lies. Isalmutan sa 105 ka-graduating students sa Dipolog City ang orientation. Bahin sa bawat barangay makikinabang program o presidential scholarship. Nagipahigayon sa plenary hall. Ang mga programa ubos sa Social Civic Project Funds kon SCPF. Nagtumong sa paghatag og suporta sa edukasyon sa mga kabatan-unan aron matabangan silang makapadayon og makahuman sa ilang kurso sa kolehiyo. Inyo nabati ang Daklit Balita alas 4 ako sa Bagding 29 Cheryl Unyut Lirazan. Dagang salamat og maayong hapon ganinyong tanan.
3: BBC Daklit Balita. Radyo Bagting.

0: Rádio Barbarim.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Magbating.

0: Radio Bad Ping.
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, Pulan po. Taga Mindoro, Pula. Kaya mga 83 na taon.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Rock Sky, go na ta, lito na. Let's go!
5: Sky Go Pagadi and Brunch. Nagtanyag og baratong nga down payment sa kantidad nga 1,499 only alang sa mga business model nga motor sama sa King 150, Wizard 125, Wizard 175, TM 125 og nag-offer sa sila straight monthly sa ilang mga motorsiklo. Unsa pa inyong gihulat, bisitahan na ang ilang opisina nga nanahimutang sa Purok Upper Bagong Silang, Balangasan, Pagadi and City. Pangitaan lang si Ma'am Christine Irish Gasalatan o tawag sa ilang cellphone number 0919-071-7134 o sa ilang FB page SkyGo Pagadian.
6: SkyGo, the best for you.
0: Rock, rock, radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting. Oras sa tudkan nato ni Honorable Roger L. Acedillo, City Councilor, Chairman, Committee on Infrastructure, Public Bidding and Community Development, Chairman, Committee on Markets and Slaughterhouse Dressing Plants.
3: Radyo Bagting. Are you planning to build your dream home?
4: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gi kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
5: Hardware. Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ETI in Zamboanga Peninsula.

0: Bisita ka lang sa ground floor City Mall, Rizal Avenue, Pagadian City. Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 9 hangtod alas 4 sa hapon. Alang usab sa dugang kasayuran na mamahimong mo-contact sa 0912-065-2884 or i-message lang sa ilahang Facebook page, Adolescent Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon na may basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Radyo Magbating.

0: Radio Bad Bad Ping.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay mong ko. Ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Ana, isulay mo liba. Mawala mong ko kapoy. Ako bitong bata. Ana, na ako nang uma. Kanang ikan sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya ni. Siya makawa. Majuni ka kapoy ma.
2: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
0: Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato ni Vice Mayor Mawad Smaulana sa lungsod sa dinas, kauban sa pagpalambo sa lungsod, paghatag serbisyo alang sa dinas nun.
3: Oras, hatod ka nato ni Honorable Roger L. Acedillo, City Councilor, Chairman, Committee on Infrastructure, Public Bidding and Community Development, Chairman, Committee on Markets and Slaughterhouse Dressing Plants.
4: Radyo Bagting.

0: Rádio Magbatim. Pim.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Magbating.

0: Radio Magbating.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Sana
1: paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radio Magbating.

0: Radio Bad Bing.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Rock, rock.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5 y media.
2: Radyo Bagting. Oras sa tud kanato ni Honorable Roger L. Acedillo, City Councilor, Chairman, Committee on Infrastructure, Public Bidding and Community Development, Chairman, Committee on Markets and Slaughterhouse Dressing Plants.
3: Radyo Bagting. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
4: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinog balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, og ako ang takuig ipang bati, tanan, naghanyod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kani akong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisig yun. Siwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, og nanambok na gani po, karoon naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pagsugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapso. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka, usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
6: Radyo Bagting. Pagkat musika ang tanging kalaguyo.

0: Radyo Magbating Ting.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pa sa inyong relasyon.
2: Sana
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko diha. May asa-asa bukat. Ana, isulay mo, di ba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, ana, na ako nang uma. Kanang gikan siya sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ani. Siya makabuha, mayroon ni kakapoy ma.
4: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Magbating Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ngayong October 10, ipinagdiriwang natin ang World Mental Health Day. Isang mahalagang paalala para sa lahat ng ating katawan at isipan ay dapat sabay na inaalagaan. Sa paaralan man at sa trabaho o sa loob ng ating tahanan, hikayatin natin ang isa't isa na maalagaan ang oras para sa sarili at unahin ang mental wellness. Tandaan, ang pag-aalaga ng ating isipan ay kasing halaga ng pag-aalaga sa ating katawan. Walang health kung walang mental health. Ang self-care ay nangangahulugang pagiging andyan para sa isa't isa at ang self-care ay kasama rin ang pag-access ng mental health care services kung kinakailangan. Kapag maayos ang ating kaisipan, mas nagiging masaya, produktibo at handa tayong suportahan ang mga tao sa paligid natin. Let's love our minds as much as we love our bodies.

Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Oras, alas 7.
1: Oras, hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
2: Oras, hatod kanato ni Honorable Roger L. Acedillo, City Councilor, Chairman, Committee on Infrastructure, Public Bidding and Community Development, Chairman, Committee on Markets and Slaughterhouse Dressing Plants.
3: Mga impormasyong panggalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binumuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E.
3: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinakikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama! Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na sumukna ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!
4: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa ating paladudunan ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Sa naman dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating paladudunan. Siyempre, hatid yan sa atin ang ating po namang pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at siyempre pa, mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas na naroon, mga kaibigan, tara na. Kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating paladudunan.

tumawag na po kayo sa ating mga numero 0969-226-9623 yung ating mga numerong pwede ninyong tawagan. Dito po naman sa ating paladudulan mga kaibigan, kung may mga nais po kayong ibahaging kwento. Kakataon nyo na to mga kaibigan na ibahagi po naman dito po naman sa ating paladudulan. Ang inyo po naman mga kwento. Yung adi po namang numerong pwede ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan ngayon na.

Itawag lang po, dito po naman sa ating programa 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwede ninyo tawagan dito po sa ating paladudunan.

0: Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po.
0: Hello, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Elma po ito. Nandito po sa Dumaguete.
0: Nanay Elma ng Dumaguete. Okay po. Nanay Elma, ilang taon na po kayo?
1: 42 po.
0: Okay, 42 ng Dumaguete. Tama po, Dumaguete?
1: Opo. Okay. Nandito po sa Dumaguete.
0: Okay, Nanay Elma, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po ako nakainom po. Gusto ko lang sana magtanong kung pwede ba ako makainom dahil buntis po ako.
0: Pwede po, wala pong problema, Nanay. Wala pong problema yon. Pwede po kayo uminom ng ating rice coffee. Wala pong problema.
1: Ganun po.
0: Yes, opo, wala pong problema doon. At makakatulong po para yung inyo po namang pagbubuntis ay maging malusog. Dahil po, nutrition po yung binibigay po ng ating rice coffee. Wala pong problema yun.
1: Ay, salamat po, Kuya Boy.
0: Okay po.
1: Kaso lang, malayo yung bilhan namin dito sa Dumaguete, malayo.
0: Malayo po kayo dyan sa, ano, sa Dumaguete?
1: Malayo po dahil nandito po kami sa Balintia niya. Medyo bukid-bukid po yung ano.
0: Ah, okay. Mga ilang oras yung ano, yung layo?
1: Mga dalawang oras duro.
0: Dalawang oras yung layo po ng ano, ng lugar na pwede niyong mabilhan ng ating rice coffee. Ano yun? Sasakay kayo ng ano, ng ng sasakyan o ng jeep, tama?
1: Wala. Opo. Kasi lang, mahirap yung sasakyan ko dito dahil ano po, hindi parati yung ano, dumadaan yung sasakyan dito.
0: Okay. So, malayo yung sasakyan dyan sa inyo. Opo. So, pag may pagkakataon po, Nanay, saan po kayo dyan sa, ano, sa Dumaguete?
1: Nandito po sa ano, Valencia po, Proctamsi.
0: Valencia. Okay.
1: Buhagan
0: po.
1: Buhagan.
0: Wala po diyang mga butika sa inyo?
1: Wala po. Mayroong mga butika nas malayo, nasa Dumaguete yung ano, yung sa mga terminal ganun.
0: Ah, so nandun po yung mga ano, nandun po yung ating rice coffee sa mga lugar na 'yon.
1: Opo.
0: Okay. Sige po, hayaan po ninyo at sabihin po natin, pero sa Valencia meron?
1: Yung Valencia po, walang mga butika dito po, mga tulad tindahan lang po.
0: Ah, mga tindahan lang?
1: Oo.
0: Okay. Hindi kayo ano na, hindi, kumbaga, nakaka-order po ba kayo sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada?
1: Kaso po, hindi po touch screen yung cellphone ko po.
0: Ah, okay.
1: PayPal lang.
0: Sige po. Sige po. Hayaan po ninyo at papaabot ko rin itong Valencia para makabili po kayo ng ating rice coffee. Nang sa gayon ay makapagsimula na rin po kayo pag-iinom ng ating produkto. Okay po?
1: Kaya nga po. Salamat kayo, Kuya Boy.
0: O, basta balitaan nyo. Opo, lagi kayo nakikinig. Anong istasyon kayo nakikinig dyan?
1: Ano, yung magandang kalusugan po.
0: Ano pong radyo? Ano pong istasyon ng radyo?
1: Ano ba itong, ano? Yung sa, ano? Ano ba itong? Kalimutan ko po. Lagi kong nililipat sa yung programa mo araw-araw.
0: Oo, lagi ka nagiginig. Napapakinggan po ninyo yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan
1: lahat po,
0: na.
1: Lahat. Mm-hmm.
0: Kaya po nagka-interest din po. Kaya nagka-interest din po kayo na bumili sana ng ating rice coffee.
1: Okay. Oh, ganun po. Gusto ko sana ng ganun, kaso lang malayo dito sa amin. Lagi lang ako nakikinig sa ano niyo dahil sobrang ganda.
0: Opo. Maraming salamat po sa inyo. Natutuwa po kayo sa ano? Natutuwa po kayo doon sa mga napapakinggan po ninyong mga tawag dito, mga testimonya ng ating mga kababayan?
1: Oo, oh, lagi kong malang pakinggan ko sa boy.
0: Oo, dapat.
1: Ang ganda yung, sobrang ano talaga, yung ano, tik-tik talaga.
0: Yung mga kwento po nila, napapakinggan po ninyo.
1: Oo, napakinig ko.
0: Hindi ka naman ano, naniniwala ka naman. Gabi-gabi.
1: Ha?
0: gabi-gabi. Naniniwala ka naman dun sa ano sa oo, mga sinasabi nila.
1: Oo, dahil marami yung gumagaling sa ano nila, yung sakit nila.
0: Mm-mm. Tama.
1: Oo.
0: Tama po. So, anyway.
1: Salamat sa inyo, Boy.
0: Opo, maraming salamat po naman sa inyo at sana ay makapagsimula ka na ng pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Okay, sir. Salamat kayo, Boy.
0: Thank you very much po. Maraming salamat po, Nanay Elma ng Dumaguete. Maraming salamat po sa inyo. God bless po, Nanay. Balitaan niyo ako kapag nakabili na kayo.
1: Okay po, Kuya Boy. Salamat kayo.
0: Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye. Si Nanay Elma ng Dumaguete, kahit pumalayo sila, mga dalawang oras daw dahil nasa bukid. Ano po, gustong-gusto pa rin ni Nanay Elma na makapagsimula na po ng pag-iinom ng ating rice coffee. Hayaan niyo po, Nanay Elma, at yung pong mga lugar na yan, lalong-lalo na yung mga nasa far-flung area, malayo po sa ano, sa mga, tawag dito, sa mga bayan. Ano po, kasi hindi lang po dun sa bayan, di ba? Gustong magawa po ng ating po namang rice coffee, yung ating po namang team, ano po, lahat po ng mga sulok ng mga lugar, kahit po yung mga coastal area, eh gusto po nating marating yan, pero dahan-dahan lang po, mga kaibigan. Ginagawang po yan ang paraan po ng ating po namang mga deliveries. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello po. Mas sa ano.
0: Ano pong pangalan, tatay? Ano pong pangalan?
2: Mas gala natin po. Taga Binita sa Libin.
0: Taga saan po si tatay Mike?
2: O, ano. Mayroon na bang deliver dun sa Libin? Sa ano? Sa Habis.
0: Taga saan po kayo, tatay? Taga saan po kayo?
2: Taga Sullivan po.
0: Sullivan, tama?
2: Oo.
0: Oh. Sullivan, tama po, tatay?
2: Oo. Oh. Oo, oh, tama po.
0: Sullivan, saan po yun? Isabela?
2: Isabela po.
0: Ah,
2: Sullivan,
0: Isabela. Okay po. Ilang taon na po kayo, tatay Mike?
2: Sixty-two.
0: Okay po. Tatay, nagtatanong kayo kung saan po mabibili yung ating rice coffee dyan sa Sullivan, Isabela.
2: Oo po. Pumunta ako yung sabado ng hapon.
0: Mm-mm.
2: Wala naman dun kan guest.
0: Opo.
2: Ay, sabi nila doon, gusto din namin na makatikin ng rice coffee kasi lang walang deliver, sabi niya.
0: Mm-hmm.
2: Ayaan mo, sabi ko, baka makuha ko yung number ni Tito Boy.
0: Mm-hmm.
2: Tawagan ko na umari na makaroon sana ng rice coffee dito sa atin. Marami namang ganap.
0: Opo, tatay. Actually, nasabi ko na po yan sa atin po naman mga deliveries at gagawan po ng paraan.
2: Oo.
0: Okay po.
2: Okay po, sige.
0: Tatay, ayaan po ninyo at ito po ipapaabot po natin sa atin po naman mga deliveries para actually nasabi ko na yan at gagawan po yan. Itatanong po natin para po, tatay, madalhan na po dyan din sa inyo para makapagsimula na rin po kayo ng pag-iinom po ng ating rice coffee.
2: Oo. Oh. Eh, hindi pa ako nakainom ng rice coffee. Sabi ko, marinig ko lang sa radyo.
0: Mm-hmm.
2: Pag makagamot pa sa mga pakiramdaman,
0: mm-hmm,
2: lahat ng damdam sa katawan, mga gamot. Kaya ako, magsasaka, kailangan ko yun, sabi ko.
0: Mm-mm. Sige po, tatay. Hayaan po ninyo at papaabot po natin sa atin po naman mga deliveries po, tatay, nang sa gayon ay makapagsimula na rin po kayo sa pag-iinom po ng ating rice coffee.
2: Tito Boy, ano po lang yung karton niya?
0: Yes, tatay, kulay gintong dilaw na karton po tatay. Yung ating po namang rice coffee, yun po yung hahanapin po natin. Kulay gintong dilaw na karton, yung ating rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1. Tapos yung spelling po nito, R-I-S-E. Kasi hindi po kasi ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito ay R-I-S-E.
2: R-I-S-E.
0: Opo. Okay po.
2: Okay po.
0: Diyan po sa karton tatay, makikita po ninyo, may larawan po dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yun hotdog, buamera po yan. May sikat ng araw sa taas. Yun po yung hahanapin po ninyo nang hindi tayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee. Kasi yung iba na mga kababayan po natin, lalo na yung mga bago pa lang, katulad po ninyo, naghahanap pa lang ng ating rice coffee, nagkakamali. Dahil po sa, ang akala po nila, bigas ito, hindi po ito bigas. Ang atin po ay rice, R-I-S-E.
2: Thank you po.
0: Okay?
2: Thank you po.
0: Sige po. Maraming salamat din po sa inyo, tatay. Mag-iingat po kayo.
2: Ganun din sa'yo.
0: Maraming salamat po sa inyo.
2: Abangan ko yun po.
0: Opo. Maraming salamat po, tatay. At balitaan niyo po ako pag meron na dyan, ha?
2: Sige po.
0: Maraming salamat po. Opo. Maraming salamat po sa inyo. God bless po, tatay. Mag-iingat po kayo.
2: Sige po. God bless din sa iyo.
0: Thank you po, tatay. Maraming salamat. Bye-bye.
2: Bye-bye.
0: Mga kaibigan, tayo po'y napapakinggan dyan po naman sa Kawayan City, Isabela. Maraming salamat po naman sa inyo sa DIWA, DWDY AM 1107 kHz. And DWND FM 88.5 MHz. Kawayan City, Isabela. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat dyan. And also, dyan sa 98.3 DZLQ at 1188 kHz, 1 FM Lucena. At syempre, batiin natin si Tatay John Carlo Peralta na nakikinig po naman from Jones Isabela. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
3: Hello, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
3: Si Nora Malaki, sir.
0: Nora. Okay, Nanay Nora. Taga saan po kayo, Nanay Nora?
3: Dabupan Benito Soliben, sir.
0: Benito Soliben din. Okay po. Nanay, ilang taon na po kayo?
3: 67 po.
0: 67. Okay po. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
3: Hindi pa, sir. Itatanong ko lang kung pwedeng uminom ng may bato sa abdo at saka bato sa kidney.
0: Pwede po, nanay. Makakatulong po ng napakalaki yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Kung sakali po na ito po'y tutuloy-tuloy po nating iinumin. Kaya dapat po araw-araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee, nanay. Dapat po araw-araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee dahil dun po sa tuloy-tuloy po ng pag-iinom po ng ating rice coffee, dyan po natin makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin sa atin po namang produkto. Okay po?
3: Yes po. Kasi
0: basta po tuloy-tuloy.
3: May bato ako sa abdo at saka bato sa kidney.
0: Mm-mm. May iniinom po ba kayong gamot? Paano po ninyo nalaman na meron po kayong ganyan?
3: Ano, nagpa-check up ako, sir. Kaya ako nag-ultrasound. Mm-mm. Yan, nakita may bato ako sa abdo sa kayong
0: bato. Opo. Kasi po, nanay, kailangan po na... Wala po bang binigay sa inyong reseta ang doktor?
3: Meron po, pero nagsardin ako. Huminto na ako.
0: Hininto nyo na po?
3: Opo. Kasi isang buwan na ako na nag-take.
0: Mm-mm. O, kumusta naman? Nung nag-take po kayo nung nireseta ng doktor, may epekto po ba sa inyo?
3: Opo.
0: Okay po. Maraming salamat po. Sige po, nanay. Nanay, dapat po makapag-inom na kayo ng ating rice coffee.
3: Saan ako makabili po?
0: Opo, dyan po sa ano, dyan po sa Benito Sullivan, ang alam ko po eh, meron na po dyan. Ipagtanong-tanong po ninyo, nanay. Pero sasabihin ko pa rin po ito sa atin po ng mga deliveries. Kung sakali pong wala, malagyan po dyan sa inyo. Sasabihin ko po ito ngayon, pagkatapos po ng ating programa, para kung sakali po, malagyan na po dyan sa inyo ngayon.
3: Po.
0: Okay po. Okay po. Maraming salamat po sa inyo.
3: Maraming salamat din po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye po, nanay. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating po ng mga kwentuhan-kwentuhan kalusugan na pa rin ang inyo po namang nais na ibahaging kwento dito po naman sa ating programa ngayon na.

0: Tawag po kayo sa ating mga numero 0969-226-9623, yung ating mga numero. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello?
2: Hello, Kuya Bong.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Si Amelia Agbayane Peralta sa Lutab John, sir.
0: Ano po yun? Pangalan?
2: Amelia Agbayane Peralta.
0: Okay, Nanay Amelia. Taga saan po kayo, Nanay?
2: Taga Jones, Kuya.
0: Taga Jones, Isabela.
2: Oo po, Kuya.
0: Apo, ilang taon na po si Nanay Amelia?
2: 76 po.
0: 76. Umiinom na po ng rice coffee?
2: Hindi pa po.
0: Hindi pa, opo.
2: Kaya nagtatanong ako kung saan ako bibili, Kuya. Dito
0: okay.
2: Sa Jones, wala po.
0: Dyan sa Jones, opo. Nanay, dyan sa Jones, pwede na kayong makabili po ng ating rice coffee dyan po sa Jones Isabela. Nanay, paano po ninyo nalaman pala yung ating rice coffee?
2: Nadidinig ko lagi, Kuya.
0: Kayo po ba, Nanay, sa edad niyo pong 76 years old, meron na po ba kayong, meron po kayong iniindang karamdaman din?
2: Meron po.
0: Ano po yun?
2: Kasi sumasakit ang ulo ko, saka yung tiyan ko po.
0: Napa-check up nyo na po ba yan sa doktor?
2: Hindi pa po.
0: Hindi pa, okay po. Ganito po, Nanay, pwede nyo na pong simulan yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At dyan po sa Jones, Isabela, makabibili po tayo ng ating rice coffee dyan po sa JGO Pharmacy.
2: Parang, ano bang pangalan mo?
0: Yes po, Nanay.
2: Ano bang pangalan yung ari, Kuya?
0: Ay, contact or alam doon po sa pangalan na may-ari. Basta po, Nanay, J-G-O. J-G-O.
2: J-G-O.
0: Opo. J-G-O Pharmacy.
2: Hahanapin namin, Kuya.
0: Opo. Libutin po ninyo. Halos po lahat ng mga butika naman dyan. Hanapin po ninyo para... if ever po, Nanay, sabihin niyo po sa akin kung meron o wala kayong nakuha, tawagin niyo po ako muli para maibahagi po natin ito sa ating po naman mga deliveries at malagyan po dyan sa inyo.
2: Oo, Kuya.
0: Okay po.
2: Thank you, Kuya.
0: Apo, balitaan niyo po ako, Nanay, ha? Balitaan niyo po ako. Okay po.
3: Sir, hindi na napapakinggan din sa DWD din, sir, sa Kawayan din po, sir. Napapakinggan tayo dito sa station, sir.
0: Okay, napapakinggan tayo dyan. Maraming salamat po sa inyo. Thank you. Maraming salamat, sir. Po. Balitaan niyo po ako, ha, kapag kayo po ay nakabili na, kung meron po dyan or hindi kayo nakabili, balitaan niyo pa rin po ako para mabanggit po natin sa ating mga deliveries.
3: Yes, sir. Thank you po.
0: Maraming salamat po sa inyo at mag-iingat po kayo, Nanay. Sir, thank you.
3: Yes, sir. Thank you po.
0: Salamat po sa inyo.

Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan-kwentuhan kalusugan pa rin. Ang ating numero

0: another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello? Hello, Kuya Boy?
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ah, dito po sa Rojas Isabela.
0: Rojas Isabela. Sino po, ano po pangalan po ninyo?
1: Winston Reyes, sir.
0: Winston?
1: Apo.
0: Okay. Taga saan po kayo, Isabela? Saan po sa Isabela, tatay?
1: Apo, dito po sa Rojas, sir. Rojas Isabela.
0: Rojas Isabela. Okay po. Okay, tatay, ilang taon na po?
1: 49 years old, sir.
0: 49. Umiinom na po ng ating rice coffee?
1: Hindi pa, sir. Actually, nagahanap po kami. Wala naman po kayong makita dito sa Rojas kasi yung farmasya na pinupuntan ko, sabi, sir, naka-order na.
0: Mm-hmm.
1: Ang sabi naman nila, wala pa naman daw deliver, kahirap daw umorder. Wala. May nakontak na daw sila, wala naman parang mag-deliver.
0: Ah, wala pa nag-deliver. Sige po, hayaan po ninyo at ibabalita po natin sa ating mga deliveries. Kukulitin natin para malagyan na po dyan sa inyo.
1: Opo, sir. Kasi okay po. Talagang lagi po napapakinggan din sa ano.
0: Salamat po.
1: Programa nyo.
0: Salamat po, tatay.
1: Maraming testimonya na maraming gumagaling.
0: Tama po. Kayo po ba, tatay? Tatay Winston, kayo po ba ay may mga inakaramdaman din?
1: Actually, meron din naman, sir.
0: Opo. Matagal na po ba yan? Hindi niyo po ba napatingin sa doktor yan?
1: Napatingin naman na, sir. Pero ngayon nga, okay lang naman, sir. Pero ngayong napakinggan ngayong programa nyo, medyo maganda-ganda, baka sakali ka ako makatulong.
0: Tama po yan. Tama po yan, tatay. Sige po. Kapag kayo, tatay, ano po, kapag nakakuha po kayo, nakabili kayo dyan, tawagan nyo po ako muli. Kung hindi naman, tawagan nyo po rin po ako muli para masabihan po natin yung ating mga kababayan. Tsaka yung ating mga deliveries. Okay po.
1: Okay, sir.
0: Sige po. Maraming salamat po sa inyo. God bless po, tatay. Mag-iingat po kayo. Maraming salamat po. Bye-bye. Kaibigan, wala tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Ayan po, ipaabot lang po ninyo kung nauubusan na rin. Diyan po naman sa inyong mga lugar. Itawag lang po yan sa 0969-226-9623. Paalam na po muna ang inyong po namang lingkod. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye, ingat, God bless. Radio
2: Magbating. Oras, alas 7:30. Radio Magbating. Radio Magbating. Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
3: Sana all.
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprenta Printing Services. Kiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
5: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tangin na buhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagarian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagarian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-apil? Una, pagtipon og pagkatansan or usa ka taklob sa long neck o duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026, Grand Draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
6: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
7: tuwing ikalawang Huwebes ng Oktubre, pinagdiriwang natin ang World Sight Day. Paalala ito na mahalagang alagaan ang ating mga mata dahil ang malinaw na paningin ay susi sa mas masigla at mas produktibong buhay. Mahalagang magkaroon ng regular na pagsusuri sa mata upang maagapan at maiwasan ang pagkasira ng paningin. Kumain ng masusustansyang pagkain na mayaman sa vitamin A tulad ng carrots, kamote, kalabasa at malunggay para manatiling malusog ang ating mga mata. Mabuti rin na bawasan ang labis na screen time, kaya't subukan ang mga hobbies tulad ng basketball o iba pang sports para maging aktibo at magsigla habang inaalagaan ang inyong paningin. Love your eyes. Konsulta tayo sa pinakamalapit na primary care provider para sa wastong gabay.
8: Rock, rock, radio.

0: Radyo Magbating Ting.
1: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos, magkaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paris Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Your vision is our passion.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
3: Sana
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprenta Printing Services. Kiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: Mga pagadianons, nangita ba mo libre nga check-up, laboratory o tambal nga doon lang sa syudad? Ayon ang pagduha-duha, kay ania na ang Adolescent, Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic. Pinagi sa PhilHealth Yaka Program, libreng mapahimuslan ang check-up, screening, laboratory services o tambal para sa mga kwalipikadong miyembro. Bisitahan lang sa Ground Floor City Mall, Rizal Avenue, Pagadian City. Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 9 hangtod alas 4 sa hapon. Alang usab sa dugang kasayuran na mamahimong mo-contact sa 0912-065-2884 or i-message lang sa ilahang Facebook page, Adolescent, Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic.
0: Radyo Magbating Ting!

0: Radyo Magbating.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Ano, isulay mo, di ba? Mawalay mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nang umah. Kanang ikan siya sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ani. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
2: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
0: Rag, rag, rag.

0: Ting-ting.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa Cupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oymasoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
3: Mga pagadianons, nangita ba mo libre nga check-up, laboratory ug tambal nga duol lang sa syudad? Ayon ang pagduha-duha, kay ania na ang Adolescent, Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic. Pinaagi sa PhilHealth Yaka Program, libreng mapahimuslan ang check-up, screening, laboratory services ug tambal para sa mga kwalipikadong miyembro. Bisitahan lang sa Ground Floor City Mall, Rizal Avenue, Pagadian City. Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 9 hangtod alas 4 sa hapon. Alang usab sa dugang kasayuran na mamahimong mo-contact sa 0912-065-2884 or i-message lang sa ilahang Facebook page, Adolescent Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic.
0: Rock, rock, radio, mag-bag, ting-ting!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting. Oras, satud ka nato ni Honorable Roger L. Acedillo, City Councilor, Chairman, Committee on Infrastructure, Public Bidding and Community Development, Chairman, Committee on Markets and Slaughterhouse Dressing Plants. Radyo Bagting.
3: Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
4: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagsiguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na, ning inko, mutisting anay ko kuan, ning kapsul o coffee, nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma duty jud ko. Ingon ana.
5: Paragis bila-bila.
4: Paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
5: Bila edad mo ron, ma'am?
4: Ako 55 na.
3: Busa sa unsa mang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
3: Paragis bila-bila.
6: Paragis bila-bila.
7: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
8: Nangita ka mag-signage, printing o customized items para sa imong negosyo o events? Ayun na ka pala ka, kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage, pang-wow nga signage, engraving o cutting, check, tarpaulin o stickers, check, t-shirt printing para sa events, uniform, check, plaques, medals and awards para sa special occasions, double check. Of course, available sab ang lapida, dry steel or stamp, souvenir items and other services. Ayon na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad o paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mag-contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures, quality matters, innovation on prints.
2: October is Breast Cancer Awareness Month. Sama-sama nating palawakin ang kaalaman tungkol sa breast cancer o cancer sa suso. Alam mo ba, ang maagang pagtuklas ay mahalaga upang agad na malaman kung may breast cancer at mabigyan ng tamang pangangalaga at gamutan. Kaya mga kababaihan, maging mapagbatsyag sa anumang hindi pangkaraniwang pagbabago sa inyong suso. Tulad ng bukol sa suso, kilikili, pagbabago sa hugis o balat ng suso, o kakaibang lumalabas sa suso. Kung may napapansin kayong ganitong pagbabago, huwag mag-atubiling lumapit at magpakonsulta sa pinakamalapit na health center o primary care provider sa inyong lugar para sa tamang impormasyon tungkol sa breast cancer screening. Magpakonsulta, magpa-screen at alagaan ang inyong kalusugan. Tandaan, maagang pagtuklas, mas maagang pagkilos.
3: Radyo Magbating.
9: Sa buwan ng Oktubre ay magkakaroon ng school-based immunization or bakuna eskwela sa lahat ng pampublikong paaralan. Para sa ating mga magulang, ang kalusugan ng ating mga anak ang pinakamahalaga. Ang programang ito ng Department of Health at DepEd ay handog para bigyan sila ng proteksyon na laban sa madelikadong sakit tulad ng tigdas, rubella, tetanus, diphtheria at HPV na maaaring magdulot ng cancer. Sa tulong ng bakuna, mas malaya at ligtas na makakapaglaro ang ating mga anak. Makakasali sila sa lahat ng school activities nang walang pangamba at mas magiging produktibo sila sa kanilang pag-aaral. Ito ay libre para siguraduhin ang bawat batang Pilipino ay malusog at protektado. Ang bakuna eskwela po ay para sa mga mag-aaral sa grade 1 at grade 7 para sa measles, rubella, tetanus at diphtheria at para naman sa mga batang babae sa grade 4 para sa bakuna kontra HPV at cervical cancer. Sama-sama sa bagong Pilipinas dahil bawat buhay mahalaga.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: What's up, Lotto Philippines? Let's manifest the luck dahil simula na ng 30 minutos nating bonding kasama ang Lotto Barkada. Sa mga nandito ngayon sa PCSO Draw Court, good evening po sa inyo at syempre sa ating televiewers on IBC 13 and DATV. Gayun din sa ating followers on our live streaming channels, shoutout po sa inyo. Welcome to the 9 p.m. edition of the PCSO Lottery Draw. It's a happy Thursday. Ano ba kayong maglaro at manalo? Ilang sandali na lang at bobolahin na po natin ang winning numbers for our 9 p.m. draw. At kung excited na kayo maglaro, kami rin ni Jay, game na magatid ng panalo. Right, Jay? Good evening to you.
2: That's right, Queen. Good evening din sa'yo. At sa lahat ng ating mga Lotto players, kaya sa hanggang Mindanao. Ready na ang mga Lotto pa premyo, kaya naman, take a break na muna sa inyong night routine at ihanda na ang nabiling tickets. Para sa kaalaman ng ating newbie players, only ang chance ang manalo dito, kaya para sana all no more sa lucky winners, make sure na may tickets lagi kayo.
1: Pero paalala po muna, 18 years old and above lamang ang maaaring maglaro ng anumang game ng PCSO. At kahit pa affordable ang tickets, maglaro lang po tayo ng ayon lang sa inyong kakayanan. As we always say, please play smart, play safe, and play responsibly.
2: Alright, to get things started, welcome na po natin ang ating Lotto Draw panel judges from the gaming public. Kasama rin natin ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Isang magandang gabi po. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Magandang gabi po, sir.
1: Dito sa PCSO, makasisiguro kayong pantay-pantay ang pagkakataon yung manalo. ISO certified po ang ating lottery draws at bahagi na ng daily routine ang pagsasagawa ng pre-draw procedures. Ang highlights ng paghahanda kanina. Panoorin po natin.
3: Sa isinagaw ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable key selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
2: Lotto players, hold on to your tickets and manifest the win!
1: We will not keep you waiting! Tara na and let's play Lotto!

0: Simulan natin ang game night sa isang Pampa Good Vibes. Last Tuesday, isa pong lucky player ang nanalo ng over 94 million peso jackpot sa Lotto 642 draw. Ang lucky ticket po ay binili sa Lotto outlet ni Celia Buluran sa Poblacion North Zagaray, Bulacan. To our solo jackpot winner, congratulations po! At dahil nga may jackpot winner noong Martes, tonight's Lotto 642 jackpot prize is 10 million pesos. Sir, please press that button and let's play Lotto 642. Mga kalaro, simula na ng papremyo. 42 draw balls numbered 1 to 42 ang hinahalo sa loob ng draw machine. 6 na bola ang hihintayin nating piliin for tonight's official Lotto 642 winning combination. The first number is 28. Ingatan po ang Lotto tickets. Bawal mabasa o mainitan yan. Tandaan, kailangan readable ng validating machine ang detalye ng winning tickets sa pag-claim ng inyong premyo. The second number is 36. Reminder po sa lahat, 18 years old pataas lang ang pwedeng sumali at manalo sa anumang game ng PCSO. Kaya huwag na pong iutos sa mga bata ang pagbili ng tickets. The third number is 11. Sa makaka-4 winning numbers sa Lotto 642, 1 million pesos ang inyong paghahati ang premyo, and to win, your numbers can come in any order. The fourth number is 17. 1.1 million pesos naman ang paghahatian equally ng lahat ng makakaswerte ng 5 winning numbers sa Lotto 642. The fifth number is 35. One more lucky number to complete our Lotto 642 winning combination. And the sixth and final number is 14. Recapping tonight's official Lotto 642 winning numbers, we have 28, 36, 11, 17, 35, and 14 in any order for the jackpot prize of 10 million pesos. Up for grabs din ang lumalaking Super Million Jackpot. We'll play right away after this break.
1: Tigas ka tinto'y nanalo.
2: Uy, totoo ba?
1: Oo, in-announce kagabi sa Lotto outlet ng Barangay San Isidro. Doon dumamay nanalo.
2: Uy, sino kaya? Baka si Mang Tono.
1: O si Jun. Jun! Ikaw ba'y nanalo?
3: Kung ikaw talaga nanalo, Jun, pati ugali mo, bumili ka na rin.
4: Linik tayo, Tay?
1: Tika! Bababa na ako!
4: Eh, kailangan nyo munang gamot, di ba?
1: Wala nang budget. Sige, diretso mo na lang sa bahay.
5: Salamat, Kuya Jun, ha? Kailangan ko manghiram ng mga gamit sa mga klase ko, eh.
6: Hindi naman lahat ng problema nakikita agad. Pero hindi ibig sabihin, hindi ko napapansin.

0: chance. Game time na po tayo. Wala pa rin nanalo ng Super Jackpot last Tuesday. Kaya naman, ang jackpot prize ay umabot na sa 50,418,544 pesos and 2 centavos. Once again, sir, please press that button and let's play Super Lotto 649. Lotto fans, this time, 49 draw balls numbered 1 to 49 ang nasa loob ng draw machine. Still, we will be waiting for 6 lucky balls to complete our Super Million combination. The first number is 13-1-3. Sa jackpot-bearing games ng Lotto, paghahatian equally ang jackpot sakaling dalawa o higit pa ang jackpot winners. The second number is 42. Exciting din ang consolation prizes ng Super Lotto. 50 pesos ang panalo sakaling maswertehan nyo ang tatlong nanalong numero. The third number is 11. Sa makakakuha ng 4 Super Lotto winning numbers, 1.2 million pesos ang paghahati ang papremyo. To our game players, please play smart, play safe, and play responsibly. The fourth number is 37. Got 5 winning numbers sa Super Lotto, 1.3 million pesos ang paghahati ng lucky winners. The fifth number is 1. Huwag pong maniniwala sa mga nagsasabing mabibigyan kayo ng tip ng mananalong numero sa loto. Scam po iyan. And for the sixth and final number, we have 20. Muli po ang ating Super Lotto winning numbers for tonight. We have 13, 42, 11, 37, 1, and 20 in any order for the jackpot prize of 50,418,544 pesos and 2 centavos. Shoutout po sa mga nanalo, pero wait, dahil hindi pa dyan natatapos ang pamimigay na papremyo.
1: Kaya i-ready na ang lucky 6, 3 at 2 numbers ninyo dahil game time ulit tayo sa pagbabalik ng PCSO Lottery Draw.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number DSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po niyan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on. Radyo

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Radyo Bagting.
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Kaman tugod iya ang sugod ato, dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos iing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa tambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal kaya nitawag si ating gani na mao atong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dito ako makapanoba, di na ako makatindog. Mao na itong pag-take na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
3: Oo. Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya gigan ng... Ako ba siya gigan na asin man day ito na nabuo?
4: Asin? Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o sa naigibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mao na ganit itong nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
5: Oo.
3: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
4: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Malarat, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
7: Dili.
6: Puslan lang way nagmahal. May pamatay.
8: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinka.
6: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babay na natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko nini aron magtibway ng tanan.
9: Paidigo! No. Banda!
6: Bati asa ni mong naong huilag. May oy! Masaktang sa tatin mo!
9: Isamot ka bati mong naong gamihilag ka ba jigaw?
6: Gikan ka rin! Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
9: Dugo!
6: Silang ko!
10: Di mo nakacheck ko. Pero, pakasliyon ako. Gato na agad ka.
6: I'm sorry, palarap. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
10: Bunso!
6: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Ug kana, way lain kung dili si Takla.
11: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
6: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
11: Jacob.

0: good old bibingka.
1: Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangis Garing. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Uji Kumpuk Rakasa. Bud-bud o bibingka!
2: Kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Plus Liniment Oil.
3: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
4: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
5: Pot nang bigmati kani oh, pa-check up ko dito. Tas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kape na lang gyud niya nga Paragis Bilabila. Nya pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tick. Clear na gyud ang imuhang UTI. Wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una. Maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na koy lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simbi ako gyud nang giampo no nga Lord, tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pag kape nimo buntag sayo kape. Nya unto mo inom na pod ko 3 times a day kape gyud ko nga Paragis Bilabila. Lisa Hiram Prausos. Kuan ako 5-7.
4: Busa sa unsa mang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: kala kumusta may adlaw ka natong tanan? Ah, may buntag, may ngoto, may hapon, may gabi, ug maya pa yung kadlaon. Niyala sa inyo igalas kang ina Ray Arellano, bas kong partner ang among teknisyang guwapo, wailan ko din si Lloyd Gabiana, ang atong promoter sa atong produktong
1: Paragis Bila Bila Plus Herbal Capsule. Makapabaskog ug makapagana sa kaon.
0: Okay, ubano sa mga igala, ubano sa ninyo kanang Paragis Bila Bila Herbal Coffee, no? Kanabang gusto kang mupainit, ya, luyay mong lawas, kanap, may kanang Bila Bila, Paragis Bila Bila Herbal Capsule, Coffee Day. Okay, capsule naman. Mayo gina siya kay pangpabaskog, pangpalagsik, astil nan. Okay, bueno mga igala, sa dilipa, shoutout una sa ato mga suking tigpaminaw. Shoutout nga to ni, SBA member Daisy Alquibar Clavillas dia sa Malabuyuk Cebu, si Madam Belma and Sir Manuel D dia sa Cahil Bourbon Cebu, si Father Roy Aspira, Sir Ray Hurbuda and family, sa Cahil's family sa Sliti, Maria Juna Miguel Hill. Miguel Hill. Hill Hill. Dia sa pinangga datong manager Nilo Tadio, Danica Kabudbud Soto, Doktora Genevieve Balaan diya sa Talisay, Cebu. Mayroon diya si Nanay Flor o sa tanang Sumasino family diya sa Pitogo, Bohol o ni Dr. Ted and Gina Sipik. Okay, gikan sa itong Bisay founder Bangag sa ilong kailangan ko rin itong writer-director Oji Kumpok Rakasa. Okay, layan yung shoutout sa diya sa Lutupa, Toledo City diya si sila si Pra Paring Udo Taguktok, Konsehal Ridin Cabrera, Konsehal Arnold Galiste, si Konsehal Boy Prahinog, o yung si Rubin Plaza, diya gikan ni Pedro Pongase. Okay, buhay na mga ikala dito maglangan. Ato na yung hinumduman ng aging nga mibiya yun sila si Bokart o Lalat. Kay mahadlok sila nga maabdan sa lina lang sa kagabiyon. Gusto na kaya sila nga makapalayo sa mga dapit. Unya samtang sa lang bayan usab, mapahiyumon kay si Haring BBT sa mga panghitabo. Kay kuskanon nga mihimakak sa mga pamasangil ang iyang mga kalyado. Agipalihok usab niya ang iyang mga trolls o binairang media ng mga dwindis aron mawadan sa kredibilidad ang mga 18 plywood. 18 plywood ng mga kanding sundao. Okay, balik sa nabutangan nila ni Jigo. Ingon nini ang nahitabon. Yan na nalang sumpan ng atong sugilanon. Bonbon o bibingka.

nakagugum, sa nakagugum na ogobong.

0: Bogart, naabtan dito sa kabiuan. Kabantay ka?
1: Kabantay ko na. Paspas magyunta. Paspas magyunta sa paglagaw. Makita antas, linalang sa kangit-ngit.
0: So, sa pagpaspas dato ini, nga bogat man kayo na yung datang mga bulawan o brilliantis. Di pa nuksok na to sa atong lawas.
1: Ayang, masag ibilin ta ni. Ha? Di ta may mong donog, dunya yan eh. Kung di ta ni madas, atong kalibutan.
0: Oh, kabantay ko, anak da.
1: Ay! Sa to? Kasikas, ug naa diha sa unahan.
0: Ano nga na ta?
1: Mau na ka na ang linalang sa kangit-ngit.
0: Nanay! Nabalik!

anaan, nangatok na ang uban kanila. Pero dili mahimong mupadayon ko sa lutsanan padong sa dahog. Kay delikado nga makitaan ko nila. Higalang agila! Antos lang una ta! Tago lang una ta dinhi sa panganod! Antoson na

0: Wait. Dali mo imo.
1: Nganon dili man mahimo?
0: Dali mo't ka, mahal kong asawa. Nga pulos ta nagtama.
1: Husto! Kita man na yung duhang mihitit sa illegal nga pulbos nga ito.
0: Maong imposibleng dukaon kita. Maong focus kayo kita, mahal kong asawang koka.
1: Wa pagay balita nga nasagap bahay ni Ryan ng Tara?
0: Well, labing siguro. Mitago pa siya. Imposibleng makalusot siya sa lutsanan, padong sa dahog. Dagan kita ang mga sundaong duwendes nga nagbantay rito. Matod pa ni General Black.
1: Huwag bisan pag makalusot siya. Tingalik maapta na lang niya ang iyang amahan nga kaning haring PRTDDD. Nga nahukman na sa pagkapilanggo sa tibok niyang kinabuhi.
0: Mga tao tagbalor kos kasako.
2: Unsay sunod nga mahitabo?
3: Si Nanay Pene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
4: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipang inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangkay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, og ako ang takuig ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kanya akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Isiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pagsugod na og inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Armayo ang inyong mga malatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Tay, tata ka sa St. Louis Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nga katong wala pa ka gamit sa atong kape?
6: Katuhinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa kong lawa. Nya sa diyang nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano man kay mo? Niya makasaka ko, makalag sa... Oh, bukid to roon eh. Gani ay. Nag...
5: Ha? Bukid sa kulian?
6: O kato ganing. Ama nga mo rin na...
5: Bukid sa...
6: Ganing.
5: Sundan?
6: Oo. Niya, o sa uwa pa ko nagamit. O magsaka gani ko. Maglisod
5: ko. Baka ka sa bukid, ikigod ka saka?
6: Hmm. Sa tiya nga nagmintin ko, ano? Ay, pwede na ihaya.
5: Pwede na, makakat-kat tayo ka sa bukid.
6: Makakat-kat to ba?
5: Tanong mo yung
6: sa mga mga. Uy, magrapag yung to atang mga gulayon. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguwang naman kayo ka. Ay, po salamat.
5: Sige pa ka namin mulay?
6: Sure.
5: Lido?
6: Alberto.
5: Pilay mo edad?
3: Usa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann-Ann Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
7: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ni

0: o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
1: Abila edad mo ron, ma'am?
0: Ako 55 na.
2: Busa sa unsa mang balatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
4: Mahitabo yun ka na.
5: Si Reyna Tara?
4: Kung dili man ato siya mapatay, why problema?
5: Nganong nagkaingon ka ni Ana, mahal kong haring pipit eh.
4: Ma-impeach na Japon siya sa iyang pwesto. Isip Reyna rin yung nga riya.
5: Sigurado ka ni Ana, mahal kong haring pipit eh.
4: Labaw pa sa sigurado. Bisan pag ang duha ka impeachment complaint, wa makapasar. Apan gisiguro ko nga ang third o fourth impeachment sufficient in forms.
5: Nagpasabot nga. Nakapasar kini.
4: Kung sigurong ma-impeach kayod, unya ang Reyna. Bisan pag dili sufficient ato ang mga congressmanos. Bukatawa sa tagdako. Ah!

0: Pangatuo ko na mo. Aron makapuhay mo, ako unay magbantay ninyo.
1: Ah, sige kay, duka na kaayo ko.
2: Ako sab.
3: Duka na gid bitaw.
4: Pasinsa ka na namong mga tinguhang iho, Diego.
0: Way problema dadi Arturo. Pahuway una mo.
5: Okay, mapahuway man ang duha. Si Don Arturo o si Doña Maripikat. Matugsap ko.
0: Way problema, Hercules.
2: Diyan po, duka na po.
6: O ba nandika, Diego?
0: Unungan ko ni mo?
6: Total, wapo man sa kuduka ah. Kitang duha ang magbantay nila.
0: Sige, pangatuog na mo. Kakamilas takla magbantay ninyo.
6: Pangatuog na mo.
0: Higda lang mo diya sa iganting agila. Nga natuog, human at tambali.
6: Sige na, pahuway na mo.
4: Matuog na ta.
1: Sige na, matuog na ta.
0: Kumusta na kasi bugat o silalat?
6: Bitaw no?
0: Nagahi kay ko. Di gyud pa tuo. Unsa na kay sitwasyon karon?

0: Kaya wala ito ganina eh. Abi ito, on siya na yung kasikas na itong nabati. Babu ihas naman dito.
1: Mamaya.
0: Ano ba ito sa uso na nang babu ihas ay?

0: Tamsa, tamsa. Hunong na, hunong. Hunong.
1: Wala na naman sa dugay. Hunong ta.
0: Kabantay ka?
1: Oo, kabantay.
0: Muro magdigtuyok-tuyok ka din eh.
1: Ansa?
0: Tanaw, arugod. Oh, tanaw, akasya. Oh, supring kahuya. Oh, Lara. Oh, oh, muro nagbalik-balik ka mata din eh.
1: Ansa nga eh. Kunona. Gini ba oh?
0: Gimino talat. Gimino.
1: Tatay!
2: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
3: Lyndon Rosauro, taga-barangay Danao, Mati City, Laba Oriental.
4: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
3: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabing kahasol karon makalihok-lihok nako sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
4: Sa may ibati mo, sakit mong hawak, ana?
3: Sakit akong hawak. Ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Ito
4: pa murag magpangita na ka?
3: Magpangita gito akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung ninduta. 100% gito sa akong ibati gito. Wala gito siya.
4: So karon gimintin na lang nimo?
3: Gimintin na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon ako kayo yung diferensya gyud. Salamat.
2: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod gamay tabo. Kana ug tagal pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Silita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok, apan sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Kung pag-atake na ko, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ko sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuha ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manilig ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ako. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diya, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
3: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Rock Radio.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 5. 106.0 Bell FM. Radyo Bagting.

0: Alas 5:06 na mga kabagtingog kabalkadas, maing buntag, ganatong tanan, mabot sa CBS Radyo Pagtingog, Bell FM. Kumusta ang paglabas kagabihon din? Doon ay mga daghanan kayong mga natala nga mga kanibitong di maayo, gumikan, usab sa dili, gyud, masabot, nga kahintang slakat sa panahon. Bungas, makusog nga pagulan, grabing pagpangilat kagabi. Doon ay mga kahoy nga nga lukat nga tumba. Hindi lamang dres pa Gadian City, uban pang mga area. O gunya, doon na po yung mga natala nga mga pagbaha nga diin kini ang nakadanyo sa mga propiedad, mga kabagting o kabalkadas. At anong pagkasairan din sa to ang pagpanaguban si Bian sa Radyo Bagting o Bell FM mo nang mapasalamaton gidgihapon ta no? Kanang di kita malimot sa pagpasalamat sa kita saan kay hangto din yung mga taknaa kay nagpabiling na ni kay Sikay paghihapon ta. Ato mga naigo in towns kalamidad, nato lang po panghinaot nga matabangan sila og maka-recover gilayon sa ilahang mga naagyaan ng mga kalisdanan. O din mga kabagting og kabalkadas, mga nagbiyahe nining orasa, amping-amping sa pagmaneho kay basiga do nay mga dalan diha nga medyo apiki naagyaan. O di ba ka doon ay mga nahunlak nga mga yutas palibot? O di ba ka doon ay mga graba, mga balas nga na nagtapok? Kanabitong pabor nga ito sa disgrasya na magmabinantayon sa mga dalan ngayong giyagiyan. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa News and Public Affairs sa Baganyan Broadcasting Corporation, kami ang mga tigmagsisibya sa Radyo Bagtingog Bell FM. Ikan sa technical team, lahos na nga ito sa mga bagting reporters nga mudunol sa mga balita karong buntag. Anang plastar mga kabagtingog, kabalkadas. BBC Headlines. Sa mga headlines, sa mga kasayuran nga nakalap sa itong mga bagting reporters, patayng lawas, nakaplagan sa drainage canal sa Labangan. Headlines paghihapon dinis tong pagpanaguban, tulo ka hamtong nga lalaki na sikop sa managlaing operasyon sa Zamboanga, Sibugay. Dugang pa oxygen tank ni Busikad usa samdan sa Takurong City, Sultan Gudarat. Ingon man sa mga kabagting og kabalkadas, regional champion sa 30th Philippine Statistics Quiz, estudyante gikan sa Blanca College Foundation Incorporated, Molave, Zamboanga del Sur. Dugang pang headlines, NCIP Region 9 na dunay duha ka community service center sa Zamboanga del Sur. Samtang sa Picas Bahin, PDL sa Pagadian City Jail Male Dormitory nakadaog sa BGMP Region 9 poster making contest. Lakip na nini ang 15 ka mga Chinese nationals nga ipailalom sa investigasyon kalabot sa gidudang scam hub sa Alicia, Zamboanga, Sibugay. Gampang headlines, duha ka wanted person na dakpan sa San Pablo tungod sa attempted homicide. Ingon man usab sa update sa lakat sa panahon, intertropical convergence zone padayong magpaulan karong adlaw. Tulo ka mga individual dakpan sa managlahing drug by bust operation sa Danlugan. Nagampang mga balita gikan sa BBC News Center, acute stroke unit kon aso sa Marcos Atubig Regional Hospital ay ginagurahana. Para mga ngayon atong siren karon sa tong pagpanag-uban ug ang dugang mga update niini sa update sa gikan sa merkado publiko, unya usab mga kabagting ug kabalkadas manang standby kay alas 5:10 na. Manana tong update sa lakat sa panahon, lakip na usab ang pagmonitor ni bagting 17 mga natala ang mga panghitabo nga dabunga sa kusog nga ulan kagabi gikan paghapon sa hapon nga lahos na sa kagabion. Nan sa detalye sa report ni Bagting 17 Florence Zofima. BBC
1: Weather Update. Update sa dagat sa lakat sa panahon karong buntaga, gumikan kay matud pa sa pag-asa nga dako paghihapon ang puruhan nga makasinatig kalit nga pagabundak sa ulan na ang Zamboanga del Sur ug likap na sa nini ang Zamboanga Sibugag, Zamboanga del Norte tungod paghihapon kini sa presensya ni intertropical convergence zone. Gani ang Zamboanga Peninsula usa sa mga lugar nga gipunterya niini og ingon man ang Visayas, Bicol Region, Mimarupa. Gidugang pa sa pag-asa nga dunay pipila ka bahin sa Zamboanga del Sur ingon man sa kasalinganan ng mga probinsya nga buntag adlawan o sayo pa lamang sa buntag rather makasinati na o pagbundak sa ulan, gidugang paniini nga kinahanglan paghihapon nga magamping ang tanan sa mga posibilidad nga masinati ang mga pagbaha ingon man pagdahili sa yuta. Samtang Easterlis usaba ang magpaulan sa Aurora, Quezon, Metro Manila o pipila ka bahin sa Luzon. Kiniusab ang magdalag kalit ng mga pag-ulan. Inubanan ang paghihapon kini sa mga pagpanalugdog o pagpangilata. Ang Batanes ug Babuyan Islands, gingon na nga apektado usab kini sa northeasterly wind flow. Sa kasamtangan, sa monitoring sa PAGASA, gingon nga walay aktibong bagyo nga nasiplatan sulod sa Philippine Area of Responsibility, gawas na lamang sa usa ka tropical depression nga dunay international name nga Champi nga nakinigigawa sa Philippine Area of Responsibility. Kuno galing matud pa makasulod kini sa PAR or di ba ka dunay laing daotang lakas sa panahon nga matibuok o makasulod sa Philippine Area of Responsibility pagatawgon kini sa bagyong si Rosala. Pero hangtod karong adlaw, intertropical convergence zone lamang ang gitudlong hinungdan kung ngano nga padayon kita nga makasinatig kalit nga pagbundak sa ulan. O gani kinahanglan paghihapon kita nga magamping kabagtig kabalkadas. Kay kagahapon gumika sa kusog nga nasinatian nga pagbundak sa ulan, adunay pipila ka mga lugar nga gipangbahaan o ingon man adunay mga nangaluad nga punuan sa kahoy. Una na nini ang sa may Sibukaw, Dumalinaw, Zamboanga del Sur, din na doon ay sa kapunuan sa kahoy nga kini ang naluad o natumba paingon nga to gayod sa dalan nga mo hinungdan usab nga nakahatag kini o kalangan sa mga muagiay o mupauli paingon nga to sa may Gipos o Dibakaha sa Dinas. Tungod kay dito man kini naharang ang natumba ang punuan sa kahoy sa tunga gayod sa dalan sa Poroka, Marang, Barangay Sibukaw, Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Hinungdan dali usab kining girespondihan sa mga personay sa Bureau of Protection na arang alang sa pagpahigayon o clearing operation o kauban niya itong higayuna ang mga personahe sa MDRRMO. Samtang Diris Pagadian City, aduna usay natumba nga punuan sa kahoy sa may Bulatok Pagadian nga may hinungdan usab nga kini ang nakahatag og kalangan sa mga motorista nga ningagi kagabi sa nasangpit nga dalan. O gawas niini, nakahatag usab og perwisyo sa katawhan ang kusog nga pagbundak sa ulan nga nasinatian sa Pagadian City, ilabi na sa mga residente sa may Nawasa Bridge or sa may Banawasa Pagadian City, kining dapit sa may Utlanan sa Barangay Balangasan o Barangay Napulan. Diin nagiingon nga gumikan na human nga ningawas ang tubig baha gikan sa suba, daghan ang mga balay nga apektado o ingon man mga propiedad o lahang mga sakyanan ang nanglutaw. Gani alas sa pasado matutpa alas 6 sa gabi nakasinati na o kusog nga pagbaha sa ang nasangpit nga lugar o hangtod ning abot kinig pasado alas 9 sa gabi ang gipahigayon nga clearing operation. Daghan usab ang makatawhan nga nanghikli nitong higayuna gumikan sa ilahang gigibating kabalaka o kahadlok nga mas madugay pa o hupa ang tubig gumikan usab sa nagpadayon nga pagbundak sa ulan. Munang pahimangno sa mga katawhan nga nimuyo sa mga low-lying areas, daplin sa kasubaan, nga kinahanglan nga mag-amping tungod kay matod pa, usa sa mga itudlong hinungdan kung ano nga ning awas ang tubig gikan sa suba, human usab nga dunay usa ka panimalay nga naanod ni atong tungura nga gama sa light materials o may nalamang gumikan kay walay natalang casualty atol sa maong insidente. Samtang sa Pigas Bahin, hunas og tawo sa Pagadian City karong adlaw isip giya sa tuwa nga mga mananagat nga sa kung galing gusto mong mulawig sa kadagatan na alas 2:33 kag ginang kadlawon na 0.1 meter ang gilad mong tubig unang hunas sa taob unyang alas 8:30 sa buntag 1.4 meter ang gilad mong tubig subling muhunas pag alas 2:07 sa hapon 0.3 meter ang gilad mong tubig subling mo taob pag alas 8:27 sa gabi 1.7 meter ang gilad mong tubig lauman nga musuba ang adlaw alas 5:33 sa buntag o musalo pag alas 5:30 sa hapon. Amping sa kanunay kabagting o kabalkadas alang sa tong tagsa-tag sa kamakaluwasan. Bagting, 17 Flores, FEMA, sa BLFM, Uguradjo, Bagting. 106.3 FM.
2: Radyo Magbating.
0: Ako ganito mga kabagting og kabalkada sa round up sa mga nagpangitabo o natala nga mga insidente naabot sa kahintang salakat sa panahon gumikan sa mugna kadto sa kusog nga ulan kagabi o grabe yung pagpangilat mga kabagting og kabalkadas. Unang careful sa kanunay kay ginahanglan gyud nga dublihon ang atong mga pag-amping. Igita mo sungasong og pauli kung galing kusog kayong ulan mga kabagting og kabalkadas ha. Bahala na lang madugay mo dihag pagpauli. Bahala na lang dugay mo makatabok. Ang importante nga safe mo maugmaanta o diin maginhawa paghihapon ta. 516 dinis tong pagpanaguban padayon tas pagtunol sa mga balita kasayuran dinita sa mga gihanay ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan may kalabtanan ni ining kalihukan sa NCIP. Ning NCIP Region 9 adunay duha ka community service center sa Zamboanga del Sur. Ang detalye sa BBC News Center ni Cheryl Lirazan.
3: BBC Live Report.
4: Adunanay duha ka mga field offices o mas nailang community service centers ang National Commission on Indigenous Peoples kon NCIP Region 9 sa Zamboanga del Sur nga nahimutang sa mga lungsod sa Gipos ug Labangan aron mas mapaduol ang mga serbisyo sa ehensya ngadto sa mga Indigenous Peoples kon IPs. Dugang panini adunay tulo ka community service centers sa Zamboanga del Norte nga nahimutang sa Dapitan City, Liloy ug Sindangan samtang usab sa Zamboanga Sibugay nga nahimutang sa Diplahan ug Ipil aduna sa interim provincial office sa Zamboanga City sampang giproseso pa ang pagtukod sa opisina didto sa Sulu. Gipaklaro sa NCIP Region 9 nga ang ilang mga serbisyo gitagana alang sa mga indigenous peoples bisan unsa pa ang ilang relihiyon. Lakip sa ilang mga giserbisyohang komunidad ang sama bangingi kolibugan o yakan nga dunay mga miyembrong nagsunod sa Islam, mga subanen o guban pang mga sakop sa IP communities. Gipasiugda sa ahensya nga ang paghatag og serbisyo sa mga IP dili limitado sa mga Kristiyano kundi nalakip usab sa mga dili Kristiyano aron masiguro ang patas nga pagpanalipod sa ilang mga katungod o kaayuhan. Bagding 29 Cheryl Onyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding
0: 106.7 FM. Salamat sa nasangpit ng mga kasayuran gikan na kadto sa BBC News Center ang balitang hatod sa Unnatural Herb ni GC Lombaran. Alas 5:19 na para yung tas paghatod sa mga balita ang impormasyon kay duha ka wanted person na dakpan sa San Pablo tungod sa attempted homicide. Ang kompletong detalye ay pinagi ni Bagting 27 Daryl Ayaay.
3: BBC Live Report.
5: Duha ka lalaki nga nagidad og 36 ug 60 anyos ka mga wanted person ang nadakpan. Pinagi sa pagpatuman sa warrant of arrest, alas 9:40 sa buntag ni atong October 15, 2026 sa Barangay Kalilangan, San Pablo, Zamboanga del Sur. Ang operasyon gipahigayon sa mga personnel sa San Pablo Municipal Police Station, kauban ng Imelda Municipal Police Station sa Zamboanga, Sibugay, o ang 2nd ZSPMFC. Ang warrant issue sa 5th Municipal Circuit Trial Court sa Imelda, Malangas, Diplahan, Payao, Zamboanga, Sibugay, ni atong Mayo 24, 2012. Tungod sa kasong attempted homicide, nga dunay girekomendar nga piyansa nga 12,000 pesos. Ang mga nadakpan na nakaroon sa kustudiya sa San Pablo Municipal Police Station alang sa tukmang legal nga proseso. Bagting 27, Daryl Kat Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
2: 106.7 FM.
0: Daghang salamat sa mga kasayuran, accomplishment report kadto sa mga otoridad samtang sa dugang pa nga mga balita. Tabuktangan hi sa mga kinibitang persons deprived of liberty. Pero nagpadayon. Balong istorya. Apa nagpadayon paghapon sa ilahang pag-exil no kay PDL sa Pagadian City Jail Male Dormitory. Nakadaog sa BGMP Region 9 Poster Making Contest. Ani ang detalyes balita ni Bagting 29 itong pabalikon Cheryl Onyot Lirazan.
3: BBC Live Report.
4: Nakadaog ang usa ka person deprived of liberty kun PDL gikan sa Pagadian City Jail male dormitory sa BJMP Region 9 PDL poster making contest. Nagipahigayon isip pagsaulog sa World Mental Health Day kagahapon, October 15, 2025 ubos sa timang Lived Experiences Heard, Real Voices, Real Change. Ang maong kalihukan gipahigayon sa pagpanguna ni BJMP Regional Director, Jail Chief Superintendent Amado Concepcion Jr., pinaagi ni Acting Jail Warden, Jail Chief Inspector Norberto Bana og sa pag-supervise ni Jail Senior Inspector Armin Gulilat. Tungod sa iyang talento pagkamamugnaon, ang nakadaog nga PDL nakadawat og 1,000 pesos cash prize gikan sa BJMP Regional Office 9 og dugang 500 pesos gikan sa mga personnel sa Pagadian City Jail Male Dormitory. Gipasiugdas mong kalihukan ang kaminungdanon sa paghatag og oportunidad sa mga PDL nga mapahayag ang ilang kaugalingong pinaagi sa art. Samtang gipalambo ang kahibalo og pagsabot bahin sa mental health. Bagding 19 Cyril Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding
0: 106.7 Alas 5.22 na mga kabagting o kabalkada. So gusto ito kanindot kayo bang kanabitong kahigayunan nga bisan pa man tuod og nana sa sulod sa bilangguan na pan. Nagpabilin paghihapon nga nagamit ang talent mga kabagting o kabalkada, no? Okay, matod palagi pag nakas bilangguan, dili na siya end of the world. Wala siya pamagi nga di makakatuntagi ka sa itong mga kasaypanan, no? Di ba ka makapamalandong tas nahimo na itong gawi samtang napatagawas nun. Pero dili nabot pasabot nga end of the world na. So adunay chance nga makuan ka, mapailalom ka sa rehabilitasyon. Di ba ka ma-renewed ang imuhang mga thinking, ang imuhang mga kanang paminsar, ang imong tinguhas, kinabuhi, mga kabagting o gabulkadas. O, in a positive way nga pagkatanao na to, di ba? Alas 5.23, din sa itong pagpanaguban na congratulations. Samtang ang dugang pang mga balita. Dinita sa mga balita usab sa BBC News Center. O sa kamanindot nga balita kini mga kabagting og kabalkadas, gamikan kay usa kada kong lakang ngadto sa mas paspas ug mas komprehensibo nga pag-alagad o pag-atiman sa mga stroke patients sa pag-gipahigayon nga kani bitong inauguration sa acute stroke unit kon naaso sa Marcos Atubig Regional Hospital. Ini pinaagi sa specialty unit nga inguni ini mas mamahimo nga adunay nahinangop nga tukma og dinalian nga pag akatar og paghatag treatment sa mga stroke patient nga diin magmugna og sa mas taas nga level sa pagkaayo og malikayan ang mga komplikasyon gumikan sa mga balatian. Dako ang ikahatag sa acute stroke unit sa mga pasyente gumikan kay maghatag man usab kini og dinalian nga inpatient care og makuting monitoring og ingon man ang dinalian nga rehabilitasyon. Ang mga serbisyong medikal nga naghatag og dinalian nga pagtambal kini ang affordable lamang ngadto sa og dako kining tabang ngadto sa mga pasyente nga naa sa nasangkit nga kahimtang. Nan, very good guy. Dito ni siya kuan ha, dito ni siya sa Marcos Atubig Regional Hospital kining ribbon cutting, kining ilang gibuksan, bagong gibuksang acute stroke unit mga kabagting og kabalkadas. 106.7 Oras sa Sibian sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 5:25 na.
1: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Co.
2: Oras hatod kanato ni Honorable Roger L. Acedillo, City Councilor, Chairman Committee on Infrastructure, Public Bidding and Community Development, Chairman Committee on Markets and Slaughterhouse Dressing Plants.
6: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglan sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya na sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
7: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
8: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato, naman kayo mo, niya makasaka ko, makalagsak. Bukit roon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, pagkakayahari ang lawa. Maglapag yung doot ang mga guloy yun.
7: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
9: Ang ikatlong linggo ng Oktubre ay Bone and Joint Awareness Week. Paalala ito para sa ating lahat na alagaan ang ating mga buto at kasukasuhan upang manatiling malakas at aktibo. Balik tayo sa basics. Panatilihin ang tamang postura, magkaroon ng sapat na pahinga at tulog, kumain ng masustansyang pagkain at iwasan ang mga bisyo tulad ng paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak. Sa mga simpleng hakbang na ito, matutulungan nating mapanatiling malusog ang ating mga buto at kasukasuhan at mabawasan ang panganib ng mga sakit tulad ng osteoporosis, arthritis at pananakit ng likod. Kaya kumilos, alagaan ang katawan at panatilihing malakas ang ating mga buto at kasukasuhan. Healthy bones and joints, mas aktibong buhay. Maging kampyon ng sarili mong kalusugan.
10: Nangita ka mag-signage, printing o customized items para sa imong negosyo o events? Ayun na ka pala ka, kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage. Pang-wow nga signage. Engraving o cutting? Check. Tarpaulin o stickers? Check. T-shirt printing para sa events uniform? Check. Plaques, medals and awards para sa special occasions? Double check. Of course, available sab ang lapida, dry seal or stamp, souvenir items and other services. Ayun na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad o paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mag-contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures. Quality matters. Innovation on prints.
11: Pinakanindot o dekalidad ng printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
12: Sana
11: paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash, sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
13: Oh no!
11: Paprenta Printing Services. Kiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City. O ang ilang Mulabi branch, ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
12: Radio Magbating. Radio Magbating.
14: Nang paminaw ka mo sa Salano sa Bantingan.
0: Alas 5.31 na mga kabagting o kabulkadas din sa itong pagpanaguban na natas ka tungatungang bahin sa paghatod sa mga balitang impormasyon. Anit sa tas update sa countdown bay kaya doon na ay 69 kaadlaw na 69 days 18 hours of 28 minutes and padayon pagyapong nag-irog nga segundos. Mga kabagting o kabulkadas, mo na ang countdown na to sa Pasko. Sige na, tag-countdown na ni sa Pasko. Nanigabot, baka sa Pasko na baka kita ipon na ni. Basta, importante, buhi. Importante, lagsik ang panlawas. Sugang banay, mga kabagting o kabalkadas. Nankining ito ang atulumanon. Hatod kini sa maayong kabubuto na sab sa National Irrigation Administration, Regional Office 9, Sambuanga Peninsula nga na mahimutang sa Regional Government Center, Balintawag, Pagadian City, nga nag-awahag pagyapon nga ito sa mga mag-uuma niya. O ay, magpagsigigilom-hilom. Huwag doon na may mga mulo, reklamo, suhisyon. Padangat na ito sa niyam. Kaniray buhatan nga nagsigpa-announce o ga kung na may mga concern, mga programs nga gusto niyong apilan, feel free, gidin taon nga mga ito silang buhatan. May mga ginilang tinguha, nga maalagaran mo niya. Kung sa pa inyong mga gustong ipadangat nga ito sa nasangpit nga buhatan, kana ipadangat na sa mga agianan or kining pamaagi nga ilang gihatag mga kabagting og kabalkadas o gusana niini mao ang ilang email mga kabagting og kabalkadas sa sana man to ilang email ay mo nawani man o ang ilang email dara r9@nia.gov.ph pwede niyo nang ipadala pwede po sa Facebook page nila sa NIA Zamboanga Peninsula sin NIA NIA Zamboanga Peninsula nga page ila na. O galakit na usab ang telephone number, pwede kang manawag 0629474014. Di ba kaha ang ilang text line nga 0985-824-4566. Again, 0985-824-4566. Pero ayun ang i-text mate kay pang mag-uuma na siya. At kung may concern sa mga irrigasyon o mga patubig, yung problema diya sa inyong mga lugar, mga kabagting o gabalkadas. Labi pang sakop sa Zamboanga Peninsula, ay mamaniilang gisakupan AOR nga napiktuhan sa grabing kainit na may area nga wa pa nainitan kaya sige pag ulan pero doon ay mga areas usab somewhere din sa Zamboanga del Norte nga doon ay mga kainit nga ilang nasinatian para nga feel free gits pag message nga to kanila aron makabalo sila o ingon man mapahimusla nimo ang ilang programa. Alas 5.34, mga kabagting o kabalkadas, dugang pa nga mga nagpaluyo nining atong tulumanon na usab ang Vitron Vitamins Plus Iron. Tungod ka ang Vitron Vitamins Plus Iron, mga kabagting o kabalkadas, dili lamang kini pang daggo, kundili apil mga babies. Ang kaning sa daggo, tablets na Vitron Vitamins Plus Iron Food Supplements. Yan, ito mga gusto nga kanunay nga kanabitong baskog ang panlawas, mulahutay, vitamina nga makapaganas pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalantip sa labutan, o may vitamina na mabatukan ang pagkamalimtanon sa mga batanon o may edad na Vitron Vitamins Plus Iron. 0 to 11 months, Vitron Drops. Mga edad 1 to 12 years old, Vitron Syrup o Vitron Tablet alang sa 13 anyos pataas. Pero kung 20 na yung edad niya, di juga gana mula mo anang tablitas, ay pag-sirap na lang. Okay, ang Vitron Vitamins Plus Iron, ginamakini sa RSB Life Care Marketing Incorporated o FDA approved, mga kabagting o kabalkanis.
12: 106.6
0: Nananintas to mga balita nga nakahanay garong buntaga. Unahon na to ang mga natala gikan sa lungsod sa Labangan, Zamboanga del Sur. Kani subo kay palandungon hinaut nga nakuha na ni siyang pamilya mga kabagting og kabalkadas no. Eloy pod gayo in town. Napalgan nga way kinabuhi dito pag sa drainage mga kabagting og kabalkadas. Okay, ning napalgang pateng lawas sa kalalaki. Detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuwag.
12: BBC Live Report.
10: Palgang patay ang wala pa mailing individual sulod sa drainage canal daplin sa National Highway sa Barangay Lantian, Labangan, Zamboanga del Sur. Alas 8:30 sa munta, gahapong adlaw, Oktubre 15, 2025. Daling karespondihan sa Labangan Municipal Police Station, kauban ng Labangan Rural Health Unit, ang biktima nga naghigda sulod sa drainage canal. Gisusi sa doktor ang biktima o gideklara kining patay na dito mismo sa lugar. Sa initial nga pagsusi, walay nakitang samad sa lawa sa biktima ug wala usab makita nga timailhan nga adunay foul play sa maong panghitabo. Posibleng cardiac arrest ang hinungdan sa kamatayon nga giingong secondary to sleep paralysis. Matod sa doktor, padayon karon ang investigasyon sa mga awtoridad aron mailhan ang biktima ug matino ang detalye sa iyang kamatayon. Bagting by the Otso, Kimberly Namuag sa Bell FM ug Radio Bagting.
12: 106.0
0: Ato'y mga natala, mga kabagting og kabalkadas din kagahapon ito, gidalang ato sa funeral homes ang katong nasangpit nga napalgang wanay kinabuhi, mga kabagting og kabalkadas. Sa pikasbahin tulo ka mga individual nga nasakote sa managlahing drug buy-bust operation sa Danlugan. Ani ang kompletong detalye sa report ni Bagting 17 Florence Afima.
12: BBC Live Report.
1: Dakpan sa mga awtoridad ang tulo ka mga individual sa managlahi nga drug buy-bust operation sa Barangay Danlugan, Pagadian. Unang nadakpan ang duha ka mga individual nga kini ang resulta usab sa pagkasakmit sa duha kon sa mga illegal drugs og lakip na usab nini ang mga buhing bala na sayran nga nadakpan kini alas 4:25 sa kadlawon kagahapon sa Barangay Danlugan, Pagadian. Humano sab kini na pagawsan og warrant of arrest pinagi sa Regional Trial Court 9 Judith Region na Multisala Station, Pagadian City, human nga nakalapas sa Republic Act 9165 o mas na ilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 og Republic Act 10591 o mas na ilang usab nga Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nakuha gikan sa duha ka mga individual ang usaka duha ka sa siya sa ikitahapang shabu og lakip na usab niini ang siyama ka mga buhing bala og uban pang mga drugs paraphernalia. Sa kasamtangan kini ang gibalhog na sa Pagadian City lakap sela samtang dugang pang nadakpan usab gumikan gihapon sa gipahigayon nga drug buy-bust operation na ang nagpagidaron og 51 anyos nga individual alas 5:13 ang takna sa buntag para sa dito ra gihapon sa Barangay Danlugan, Pagadian. Nasakwiran nga nakuha sa iyang posisyon na ang upat ka sachet sa ikatahapang syabog uban pang drugs paraphernalia og nasakote kini human usab nga pagawsag warrant of arrest pinagi sa Regional Trial Court 9 Judicial Region Multisala Station, Pagadian City, human usab nga nakalapas sa Republic Act 9165 og Republic Act 10591. Sa kasamtangan usab kini gibalhog na sa Pagadian City lakap sela og nagpaabot na lamang sa mga kasong ipasaka batok kanila. Bagting 17 Florence Afima sa Bell FM ug Radyo Bagting.
12: Nang paminaw kamo sa Salano sa Bagtingan.
0: Tabog tangad to sa mga lain na usab nga kinimitaong accomplishment ba kini? Oh, kining tulog kahamtong nga lalaki accomplishment sa mga otoridad dito sa Zamboanga, Sibugay. Kining tulog kahamtong nga lalaki nga nasikop sa managlahing operasyon sa Zamboanga, Sibugay usab. In pinagi sa report ni Bagting 28 Kimberly Namua.
12: BBC Live Report.
10: Nasikop ang tulo kahamtong nga lalaki laki pang usa ka giilang top most wanted person sa managlahing manhunt operation sa nga gihimo sa Zamboanga, Sibugay Police Provincial Office. Sa unang operasyon nasikop sa hiniusang puwersa sa 2nd Provincial Mobile Force Company ug ubang operating units ang usa ka lalaki nga nalista isip top 3 most wanted person na sa municipal level ug top 10 sa provincial level nga adunay usa ka ihap sa kasong rape by sexual intercourse. Sa laing operasyon nasikop usab sa 2nd PMFC ang usa ka lalaki lalaki nga wantad tungod sa kasong alarms and scandals ubos sa Article 155 sa Revised Penal Code. Sumala sa kapulisan na pakyas ang maong individual nga mutunga sa korte subay sa record sa iyang kaso. Samtang nasikop sa tracker team sa Tungawan Municipal Police Station ang laing lalaki nga wantad tungod sa giingong paglapas Republic Act No. 9516 nga may kalabutan sa regulasyon sa explosives ug incendiary devices o Republic Act No. 10591 kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ning kasamtangan ang tulo kadinakpan gikustodiya sa kapulisan alang sa hustong dokumentasyon ug tukmang disposisyon. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bal FM ug Radio Bagting.
0: Oto mga natala usab nga accomplishment gikan sa Zamboanga Sibugay samtang padayon paghihapon Zamboanga Sibugay gihapon ni pero alis na 15 ka Chinese nationals nga kadtong nga gipailalom sa investigasyon labot sa gidudahang scam hub sa Alicia. O gadin ang detalye sa maong kasayuran na agnibagting 27 Daryl Ayaay.
15: BBC Live Report.
5: Gikustodiya alang sa dugang investigasyon ang 15 ka Chinese nationals. Human sila nabalog sa Alicia Municipal Police Station sa Zamboanga Sibugay ni atong October 13, 2026. Sumala sa inisyal nga impormasyon, ang mga langyaw gitaho nga mutungha o giluwas sa Alicia Municipal Police Station. Padayon pang giimbestigahan sa Bureau of Immigration ang ilang tagsa-tag sa kakahimtang. Aro matino kung adunay kalambigitan sa naunang nadiskubrihang scam hub o sila mismo mga biktima sa posibleng human trafficking. Gipahigayon sa Bureau of Immigration Regional Intelligence Operation Unit 11 uban sa suporta sa 106 Infantry Battalion sa Philippine Army o uban pang intelligence unit ang pagpatuman sa mission order alang sa verifikasyon sa ilang immigration status. Gibalin sila sa Casa de Coco Pensioni House sa CI Zamboanga Sibugay alang sa dugang proseso o investigasyon. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radio Bagting.
0: 106.7 Alas 5.42 na mga kabagting og kabalkada. So dili pwede considerar nga biktima dili dayon diha itumbok ba. So kinahanglan pa ipailalom sa investigasyon kung sila biktima ba o diba kabahin ba sa nasangtit nga dako kayo nga imitang operasyon o nini mga scams mga kabagting og kabalkada. Sa Pikas, bahin sa mga balita, oxygen tank ni Busikad o sa Samdan sa Takurong City, Sultan Gudarat. Detalyes balita, pinagi ni Bagting 28, Kimberly Namuag.
15: BBC Live Report.
10: Daputol ang tuong tiil sa 35 anyos nga trabahante human sa kalit nga pagbuto sa usa ka oxygen tank sa Purok 8 Barangay Poblacion Takurong City Sultan Gudarat niadtong Miyerkules sa buntag Oktubre 14 tuig 2026. Sumala sa taho gikan sa Police Regional Office 12 nahitabo ang maong aksidente pasado las 11:20 sa buntag. Ang biktima residente sa Barangay Kandram diin nagrefill sa maong tangke sulod sa usa ka panimalay sa dihang kalit lang gini nga nibusikad. Dali nga niresponde ang mga sakop sa pulisan na samtang biktima gidala sa ospital. Nagpahigayon na karoon ng hiniusang investigasyon ang Bureau of Fire Protection na o ang PNP Explosives and Canine Unit aron masusi ang tinuod ng hinungdan sa maong panghitabo. Nagpahinumdam usab CPRO 12 Director Brigadier General Alan Manibog sa publiko nga mag-amping pag-ayo sa paggamit og paggunit sa mga tangke nga dunay sulod nga pressurized gas. Matud niya kinahanglan nga sundon kadunay ang saktong proseso og safety standards aron malikayan ang mga aksidente nga mahimong hinungdan sa peligro. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bal FM og Radio Bagting.
0: Ang maong balita hatod usab gadto sa maayong kabubuto ni Vice Mayor Flavio Banjo Cordero sa lungsod sa San Pablo. Nag-abag usab nini nga tong tulumanon na ang mga produkto usab sa Virginia Food Incorporated ang ilahang outlet na address Pagadian City na diya sa may Santa Lucia diya sa may Hamisola Extension mga kabagting og kabalkadas alang basta kanabitaw mga kanabitang produktos Virginia Food Incorporated mga kabagting og kabalkadas diha ninyo mapalgan available dihang napita kay basta hotdog Virginia
15: 106.7
0: Oras alas 5:45 na.
16: paminaw kamo sa lano sa bantingan.
17: Oras, hatod ka na ito ni San Pablo Mayor Divine Nelly Taukan Anghad, Juan San Pablo, hugpong sa mga San Pablohanon alang sa Osbo ng San Pablo. Oras, hatod ka na ito ni Vice Mayor Mawads Maulana sa lungsod sa Dinas, kauban sa pagpalambo sa lungsod, paghatag serbisyo alang sa Dinas noon.
18: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
19: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
18: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
19: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
18: Opo, tapos?
19: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
18: Wow!
19: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
18: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Are you planning
20: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagbay

0: Paklob sa long neck o duha ka tansana. Sabi sa unsang produkto sa Oiva Soya, sama sa Fighter Wine, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong o isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand Draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
1: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
2: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diyan naghangay og bati. Taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takoy gipang bati tanan naghanjud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga, magsiyon. Ayon na pag inom na bisag unsa pag paragis na ka. Sisay yon. Gisuwayan na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugo na ginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Mga pagadianon, nangita ba mo libre nga check-up, laboratory ug tambal nga doon lang sa syudad? Ayon ang pagduha-duha, kay ania na ang Adolescent, Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic. Pinagi sa PhilHealth Yaga Program, libreng mapahimuslan ang check-up, screening, laboratory services ug tambal para sa mga kwalipikadong miyembro. Bisitahan lang sa Ground Floor City Mall, Rizal Avenue, Pagadian City. Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 9 hangtod alas 4 sa hapon. Alang usab sa dugang kasayuran na mamahimong mokontak sa 0912-065-2884 or i-message lang sa ilahang Facebook page, Adolescent Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic.
5: 106.6 FM Radio Magbating.
6: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bagtingan.
7: Anitas katapos ang hunad sa mga bulyadas, mga balitang update gikan sa merkado publiko, mga kabagting o kabalkadas. Mauni ato ang pag-asairan kayang presyo sa prutas o gutanon na kahanay na. Kung sa mga prutasa ang available o by box, by kilo, bakahani, by tapok o guban pa. Na natong sairan ni Bagting 27 Daryl Ayaay. Yang, good morning!
8: BBC Market Report.
7: Yang? Asa man boy? Anong nawa man ang market report?
9: 5 ang kilo, saging lakatan 40, saging tundan 22 ang kilo, saging kardaba 22 sa kilo, kapayas 35, watermelon 40, mangga paho 20, mangosteen 50 ang kilo. Sa lansones, jeez ang kilo, 600 by box, grape 140 ang kilo, 700 by box, apple 15 ang buok, 12, ngato 1650 by box, peras by 5 ang buok,

0: baht, so gang orange, 15 ang buok, 800 by baht. Mga katawa, kasamtang presyo sa prutas din sa bagsakan nga nimutan sa Santa Lucia, Pagadian City. Ang mga balita, kanato sa Luxan, Bigasan, na kanila nagkadayang kasi sa bugas, may sumay, lakip na usap ang organic na produkto. Anaw sa sinay grocery item ng maximum budget. Ang Luxan, Bigasan, na makapalagan sa Agora Stall No. 2, 15A, Barangay Santa Lucia, Pagadian City. Kinigipag-iyahan ni George Documento, Cheryl Documento, o Bed Secret Tubal. Makontak sila sa cellphone number nga Sir 945-983-0016. Bagting 27. Daryl Likat, Ayaay, Sabal FM o Radio Bagting. 106.7
1: Radio Bagting. Panaputo lang intro ni Moyang nang ano man to, Clem. Nung waman to makasulod ayon yung yang intro, naputol na noon ang presyo hinoon. Hinikompleto. Sagi lang, ang nawala. Tulang pangutan noon si Kuanata. O si Daryl, motoy mga balitang hatod sumayin kabubuto na sub sa Nature's Gift product. Ang Nature's Gift, kini ang gilang kuban sa Mimo Smart Syrup, Mimo Smart Capsule, Verticure Capsule o Nerve Flex Capsule. O sa kung kalit o ganalipong ka, murag gatuyok ang kalibutan, huwag imong palibot baka. Ayaw tuguti nga ang vertigo makasamog sa imong adlaw-adlaw nga lihok, Verticure Capsule. Again, Verticure Capsule. Kauban sa pagatiman, batok sa kalipong o problema sa balanse. 106.7 Radio Bagbag. Sa dagang mga balita, kini kay maing balita kini perminte kini mga estudyante di sa lungsod sa Mulawi, no. Okay, kapila na gini sila nakasulod og naka kanibitawng nagmadaugon. When it comes to kinibitawng statistics quiz sa mga kabagting og kabalkadas, regional champion na sila. So padulong na ni sa national. Regional champion sa 30th Philippine Statistics Quiz, estudyante gikan sa Blanca College Foundation Incorporated Mulawi sa Buangga del Sur. Anang detalye sa report ni Bagting 29 Cheryl Lirazan. BBC
2: Live Report. Nakuha ang regional champion ni Lady May Navarro gikan sa Blanca College Foundation Incorporated atol sa 30th Philippine Statistics Quiz kon PSQ Regional Championship nga gipahigayon sa Philippine Statistics Authority kon PSA Region 9 niadtong Miyerkules, October 14, 2026 sa Sycamore Hall Wynn Hotel, Zamboanga City. Gisalmutan ang kompetisyon sa mga estudyante gikan sa nagkalain-laing eskwelahan sa Zamboanga City, Sulu, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur o Zamboanga Sibugay. Samtang nakuha usab ni Roldan Dagalia gikan sa Western Mindanao State University Mabuhay ESU ang ikaduhang pwesto. Samtang nakuha ni Ian Fernandez gikan sa Dr. Aurelio Mendoza Memorial Colleges ang ikatulong pwesto. Si Navarro nga nahimong regional champions gikatakda kini nga murepresentar sa Region 9 ngadto sa National Championship nga ipahigayon karong Nobyembre 6, 2026 sa Metro Manila. Tumong sa mga kompetisyon nga mapalambo ang kahibalo og interest sa mga estudyante sa statistics o ang kamahinong dano nini sa pag-analisar sa datos o paghimo og mga desisyon. Bagding 29 Cheryl Uniot Lirazan sa Bal FM o Radio Bagding.
1: 106.7 Congratulations sa mga nagpagadaog at mamamahimo na sab nga kinibitong representante nga to sa quiz sa kauluhan sa mga hinaot usab to sa ilang kalampusan ni mga estudyante. Eh garbo po na sa PSA sa Buangga del Sur, sa tibuok sa Buangga del Sur, Pagnian City. Apil lang Mulabi, gigikan guna dito. Kini nga tong tulaman nun, hatod kini sumayang kabubuton sa Petron Gasol Station ni former City Councilor Jesus Idol Jun Bahamonde o Clarissa Bahamonde mo na itag-iag tagdumala. Alam na gusto nga magpatubil, mupalit og liquefied petroleum gas at tanos Petron Gasol na may mutang sa May Santiago, Dolce DB, ikaduhang branch na may mutang sa Duterte Street, Gatas, Pagadian City, Dolce sa Shell Gasoline Station, o sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta. Ano na yung mga branch sa SMC College, o gano'n na sa mga branches sa Mas Dumalinaw, Aurora, o lungsod sa Tukuran. O galakit na usab nini mga kabagting o kabalkada sa resulta nga ito nga ngayon nga ihatag karong buntaga. Asa na? Resulta. Para at least nga itong mapadangat nga na kaninyo mga kabagting o kabalkada sa 191 nga resulta kagabi eh. 191. Muna yung resulta kagabi, dayon na doon na lang tayo 69 days and 18 hours and 1 minutes. 1 minute. O, alang sa ato ang countdown sa Christmas, mga kabagtingang kabulkadas. Siyempre, dili na to Klimtan, gining mga nagpadangat sa ilang mga mensahe. O, Merly Templado, may buntag despurok golden flower lumad pagadian city. O, gingon man, Mama Juanita Sasel Calderon Tilaon. May buntag watching and listening from Purok, Malinaon, Barangay Kulo, Mulabe. Thursday Las Cunha, watching sa Mulabe, Blanche Hospital. Uy, moto, gikan to sa Blanche. God bless you always. Thank you kay Ma'am Thurs Las Cunha. Then Aljun na mukatkat, usab, may buntag, ingon man, ni Janry Arsula, may buntag dia sa Sitang Kay Tawi-Tawi, Vanix Mucha, Mamunga, may buntag, niya stabi na, ang Ami Serenio, may buntag, usab ni mo, diha, Ma'am Ami, o galakip na usab ni Nori Amor Prahes, o ni Elray Bochoy Leyte, may buntag ni mo da, Choy, o gingan man Tristan Wyatt Gulay, may buntag, o Wilma Foliedo, may buntag, listening from Anunang Dumalinaw with Sheena Foliedo. Ayan, salamat kay sa inyo mga kaubanan diha. Og ni Juni Cuba usab sa Don Jose Dina sa Bunga del Sur, may buntag. Og ni Rosalie Saludo dali ripin des mulum Lapuyan. Og ingon man Juan Elga, good morning diha sa Pugwan, Mahayag sa Bunga del Sur. Ay si Aisa Maghanoy and family daw sa Maghanoy with love and Roberto Janon gikan sa Surigao del Sur. Og lakip na usab ni Angel. Anhag, mga kabagting o kabalkadas. O di na ko mabasa ang sumpay ni Angel Anhag. Palihag daw ko. Dahil sa BBC Entertainment. Okay, daghang salamat mga kabagting o kabalkadas sa kanunay ninyong pagpakiguban ka na mo. Ayan, wala na may igong oras sa pagpadayon pa. Kaya naamaginay ending ang tanan. Pero may na lang namang ending. Kaya napatay lauman, inigbalik o mananghit dagdarong. Itaw, pulong nga nagkanayon para kaninyong tanan, mga kabagting og kabalkadas. Dinis ato ang pagpanaguban. Nasa Psalms 34:18. Pinakapaborito ginito mga nasakitan, murag napasakitan, uban pa. The Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. Agus bagting 16, Vanessa Cagas tumakmol. Dagang salamat, may buntag. Yan atong tanan. Oras, alas 6. 106.0 Radio Magbating.
3: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: The angel of the Lord declared unto Mary,
4: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Behold the handmaid of the Lord.
4: Be it done unto me according to your word.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: And the Word was made flesh,
4: and dwelt among us.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
4: that we may be made worthy of the promises of Christ.
3: Let us pray.
4: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Saint Cecilia,
4: pray for us.
3: Saint John Baptist de la Salle,
4: pray for us.
3: Leave Jesus in our hearts forever. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.

Rádio Magbaquim. Rádio Magbaquim.

0: Alasay sa 6 sa itong oras, sa Kabagdig Balkadas, may buntag ka natong tanan, adlaw karon nga Biyernes, sa pizza 16 na sa bulan na sa Oktubre 2026. Welcome na usamba sa ito ang tulumano ng bagtinga sa katawahan, ngayon mabati rin si Bian sa 106.3 ang Bell FM, simulcast sa DXBZ756 Radyo Bagting Station sa Baganyan, Broadcasting Corporation, Kabagdig Balkadas. Sa tanan nga mga mag-uuma, mga negosyante, sa itong mga drivers, karumbuntaga nga nagpaminaw, dari sa itong programa sa kahanginan ng bagtinga sa katawahan, may buntag kaninyong tanan. Inaot paunta nga napaghihapon mo sa luwas sa nga kining kahimtang o gingon man malipayon nga kinabuhi kabagtig kabalkadas. No? Laing adlaw na usaba, alang sa tuwang at tulumanon, munang magpabilin ta o magpadayon ta sa tuang tagsa-tagsa ka mga kausa karong adlaw. Pandipaghapon kita makalimot sa pagpasalamat sa kanunay sa tuwing buhay nga Dios, tumigan usab basayang gihatag nga dugang na usab nga kinabuhi or laing adlaw na usab aron kita nga makapadayon sa tuang nga mga tagsa-tagsa ka maghimbuhaton nga gitahas nganhi kanato. Ingon man maing pagpangapi sa mga nangapi karong adlaw mga orasa. Masukad ka ganina naka-tune in more di ba ka hangtod? No, hangtod kabagtig kabalkada sa karon na maing buntag kaninyong tanan. Kumusta di ay ang atuang mga katawhan nga nakasinati o mga pagbundak sa ulan kagahapon? Katabitaw na apiktuhan in tawon kabagtig kabalkada sa pagkatumba sa mga punuan sa kahoy o di ba ka? Labi na kayo diri kabagtig kabalkada, no? Ilabi na ba diri sa tuang dapit sa tawag ni Ines sa Pagadian City, kana sa may utlanan bitaw sa barangay Balangasan o Napulan, kanang gitawag nilag Nawasa Bridge kabagtig kabalkadas nga diin kabagtig o kabalkadas ang nahitabo ni Ines kay kagahapon na no, gumikan lagi sa pagbundak sa ulan mga alas 5 naman to kapin, hapit na mag-alas 6, di ba? Ang atuang ulan nga sinatian diri sa Dakbayan sa Pagadian. Unya kusog di ay kayo to nga ulan sa may ubos nga bahin. Mao to nga adunay balay nga naanod nga gama matod pa sa light materials, no? Og kini ang hinungdan nga diin na ning kuan ba ning babag sa kanal. Mao to nga ang nahitabo kabagtig kabalkadas. Ang nahitabo niini kay ang tubig ning awas sa suba gikan hangtod kabagtig kabalkadas nga daghan na hinoon na ang nangaapiktuhan human nga ang tubig na sulod sa panimalay din pagkahuman kabagtig kabalkadas dunay mga sakyanan pod nga nanga kining nanga apawan kayo og tubig luoy kayo ang mga sakyanan lakip na mga single motor, no? So nakahatag og perwisyo kagahapon kabagtig kabalkadas sa ang unsa man na sinatian nato nga ulan sa mga katawhan labi na dira sa man na nimuyo sa may Nawasa Bridge kabagtig kabalkadas. Matod pa nila ni balik na sa ilang trauma nga sinatian kaniadto human nga nagibahan usab ang nasangpit nga lugar, no? So muna nga mag-amping tong takitang tanan kitong mga katawhan kabagtig kabalkadas nga nanimuyo sa mga low-lying areas. Kinahanglan nga mag-amping, kinahanglan nga magmaigmat sa kanunay. Sa higayon nga dunay mga pahimangno atong tagsag ka mga MDRRMO ato ang mga BDRRMO barangay disaster response team kinahanglan usab nga magmaigmat sa kanunay alang sa tong tagsag ka mga kaluwasan. Radio Magbating. Kaya bisan pag moingon tag kabagtig kabalkadas nga hulaw na, di ba? Magkaingon tag El Nino na, pero diri sa tuwa sa Zamboanga del Sur, Zamboanga Peninsula, nakasinati paghihapon tag mga pag-ulan-ulan. Radio Magbating. Unlike sa uban ng mga dapit nga nang leke na mga kabagtig kabalkadas ang ilahang mga kining kayutaan. Diri sa atua, murag maghilak ang hadlaw kung ugaling walay ulan nga mudumdum, no? Swerte ra gyud ta diri sa Zamboanga del Sur kunbaga, no? Kaysa mga kasikbit nga mga dapit ang labi na sa Zamboanga del Norte nga bahin, dunay mga lugar matud pa kabagtig kabalkadas nga nakasinati na silag init, no? Sa gunson nga init. Pero diri sa tuad sa Zamboanga del Sur, kung mamata gitawag bag catching basin kabagtig kabalkadas, no? Murabag kining mo na nga dili kita ingon nga apektado sa hulaw, di ba? Kaya doon na, mas nasagunson pa manino ng ulan, kung imong ikumparar sa init kabagtig kabalkadas. Mauna nga dili taangayan nga magkumpiyansa. O kagabi day tuod, no? Doon natin nakita na bagong nasagap kabagtig kabalkadas, nga doon ay bata, may gani, kay naluwas ragi din taon ang maong bata nga giingong naanod kagahapon diya sa may kagabi diya sa may kuan, kining nawasa. Sa gani, sa swertihan na taon nga naluwas pagayod ang maong kining bata. Sa muna ay atuwa nga pahimang no sa mga ginikanan, katong mga ginikanan, bitaw nga nanimuyo sa mga kining daplin sa kasubaan, nga intawon, kuno, kung makasinati na ganig kusog nga pagbundak sa ulan, mas maayo pa nga mubalhin mo, muhiklin mo dali-dali, nun kaya na mumuliho kung ugaling doon na taas nga tubig inyong nasinatian, ha? Kay pagkang paita, kabagdig balkadas, kagabi eh, atong nakita sa mga nag-Facebook post, nga dugay gayod gayon na pahigayon na human ang gipahigayon nga clearing operation sa nasangpit nga area. No? Human, dito sa dumalinaw, doon na pa'y natumbang nga kahoy. Diri sa may bulatok, naausab. Diba? Ingunanin ba, kining panahon sa mga dunay mga masinatian nga mga pagbundak sa ulan, no? Makusog man o mahinay, mas maayo nga kanunay tang alerto kabagting o kabalkadas. Sumanghinaw ta nga ang uban nga mga kalungsuran, no, wala rin tao na kasinati kusog nga pagbundak sa ulan kagahapon, o gingon man, hinaot paunta nga wala rin po yung mga propriedad nga nangadaot kabagting kabalkadas, gawas lang diris pagadian, o niya pagkahuman, bitaw, gumikan sa kusog nga ulan kagahapon, agoy, nanggawas na po ang mga trolls kabagtig kabalkadas. Aha naman ang tax nga gibayad sa buong gibayad ni sa mga katawhan. Ang buwis nga gibayad sa mga katawhan. Nganong gabaha man ang pagadian. Naunsa good mo oy? O naunsa good mo layo pa kayong election oy? Di ba? Panahon unta sa pagtinabangay, dili panahon sa kabagtig kabalkadas sa kiniunsa man. Magsigilag bagi-be sa kininga sa social media. Unya pagkahuman kabagdig kabalkadas may magtinuyuan. Radio magbating. Diba? Ano giingon ba? O kining di na to control ang unsa man. Di na to control ang pagbundak sa ulan. Di po na to control kabagdig kabalkadas kung unsay mga mahitabo pananglitan. No? Una nga kinahanglan nga magmaigmat sa kanunay kabagdig kabalkadas. Diba? At tugong kuag ba si kabagdig kabalkadas ang uban ng mga dagkong syudad? Ang mga HOCs, no, mga highly urbanized cities, gipangbahaan man gani kabagtig kabalkadas nga improve na kay sila unsa na lang ka diri sa tua. Radio magbating. Hastilan. Amo na nga kinahanglan nga mag-amping ang tanan, no, dili angayan nga magkumpiyansa kabagtig kabalkadas. Sige tagbalik-balik diri nga pagahuman kay mga katawhan pod nga uban kay gahi kay mga ulo, wa gyud gihapon ta diri. Radio. Kita mga mga Pilipino kabagdig kabalkadas, no? Kita mga Pilipino ang atua manggod ayha na tanga kinimulihok kung kanus aduna na yung mga nasinatian nga mga katalagman ayha na tamulihok kung ugaling kita na mismo ang nagkalisod. Radio. Panahon sa layo pa kabagdig kabalkadas da tigmain, di ba, magpadingol-dingol region. Radio. Oh. Muna ang nahitabo, no? Muna ang pero kinahanglan kita nga mag-amping labi na yung mga daplin sa kasubaan. Sayod naman gini mga daplin sa kasubaan nga panahon sa makidunay mga kusog nga pagbundak sa ulan, dili gayod kayo matingon ta kabagtig kabalkadas og safe, no? Luwas ba ang ilahang area kabagtig kabalkadas, no? So muna ito ang angayan nga hinumduman sa kanunay mga katawhan namong nagpaminaw karon, dili ta angayan nga makalimot, no, sa kanunay natong angayang buhaton kay alang lamang usab kini sa tuang tagsa-tagsa kamakaluwasan, no, paitraba kayo panahon na nga kinibitaw nga mawad-an kasimbako og propriedad, di ba, o di ba ka kabagtig kabalkadas adunay kining lain pagyud bugat pagyud nga mga insidente, op di gyud in taon lalim sumauna nga kinahanglan ta diring dapita, no, nga atoa nga buhaton mangandam Kung unsay mga pahimangno sa mga hingtongdang ahensya, unsay pahimangno sa mga matawag takabagtig gabalgada sa nga kini nga pasidaan sa mga atong otoridad, atong sundon, di ba? Wala iya mawala sa tuwa kabagtig gabalgada kung musunod ta sa mga pahimangno, isip mga precautionary measures. Ang dunay mahitabo sa tuwa, kana kun ugaling dili ta maminaw sa ilahang mga pahimangno. Radio Magbating. Alasay sa 17 atong oras sa Kabagdig Gabalgadas, diris tong pagpanaguman sa programang Bagtingan sa Katauhan na atong tulumanon di ahatod ganato sa Camp Health Multispecialty nga nahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health adunay mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician gynecologist nga adunay sa specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, mao sila si Dr. Gino Olubancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Si Dr. Bibina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Si Dr. V. Antolino, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalia, general dentistry. Alas dugang kasayuran, pwedeng mutawag or mutext sa phone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty. Good morning din ni Kuya Butchoy. Good morning, ya. Good morning po ni Marley Templado sa Lumad Pagadian. Impalmado Tatsky, good morning. Tristan Nagulay, good morning. Aisa Maghanoy, Scarlett Lira, good morning sa may Purukmanga, Pantad San Pablo. Good morning po kang Vanex Abamunga, Nori Amorganda, good morning. Sa tanan nga nagpaminaw karon maing bunta. Good morning to Mama Rilo. Good morning to Miss Delita. Good morning to sa tanan, no, nga nagpaminaw maing buntag sa inyo, ha, Ma'am Emily, sa Sir Johnny. Oh, daghang salamat sa pagpaminaw. Ingon man sa tanan-tanan, no, good morning sa inyo, ha. Oh. Daghang salamat. Hello to Ma'am Christine. Good morning. Okay. So sa nangutana day, no, kung pila ang presyo sa kupras. Oh, kagahapon nahatag na to ang presyo sa kupras. Dere sa Pagadian City, si Quintay Uno, di ba? Si Quintay Uno ang kumprada sa alang na to ng utana kung dagpila ba ang kilo sa kupras karon. Barato o mahal, no? Mahal ang kilo sa kupras. Taga si Quintay Uno. Pero gipaklaro sa itong pagkuha ang presyo, kaoban ni Bagting 27, kung dito mo mabaligya sa inyong lungsod, no, dihara sa inyong lungsod, Kabagdig Gabalgadas, dili gyud maingontak si Quintay Uno ang ilang kumprada. Naramatod pa sa mga 42, 43, oh, nara daw ana, no, mga 40 ra gyud kapin. Pero kung diri ninyo sa Pagadian ihatod, nasa si Quintay Uno, Kabagdig Gabalgadas, so medyo mahal-mahal. So kamunay, katong mga nagkupras karon, no, nara sa inyo ha, kung nasa ninyo deliver ang inyong kupras. I-deliver ba ninyo inyong kupras? Diris Pagadian nga mugasto pa magpamasahe? Di ba? O diha na lang sa inyong lungsod, where else dunay kumprador diha, nga ibutang ta 40 kapin ang ilahang kumprada, nga dili na mo mag-unsaman, mag-plete o magastog dako sa plete Kabagdig Gabalgadas. Like for example, naugikan mo sa mga lungsod, San Miguel, Tabina, Dinas, Dihadapita, pila ba plete karon sa kuan? Kining sakyanan, sa van, gawas lang siguro, og daw na mo'y kaugalingon nga sakyanan, Kabagdig Gabalgadas, kabintaha ra. Pero ka na bang walay kaugalingong sakyanan, kinahanglan pang ikarga og mga sakyanan, so madako-dako og ang plete, Kabagdig Gabalgadas, di ba? Pero kung mo pong sumadahon, no? For example, ang usa ka sako, pila ba'y plete karon? Tupong og tawo, no? Pila'y plete karon sa kuan? Kining gikan sa matag lungsod. Unya ang usa ka sako kay mutimbang og panalitag 50 kilos. 50 kilos i times nimo na Kabagdig Gabalgadas sa 51, di ba? So dako ra gyud pong kaginansya. Ha? Huh? Ibutang lang nato be nga ang per sako kay tag 150, di ba? Bawi ra gihapon Kabagdig Gabalgadas, no? Ha? Huh? Bawi ra gihapon kun imong hunahunaon. Kaya sa 50 good ka ko ano, ang usa ka sako kumutimbang panalita ng 50 kilos, 2,000 kapin, 2,500, Tama ba? 2.5 no? Oh. 2.550 ang kining 50 kilos. Di ba? Kana kung di rin yung deliver sa pagadian. Pero kung di rin yung deliver sa inyong lungsod, oh, naranin nyo yun. For example, ibutang lang na ito, 45 ilang kumprada. Oh. Di rin po mo gansi, ginansya ra o kuan. Ginansya ra o kining jutay ang mga kumprador nga di rin nila ihatod sa pagadian. Di ba? So, atong usbon ha, magamay o madaghan ang inyohang kining baligyang kupras. Oh, 51 ang kining kumprada karon. Ang presyo nga atong nakuha kining sa banali. Oh. Katubitaw nga sa banali nga unsa gitoy ngalan niya? Dikumi to yang no? Oo, good morning dear sir. Salamat dagiti sa pag-abi-abi kay daghan mangkog kwan, daghan diretso pagadian, daghan og kumprador og kupras, di ba? Daghan kumprador og kupras diyon privilege na bayaon ta no? Sorry ha. Pero preferinis na unta sa tuang mga komprador o kupras ba? Nga, kuhaan at tuan sila og media, pangayuan og pila ang ilahang komprada sa kupras. Kaya ron nga makabalo ang atuang mga kining farmers, ang atuang mga mag-uuma kung pila na ang presyo sa kupras ang komprada. Diba? Doon naman ko diris pagadian uban nga dili mo hatag, masuko hinoon. Muna nga mangita tao nga mga kuan, kinibitaw nga mga komprador diris pagadian, nga muhatag sa presyo no total dili bitaw na ingon ta nga kuan kini bitaw pabayron mo oh ang amua lang kay kuan oh tawag nini maka kuan ta ba maka update ta sa tuang mga mag-uuma kon pila na ang presyo kabagdig kabalkadas no ana ra man gud na kon pila ang presyo karon pod nga tong mga mag-uuma masayod. Lisod po gayo nga di ba? Magtunol og kining kuan produkto ato mga mag-uuma, dinuha sila kabalo kung pila na ba dayto ang kumprada, no? Nya nakahinayak na og kining tunol sa ilahang kining dala sa ilahang mga paninda, ilang mga baligya. Sumapugos ra gyud kabagdig kabalkadas og hatag sa barato nga presyo. Sumay na nga kini ma-update po nato mga matong mga mag-uuma, total libre ra bitaw ni no. So ato na hangi sa mga uban nga mga negosyante, no, kung galing muna yung mga media nga muna sa inyo ha, dili ra man gyud kami ang kanunay nga maghatag og update sa presyo sa mga palitunon, lakip naman usab ang uban pang mga radio stations sa pagadian, so di lang gud pud masuko, di ba? Total, wala di man pabayron. Oh, privilege na sa inyo ha, kay kining ma-promote mo sa radyo, di ba? Ma-promote mo sa radyo, mudaghan pa ang inyuhang tawag niini. Mudaghan pa ang inyuhang mga mahimong kining kliyente. Nga naman, tungod kay syempre, ang atong mga mag-uuma mangita gyud na og kining kabaligyaan nga medyo mahal-mahal og kumprada kabagtig kabalkada sa ilang mga produkto, no? Lisod pod og ang ato lang kamula mga negosyante mo ipirming paldo ang ato mag-uuma kay dili, di ba? Ya sila gahago. Ang ulan o init giantos, di ba? Singot pang imuha ang kahago pa nya pagkahuman halos ra pangayo ng presyo, di ba? So, mo na gingon buhi-buhi lang gud ta, no? So, dire sa mo ako is naay komprador sa mong barangay, o naay komprador sa lang barangay. Good morning, Ma'am Merly. Tagpila ang kumpra diya sa inyong kupras, ma'am. Ato paning kamutan ha, tingsanggi baron. No? Tingsanggi baron dili no? Kay mangayo tag-update sa kuan, pila kumprada baron sa kining mais o gingon man sa humay. Ang lisod mangod pangitaon pud ang humay diri sa pagadian oy. Kay kuan, ta kabalog ay galingan sa humay diri sa pagadian. Kay daad sa pagadian kay bugas na mangoy naa, no? Ang mga naigalingan sa humay, kumprador o humay, tuaman sa mga kalungsod-lungsod. Di ba? So, dire sa tua kay mga kuan naman good, mga kining finish, kumbaga, morbag finish product na lang mo inabot dire sa pagadian, no? So, taud-taud na ko dire sa pagadian, watod ko nakatultol, hadapit ang kuan, galingan o humay dire. Sa balangasan, galingag mais, no? Kanang, correct me if I'm wrong, sipada, no? Tama ba? Oh, katong taga-pagadian gid dire. Sa atiban, sweeto dire sa pagadian. pero murag sipada kung ako masayop. Kanan di anak kay magguana sila mangumpra og mais nga katunti buok. So manghinaot ta mga ilang tag-update ani kung pila ang ilang kumprada karon. Karon pod nga masayod gyud gihapon ato mga mag-uuma kapag digbelgadas. Sayod ko gusto gitong mga mag-uuma masayod pod kung pila bay kumprada. No kay usay man gud kung maminaw ang kining paminaw sa mga mag-uuma nga mas mahal ang kumprada dari sa pagadian, diri na lang nila i-kuan, diri na lang nila i-tuno lang ilahang kining mga tawag nini ang ilahang mga produkto, di ba? Samot na silang tanaw nga makaginansya pa ta. No, mupliti man to ta, pero na pagkapunta ginansya. Kung mo i-compare sa kining dihara sa inyong lungsod or barangay, i-tunol ang inyuhang mga produkto. Naa sa atbang sa kwadro 8 dyan. Galingan na sa humay. Ah, okay kuya kining Ray, salamat. Si kuya kining Butchoy. Good morning kuya kining Butchoy. Salamat ya. Unado sa galingan sa atbang sa kining atbang daw sa kwadro 8. Kanang si Padam na diin, no? Tama ba? Sige. Atuwa na suruyon, Dana. Kaya di hapo napita last. Kaya nakakuha po Dana o Kwan. Dugay na po itong katuigan. At ako pa itig presyo. O, naabot ko diha. Pangita o kining pangutan nagtagpila ang presyo, no? So, muna. Pero di ko sweet to, ha? Di mo ko ito kapagadian. Bisan pa o kining daw-daw na tanagpuyo din sa pagadian. No, pero kining kinit pong italaagan, so gitay sweeto diring napita. Sige. Sige, salamat kuya kining Butchoy. Ki at least do na nata idea adapit ang galingan sa humay, no? So, anyway, sa tong pagbalik kabag di kabalkadas, ato ang ipabati sa inyo ha ang mga pahimang no. Sa to ang CMO chief nga si kining Sir Leyte, Orlin Leyte kabag di kabalkadas. Kabahin bitaw nining mga parking dress pagadian, mapay matud pa tong na inagkuan ba na natin nabasan. Ingon nga kining hugot ko nung papandako pero mo lagi sa maswerte-swertean lang. Mo ni ingon nga sir, dako ning challenge sa inyo Sir Orlin. Sa tong pagbalik ha to ning hisgutan. Dira sa tulumanon na bagtingas gatawhan alas 6 sa 28 sa buntag.
1: Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Pangatlong patunod ko sa inyo, bago ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero subukan ko. Marami na po akong subukan ng mga produkto. Parang walang nagbago ako doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Subukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cooker. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako, maganda. Marami nagpapatunay na kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartag. Ako subukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Ako maganda nga. Ako ah. Maganda nga.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
5: Naghanaw tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Dinta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
4: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Si Ma'am Annabelle, ng Nueva Ecija.
6: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan na po kami nag-coffee ng rice coffee?
7: Thank you very
6: every
7: much.
6: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
7: Tama.
6: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
0: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone ug smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong o isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
7: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
8: Sana
7: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
9: Oh no!
7: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
10: Mga pagadianon, nangita ba mo'g libre nga check-up, laboratory o tambal nga doon lang sa syudad? Ayon ang pagduha-duha, kay ania na ang Adolescent, Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic. Pinagi sa PhilHealth Yaka Program, libreng mapahimuslan ang check-up, screening, laboratory services o tambal para sa mga kwalipikadong miyembro. Bisitahan lang sa Ground Floor City Mall, Rizal Avenue, Pagadian City. Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 9 hangtod alas 4 sa hapon. Alang usab sa dugang kasayuran na mamahimong mokontak sa 0912-065-2884 or i-message lang sa ilahang Facebook page, Adolescent, Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic.
1: 106.3 Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan.
0: Radio Magbating. Alas 6:34 atong oras kabag nagbalgadas, balik ta diretso tungod man naon ang bagtinga sa katawhan. Adri paghihapon sa piya sa Radio Magbating sa Bell FM, kabag nagpaminaw. Ala sige, sa wala pa nakasaka og lobby sir, mahal pa ang kilo sa kupras, pero pag sinako na ang kupras, barato dayon na sir, kay saan siya? Kay ang katarungan sa komprador, moingon dayon nga ming us-us ang presyo sa ilang suki. Amang nagingon nga, depender gid na. Good morning ni Aso Abugada, good morning sa Imuha. Karon magog mga panahon na, no? Diligid kayo po yata, tingkuan ba? By season, mangod na, di ba? Mamugis sa tuang nasayra, no? Nayosahay, di ba, mubarato ang presyo sa kining mga produkto. If ever, nga daghan ang supply, di ba? Daghan ang kinibang nagkupras, di ba ka? Sumala, God, kung daghan o galing ang mga abot sa mga kuamahan, ting sa ating harvest, no, harvest season, mubarato, God. Pero kung galing ni Hetra, no? Gamay ra ang kining dili harvest season kabag digable kadas sa diregyon musaka ang presyo sa mga palitunon sa baka sa imuhang produkto. So kining iyong kang sa wala pa gisaka sa ang lubi kay mahal, so ipaspasi ang pagpasaka, di ba? Kay aron nga unsa man, aron nga makaapas pa ka sa mahal ang kining kumpra or mahal ang kilo kabag digable kadas, no? Na daw sa galingan sa humay sa tiguma. In if it, tigpalit og tipasi. NFA, tigpalit, og tipasit. Tagpila ba ang kumprada karon sa NFA? Basin po, og barato rapod. Kung mo i-compare sa mga kuan o, sa mga, tawag ini, mga private ba, no? Atong gobyerno, magkagabagdig gabalgadas, mayroon ta ba nga, ang atong gobyerno, no? Pura yasaway lang sa itong gobyerno, ha? Pero mamagod po ni tinuod. Atong gobyerno kay, mukumpra sa mga kining produkto sa mga mag-uuma, pero, dili ra gihapon mahal ang kumprada kabagtig gabalkadas, di ba? Kunin mo ang ikumparar sa mga kining pribadong negosyante, sa mga kining private nga mga negosyante, no? Maingon ta nga mas mahal man gud sila og kumprada kunin mo ang i-compare sa kuan kining kumprada sa gobyerno. Muna nga to mga mag-uuma ang ilahang buhaton dito gyud nila ibaligya na lang kung kinsa ang mo kumpra og mahal kabagtig gabalkadas, di ba? Oh. Pila daw? Pila ni siya? Ang NFA ang ilahang buying price, no, sa katungo panagaling hati pasi. Nasa 17 ngadto sa 30, o depende daw sa moisture content, quality, o ingon man nagdepende sa regional market conditions kabagdig gabalkadas. Oh. Mao ni ato nakit nakuha diri oh. No? Mao ni ato ang nakuha diri sa tuang git atuang gitan-aw. Magdepende sa moisture content sa imuhang kining pasi sa humay. Mao na siya ang pinakapaitrong panahuna. Katong fresh palay, no? O 16 to 23. Depending on moisture content and direct ka from threshold conditions. Uga na ang imong humay, no? Katong tipasi ba? Uga og limpyo. So 20 ngadto na sa 30 ang ilang kumprada, di ba? With standard dry moisture content typically managed between 11% and 14%. Mo man ni ilang ilahang kuan. Qualification. Sa to pa, kung magkuan ka, magkining baligya ka dito, tanawang sa nimo ang magkuan, magkining imagyong paughon o taman, ang imuhang kining baligya nga, tipase. No? So, kung dinaghan man galing, posible nga abot o mahal-mahal. Kung tuniladan na ang inyuhang, unsa man, inyong ibaligya, kabagtig, kabalkadas. No? So, inani, kabarato ang kilo sa kumprada sa tipasi. Pero palit ganig kining bugas na, di ba? Pagkang mahala. Stilan. Di ba? So, anyway, oh, kamunay bahala, asa mo napit mo baligya sa inyuhang mga abot sa kining kaumahan. No? Kay, karong mga panahuna, para sa kuwaha, sa kuwa personally, ang usa sa mga makaingon, bitaw tao, gluoy, ang ato mga mag-uuma. Di ba? Sa klaro na nga pagka-istorya, ngano makaingon mo tawag galo yung mga mag-uuma. Tungod kay ang ato mga mag-uuma kabag nagbalgadas, no? Ang nahitabo man gud karon, halos ang ilahang mga produkto, ang presyo ni tunol sa merkado halos ilan lang pangayoon na sa mga negosyante, di ba? Negosyante magbuot kun pila ang ilahang kining kumpra sa imuhang baligya. Nya og mupalit pud lagi ka, ang negosyante riha pay magbuot kun pila ang kilo sa ilahang baligya. So, amo na mulugar ani mga mag-uuma. Nga dili man makabuot ang mga mag-uuma kung pila ang ilahang ipapresyo. Di ba? Dili makabuot. Kay kung ang mag-uuma magbuot kung pila ang presyo, na, dili po. Kuli po kimahalin. Gawas lang kung ikaw nga mag-uuma, ikaw po da, kay more, ikaw ra po da mo ikuan, kini matawag tag negosyante, binta arang-arang. Pero kung ugaling mag-uuma ka din imong itunol sa kimerkaduhan, na, ay nalang pagdahom nga makaginansya kagdako. Di ba? Kay magsakit gyud ang imong buot karong mga panahuna kabag tigabalkadas. Radio Magbating. Alas 6:40 tuig oras, stress sa tulaman noon ang bagtingan sa katawhan samtang darita kabag tigabalkadas sa tuang laing hilisgutanan karong buntaga, no, kakabahin sa mga pasidaan sa tuang kining chief, no, sa traffic kabag tigabalkadas. Mahitungod niining ilahang balaod trapiko ba, no? So kanunay naman ato ning gibalik-balik og ingon nga diin na ang atuang mga traffic enforcer hugot gayod ang ipatumang pagpandakop kabagtig gibalkadas, di ba? Hugot ang gihimong pagpandakop. So adunay pahimang no ang atuang head sa CTMO, City Traffic Management Office nga giingon kabagtig gibalkadas nga alang sa kasayuran sa tanan katumak kanabi mga corner ba, di ba? Mga corner, mga agianan sa mga PWDs, doon na nagani gibutang dihang dapita pero giparkingan pa gayon. So aron nga dili mo matud pa ma isyuhan og citation ticket, oh ania ang pamahayag. Ah, Sir Leyte, kumusta? Pila na ba ang inyuhang nangadakpan bahin na ining mga malapason sa balaod? Ilabi na sa illegal parking, no? Kining sa mga intersection, mga corner, or di ba kaha kining matawag ta og mga rampage kining agyanan sa mga PWDs. At niya ang pamahayag sa tuang opisyal sa City Traffic Management Office.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingal sa katatawhan.
8: Ang bawal ang manggod, no, nga gilimintan na ito karon strictly, kinira manggod sa corner, bawal kita magpaka lang 6 meters gikan sa corner, bawal kita diha. Okay. Sa balaod na sa Section 46 sa Republic of 436, prohibited yun lang siya. Kung ang ganang pagpaka ito, anagyaan ng bitaw sa PWD, ng RAM, dapat diligita mo kung niya, parke obstruction na itong violation there.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingal sa katatawhan.
0: Sa boto kapag nagkabalkada sa ang pamahayag sa tuang head sa CTMO, sa tuang City Traffic Management Office, size metros ang gilayon, gikan sa corner, no? Kinahanglan, dili mo parking, pero tunawa diri sa sentrong bahin. Di ba, maglisod o kining lusot ang mga baobao o di ba kasakyanan? Tungod kay, basin pag nana corner na kayo kabag ng kabalkadas, tua dito, giparkingan.
1: Radio Magbalik.
0: Kaya matingala ta, kaya moingon sila nga hugot lagi ang pagpandako, pero pagkahuman, nga nung wag gidakop. So dako na yung challenge sa tuang mga traffic enforcers sa Pagadian City, nga kinahanglan monitoron kanunay kabag ng kabalkadas ang unsaman ang matag kadalanan kung sakto ba ang pagparking sa tuang mga motorista sa tuang mga katawhan nga nanag-iyag mga sakyanan.
1: Radio.
0: Napay mga nakaparking uban kabag ng kabalkadas kinagkatuires murag nakapanag-iyag dalan.
1: Radio.
0: So kinahanglan nga matagaan ig solusyon kay kun mo ini atong problema diri sa Pagadian City, no? Diri sa Pagadian City ang mga tao diri kay mga gahian kay ulo tungod ganuman dili hugot ang pagpatuman ba sa pagpandakop kabag ni gibalkadas. Dili stricto ang implementasyon sa kining pagpandakop unlike sa uban nga mga cities nga maskin pag gamay ra ka violation pagkangalan nga masakpan ka, isyuhan yung citation ticket kabag ng kabalkadas. Magkaingon tag sa uban ng mga lugar, kung maadto ta, musunod tag, ikan sa Pagadian, mga katawhan, musunod ta silang at kining balaw trapiko. Pero pag-abot din sa Pagadian, pagkang gahiyag mga ulo. Napay mga motorista kabag ng kabalkadas, nga basin og nakastop na ang traffic light, wala pa gani inago, tuwa, mupaturato yung nagpadagan.
1: Radio Magbalik.
0: Nag-yellow na ganina ang suga at traffic light kabag di kabalkadas, mabit the light pa, hala, tuwa, mapaturatoy pa.
1: Radio Magbalik.
0: Na ay mga tao kabag di kabalkadas nga nag-stop na ganit, tuwa, mulabang gihapon o nag-jaywalking kabag di kabalkadas. Ina na ba? Walay kining hugot nga unsaman pagpandakop sa mga violators sa traffic code sa Pagadian City. Muna nga mag-anad ang mga tao. Muna nga ang bantayan kabag ti kabalkadas kadturang mga traffic enforcer ya matud pa ni Mayor Sammy gamay ra man ta in tawag traffic enforcer sudungagan na to ni
1: Radio Magbalik.
0: Di ba? Ingon man kabag ti kabalkadas aside ni ana kaning mga parkinibit no agianan o mga PWDs bisan pa og kining dili kayo na siya ingon ta nga gamit sa mga PWDs no kay ang mga PWDs karon manggod Kaya dili gyud kayo ganahan nga mo gawas sa ilahang kining panimalay. Gawas lang natong naay trabaho sa pagadian. Kay kadto kabag di kabalkadas mo gawas gito, pero katong mga walay tuyo sa pagadian, dili gyud kina siya nga moingon ta og muanhe muna nga ang uban moingon wala na, dili ka appreciate sa uban, ang uban nga mga tawo dili ka appreciate nganong gibutangan og kinibitaw nga ang mga kuan ba tawag ani ang mga sidewalk adunay mga kining katong agianan og mga PWDs which is mandato magunas balaod nga kinahanglan no ang kabahin sa kalambuan ang ato mga PWDs so kinahanglan nga aduna gid po silay agianan samot natong mga mag crutch magkuan ba wheelchair kabag di kabalkadas di ba so ang uban gibutangan na gani na gakining kana diha nga dalan kay agianan og mga PWD halaka parkingan atangan pa man hinuon og mga sakinar baka single motor. Radio. Ya sa higayon nga ma-issuean og citation ticket ikasakit. Radio. Unya wa nila gitanaw kabag di kabalkadas nga dakong bawal ba gidili ang pag parking or pag-atang anang agianan sa mga PWDs. Radio. Agasay din ni kabag di kabalkadas no gawa sa mga kining hugot nga pagdili sa pag-parking anang agianan sa mga PWD, pag-parking sa mga kining corners no size metros ang gilayon duna pay lain nga pamahayag kabag di gabalgada si at kining Sir Leyte nga asa bagyo dapit mo parking unsa bay ti mailhan no sa to mga motorista diri sa pagadian unsa bay ti mailhan nga kining lugar ra ang mo parking niini alang lamang sa mga single motor o ingon man alang lamang sa mga four wheels no. Kay usahay manggod, dili kay usahay. Daghang yung insidente kabag di kabalkadas nga parkinganan og mga single motor pero giparkingan og mga four wheels. Parkinganan og mga single motors pero naa nakaparking ang mga tri-wheeler.

0: sila mo park ang mga single wheel motorcycle. Ang mga four wheels nga mo park ko ng iriyaha, klaman ko. That is not intended for four wheel vehicle. So, kato pong single motor nga mo park mo dito sa asa to gi designate ang parkinganan sa four wheels, iklam po na to siya.
1: Pambasa natin ito sa social media. Naigibot ang...
2: So, mauto, kapag nagbalgadas, no? Mauto ang pamahayag ni Sir Leyte nga diin ang kalainan, no? Sa four wheels o ingon man sa kining mga single motors nga ilahang kaparkingan is kung ugaling, makita mo diha og bagis nga puti nga mubura, alang na sa mga single motor. Okay? Pero kung tag-as gani na ang linya sa puti, bot pasabot, tri-wheelers, baobaot, tricycle, or di ba ka ang mga four wheels diha nga muparking. Mauna nga kung ugaling, mag-parking mo sa daily designated nga mga kining parking area, aw, matikitan yun mo diris pagadian. No? Mauna ipahimang no, kabag digamalkadas ng Sir Leyte. Mauna nga kinahanglan nga unsaman, magmatngon ang tanan. Radio, ang pangutana na to karon diri kabag digamalkadas, no? Unsa kay solusyon nga gihimo sa tuang city traffic, nga dunay uban, nga mga parkingan, no? Parkingan sa single motor, tungod mismo sa mga private establishment, labi na sa mga bangko, nga kining gipang alihan, gipang butangan o reserve only. Radio, unsay gihimo nga lakang sa tuwang city traffic, di ba? Tanawa sa mga bangko diyan napita. Nganong tatakad, butangan man na diha og ali, nga gibutangan og reserve only, nga dili man na inyuha personal. Radio, kinahanglan nga mahatagan ng dinalian nga aksyon, mamanig ganun ang gibalik-balik ni Mayor Sammy. Pero ang pangutana, dili yun, wapatoon ng uban ng mga kining pre-private ng mga negosyantes pagadian kay mga bagag nawong. Radio, tuga-tuga og tukod og mga negosyo pagkahuman wa man day dili man day makabuhat og galingong parkingan unya ang parkingan nga alang sa tanan butangan pag reserve. Radio, so kinahanglan nga maaksyonan niha sa tuang awhag nato ni sa tuang kining mga personahe sa kining city traffic, no? Atong awhagon nga kung ugali makita paghihapon mo mga karatula dihang napita nga reserve, halak reserve, basta hindi ilahang parkingan, pangkuhaa daw na palihog be, or else sitaha daw na palihog ng mga bangkuha. Sitaha daw na palihog ng mga kanang mga negosyo, kanang mga negosyante dana nga kining maoy nagtatak anang reserve. Diri sa may kuan, tawag ni ini, kinibitaw nga ubos sa kining Chandler, oh, kining dapit sa kuan, oh, dapit sa Chorks kabagdi gabalkadas o sa nang tindahan dana kanang between sa natunga siya sa Chorks o sa Imlovillier. Tanawa gid dana. Di ba? Dunay nakatatak diha nga kining karatula kabagdi gabalkadas nga reserve. Radio magbating. Pero dili magid naghihapon tang tangon dihang dapitan anong iatang maghihapon na ng dalan og reserve, di ba? Nga dili man kamoy tag-iya anang dalan pampubliko mana. Bisan kinsa pwede nga mo parking kabag digabalkada sila bina kung ugaling pwedeng kaparkingan. Radio, paunahan na ilang good, no? Kung dili mo, bisan pagtungod na sa inyo ha, pagkangalan nga dili kamo tagiyaan ang kining lutiha, anang kining anang area tungod kay pump ang tagiyaan na kay government, ayaw mo tangi og reserve. Radio, diba? Gawas lang siguro VIPs ka. Kaya lagi, matod pa nila, every kining kuwan daw, every law has exemption. Radio, diba? So mo na ang kining usa sa mga makaingon tama, no? Nga kung ugaling usa ka ka-hipe, usa ka ka-leader, nga ikaw mo'y kining kuwan, ikaw mo'y gitahasan sa amahan sa syudad, no? Nga magdumala alang sa pagpatunhay sa kahapsay o kining kalinaw o di ba ka sa kahapsay sa dagat sa trapiko o ingon man mga palisiya nga angayong ipatuman, tumana ang mandato, di ba? Tumana ang mandato aron kabagdi gabalkadas nga walay daghang reklamo.

nga ato ang matawag tag maabot sa buhatan sa mayor ang atong amahan sa kining syudad, nagsigilang og kining paningkamot nga mandani og mga investors. Ato ang kanunang ipasundayag nga lambo na ang Pagadian City. Pero tinuod, lambo ang Pagadian. Pero in terms of traffic, kabagtig kabulkadas, tua, wa nagkadimao. No? Nga nung makaingon ta nga nung kaya man sa uban nga ubang mga lugar, mga makontrolar ang ilahang trapiko, pero pag-abot sa Pagadian, kay dili man. Radio. Nga nung kaya sa uban nga mga syudad, kabagtig kabulkadas, katong wala mga syudad nga wala pa na HUC, nga nung kaya nila nga kining mag-implementar o hugot nga pagpandakop sa mga violators unya sa Pagadian kay mura o maingong tagpinili raman. Radio. Diba? Daghag mga reklamo ng atong kining madawat, daghag mga reklamo ng atong mabasahan kabagtig kabalkadas, bisan kinsalay magpadayag sa ilahang mga kasagmuyo sa mga traffic enforcers sa syudad. So, pag-abot dito, mapangutana ang atong amahan sa syudad sa Pagadian, ang atong amahan moingon nga nag-implementar og sakto dunay kining head nga gibutang, mao na ang head madukdok usahay kabagtig kabalkadas, unsa ba ni ang nganong daghang mga reklamo, di ba? So ang atoa dire, no, dili ingon nga pagdaot sa syudad sa Pagadian, di ba? Kun dili ang atoa is para ba mahimong hapsay, no, ang ato ang syudad kabagtig kabalkadas kay gusto biya ta ma-HUC, di ba? Mao ni ang usa sa mga ipalingkamutan sa tong amahan sa syudad sa Pagadian nga gusto ta ma highly urbanized city, gusto ta nga daghang mga investors nga kining musulod sa Pagadian unya paggahuman ingon ani nga kanunay lang kabagtig kabulkadas nga ato ang mga katawhan kay dili musanong nga kining wa nagkadimao in terms of mga traffic, hagip ot kayo ang uban di gyud ganahan kabagtig kabulkadas, di ba? Sumuna nga tabangan nato ang syudad nga ma-promote nga kanang hapsay, di ba, dagan sa trapiko, tagaan og saktong leksyon ng mga drivers nga uban kabagtig kabulkadas nga base naka-stop na hala tuwa mo go ra gihapon, di ba? Kay mao gini usahay kabagtig kabulkadas, no, nakabati tan-awon sa usa ka syudad nga diin dili estrikto ang pagpandakop sa mga violators. Radio. Kabagtig kabulkadas sa katong tulumanon, hatog nato sa Aliana Bayview College, the builder of future leaders, kanahimutan sa Balangasan, Pagadian, doon ay kursong gitanyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTVT, ug BAELS. Ingon man, kabagtig kabulkadas, ang ato sa tulumanon, hatog nato ni punong barangay, Sir March Tampos sa Tiguma, o siyang inahan nga si Ma Marina Tual. Hatod sa ganato kabag di kabalkada sa atuan tulumanon sa Laikas Kakanin sa may San Miguel sa Buanga del Sur. Sa tanan ng mga nagpaminaw karon na si Ma'am Laika, nagpahigayon kini siya og nanghatag og libre nga mga pagkaon snacks alang siya mga solid followers og nagpa-food hunt po ni si Ma'am Laika. Sa gusto mo palit og mga kakanin sa Bilao, kontaka lang si Ma'am Laika pinagi sa iyang Facebook account or Facebook page ang Laikas Kakanin. Ingon man, JL Ria sa dessert ang kakanin sa may barangay Banali, Pagadian. Lamian pod nga mga kakanin, ingon man, kakanin sa Bilao, nagkadayang kakanin kabagtig kabulkadas, home base nga kining kakanin na si Mama kining JL Ria's kakanin sa may barangay Banali, Pagadian. Kining bisitahan lamang usab yung Facebook page ang JL Ria's dessert ang kakanin. Muna kayong oras, salamat sa pagpakiguban, nahantod na lamang sa Lunes po. Ako si Bagting 17 Florence Ofima, maing buntag ganatong tanan alas 6:58.

0: balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sa hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanya gusto delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1 Hardware.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Sana
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprinta Printing Services. Kiningtanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
4: October is Breast Cancer Awareness Month. Sama-sama nating palawakin ang kaalaman tungkol sa breast cancer o cancer sa suso. Alam mo ba, ang maagang pagtuklas ay mahalaga upang agad na malaman kung may breast cancer at mabigyan ng tamang pangangalaga at gamutan. Kaya mga kababaihan, maging mapagmatsyag sa anumang hindi pangkaraniwang pagbabago sa inyong suso. Tulad ng bukol sa suso o kilikili, pagbabago sa hugis o balat ng suso o kakaibang lumalabas sa suso. Kung may napapansin kayong ganitong pagbabago, huwag mag-atubiling lumapit at magpakonsulta sa pinakamalapit na health center o primary care provider sa inyong lugar para sa tamang impormasyon tungkol sa breast cancer screening. Magpakonsulta, magpa-screen at alagaan ang inyong kalusugan. Tandaan, maagang pagtuklas, mas maagang pagkilos.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras si Bian sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 7:03 sa buntag.
2: BBC Bagting Balita.

0: Banting Balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa Nasayod Kaba Corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug aniya ang inyong tigbalita.
1: Kabag ding og kabalkada, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Biyernes, pitsa 16 sa bulan sa Oktubre tuig 2026. Welcome sa BBC Bagding Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ni Laom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM og sa DXBZ Radio Bagding 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook pages sa BBC's Entertainment og sa Radio Bagding News. Ma-monitor sab kita sa Radio Bagding mobile application.
2: BBC BBC Bagding Balita.
0: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa mga balitang lokal, publiko giauhag nga seryosohon ang pagpangandam batok sa Super El Nino.
3: DOJ PPA Region 9 na kanawat og livelihood assistance gikan sa dole alang sa 20 ka kliyente.
1: Samtang pag-parking sulod sa size metros gikan sa corner og sa mga PWD ramp, hugtanong gidili sigon ni CTMO Chief Leyte.
3: Sa uluhan sa balitang regional, 153 million nga mining equipment na sakmit. 18 ka individual dakpan lagip ang 8 ka Chinese national sa Surigao City.
1: 9.75 million pesos nga evacuation center sa Surigao del Sur nadaot bisan wala pa ma-turnover.
3: Sa uluhan sa balitang national, China ang gitundong troublemaker sa West Philippine Sea sigon ni Defense Secretary Teodoro Jr.
1: Sa dugang uluhan sa balitang national, 71% sa mga Pilipino nabalakabahin sa inflation.
3: Sa mga balita sa gawas sa nasud, Pope Leo XIV maayo ang kahimtang sumala sa Vatican.
1: Red Cross na balaka tungod sa pagdaghan sa mga masakiton sa nagpadayong kagubot sa Yemen.
3: Sa uluhan sa balitang negosyo, DA Secretary Francisco T. Laurel Jr. nagmando sa pagkanselar sa import permit sa bugas gagikarga sa MV Tison.
1: Sa uluhan sa balitang sports, world number one pickleball player nakigduwa batok sa mga Pilipinong celebrity.
3: Sa balita sa kahimsog sa panlawas, saktong paghugas sa kamot, panalipod batok sa mga makatakod nga sakit.
1: Samtang sa Nasayod Kaba Corner, sumad karong adlawa tuig 1907, giinagurahan ang Philippine Assembly.
3: Sa balitang showbiz, ikaduhang batch sa mga pelikulang musalmot sa MMFF 2026, di pagula na.
1: O gantong mga uluhan sa BBC Bagding Balita, alas 7 karong buntaga kami, ang inyong mga tigbalita.
3: Bagding 28, Kimberly Namuag.
1: Ako sab si Bagding 29, Chiril Unyot Lirazan. O karon sa mga detalye sa itong mga balita, mga kabagding o kabalkadas.
0: BBC Balitang Lokal.
1: Gipahimangnuan ni Office of Civil Defense 9 Regional Director Attorney Ruel Halanes ang publiko nga seryosohon ang pagpangandam alang sa Super El Nino nga mahimong musangpot sa taas nga init o kakulangon sa ulan sa rehiyon. Sigon ni Attorney Halanes, mahinungdanong mangandam ang matag LGUs o gadunay konkretong mga lakang armaminusan ang posibleng epekto sa hulaw. Posibleng masinatian ang epekto sa El Nino sa ulahing bahin sa Oktubre o magpadayon hangtod sa unang bahin sa 2027. Lakip sa posibleng maapektuhan nini ang supply sa tubig, sektor sa agrikultura o panginabuhian sa matag pamilya, ilabi na ang mga mag o uma nga nagsalig sa igo o regular nga ulan alang sa ilang mga pananom. Mahimong musangpot usab sa pagkunhod sa produksyon sa agrikultura o dugang nga kalisdanan sa mga komunidad. Tungod nini giauhag ang publiko nga magdaginot sa tubig o elektrisidad o mangandam o mga alternatibong pamaagi sa pag-atubang sa posibleng kakulangon sa suplaya. Giyawag usab ang mga lokal nga kagamhanan o guban pang ahensya sa gobyerno nga paligunon ang ilang mga contingency plan, ilabi na sa pagdumala sa tubig, pagpanalipod sa mga pananom o pag-andam sa tabang alang sa mga komunidad nga posibleng maapektuhan. Samtang gipaklaro sa OCD-9 nga mahinungdanon ang sayong pagpangandam o pagtinabangay sa publiko, mga lokal nga kagamhanan o nagkalainlaing ahensya aron maminusan ang epekto sa posibleng hulaw hilabi na sa panginabuhian. Sa katapusan, gibutyag ni Attorney Halanes nga ang pagpanganam kon pagpangandam batok sa kalamidad dili lamang kutob sa mga plano o dokumento kundi kinahanglang ipatuman pinaagi sa konkretong aksyon.
3: Sa laing ni Dalies, sa balitang lokal, nakadawat og cheque gikan sa Department of Labor and Employment kon DOLE, ang Department of Justice, Parole and Probation Administration kon DOJ, PPA Region 9 aron suportahan ang panginabuhian sa 20 ka kliyente sa Pagadian City ug Zamboanga del Sur Province Parole and Probation Offices. Ang maong tabang gihatag ubos sa DOLE Integrated Livelihood and Emergency Employment Program kon DILEP nga nagtumong sa paghatag og malungtarong panginabuhian sa mga benepisyaryo aron himo silang mas produktibong miyembro sa ilang pamilya o komunidad. Gidawat ni DOJ PPA Region 9 OIC Regional Director Amitis Butyong ang maong cheque isip kabahin sa padayon nga panagtambayayong sa duha ka ensya alang sa rehabilitasyon o malampusong pagbalik sa mga kliyente ngadto sa Katilingban.
1: Sa katapusang bahin sa balitang lokal, sa padayong pagdagsa sa mga biyaheros, turista o negosyante sa Pagadian City, nagpadayon usab ang paghagipot sa trapiko sa pipila ka mga kadalanan sa syudad. Tungod nini, nag-deploy ang City Traffic Management Office kon CTMO o mga traffic enforcer sa city proper aron masiguro ang hapsay nga dagan sa trapiko. Kalabot nini, nagpahinumdum pag-usab si Pagadian City CTMO Chief Retired Police Lieutenant Colonel Orlin Leyte nga hugot nga gidili ang pagparking sulod sa 6 ka metros gikan sa corner o intersection ingon man sa mga agianan o ramp nga gitagana alang sa mga persons with disabilities kon PWDs tungod kay makababag kini sa trapiko og sa luwas nga pag-agi sa mga pedestrian.
4: Ang bawal ang mangod, no, nga gilimintan na ito para strictly, hinira mangod sa corner, bawal nito magpag. Kailang 6 meters gikan sa corner, bawal nito niya. Kay, sa balaura na, sa Section 46 sa Republic of 436, prohibited nila siya. Kung ang kanang pagpag na ito, anagianan bitaw sa PWD, kanang RAM, napadiligitan mo kung niya ang park, kay obstruction na itong may lesion niya.
1: Gidugang pa ni CTMO Chief Leyte nga ang bisan kinsa nga makalapas sa maong regulasyon mahimong hatagan og citation ticket kung asa nakalatid ang kandidad sa multa nga pagabayaran dito sa City Treasurer's Office.
2: BBC BBC Martin Martin Balita
0: BBC Balitang Regional.
3: Arestado sa mga awtoridad ang 18 ka individual lakip ang 8 ka Chinese nationals atol sa operasyon batok sa giingong large scale illegal mining sa Barangay Mabini, Surigao City niadtong Oktubre 14, 2026. Ang mga dinagpan mao sila alias Chow, 53 anyos og lain pa usab nga alias Chow, 58 anyos, Yong, 53 anyos, Wen, 52 anyos, Hao, 39 anyos, Long, 51 anyos, Wan, 33 anyos, og Chua Ping, 53 anyos. Sumala sa Police Regional Office 13, nasakmit sa operasyon ang nagandaiyang heavy equipment og mining paraphernalia nga nagkantidad og kapin 153.3 million. Lagi pa mga dump truck, payloader, excavator, generator set og sluice machines. Narecover usab ang usa ka shotgun, duha ka improvised air gun og mga bala. Gipahigayon ang operasyon pinaagi sa hiniusang puwersa sa PNP, DNR, Mines and Geosciences Bureau Caraga ug ubang law enforcement units. Ang 18 ka dinakpan ang naakaroon sa kustodiya sa Surigao City Police Station samtang padayon ng investigasyon ug pag-andam sa tukmang kaso batok kanila ug ang mga nasakmit nga kagamitan gitugyan na sa MGB Caraga.
1: Sa dugang detalye sa balitang regional, gipahigayon ang hugot nga investigasyon human madaot ang bagong gitugod nga 9.75 million pesos nga evacuation center sa barangay Esperanza Carmen, Surigao del Sur, bisan wala pa kini opisyal nga na-turn over sa lokal nga panggamhanan. Sa video nga mikatap sa social media, makita ang naguba nga pasilidad nga gingong nahitabo bisan walay kusog nga hangin na grabing ulan o linog sa lugar. Nanawagan si Anti-Corruption Advocate Attorney Mary Helen Zafra sa DPWH Caraga, COA o lokal nga mga opisyal nga imbestigahan ang kalidad sa construction o matino ang hinungdan sa kadaot. Ang proyekto nga nagkantidad og 9,756,494 pesos and 77 centavos, gitukod sa RJ Construction Supply, Construction and Supply. Sa pagkakaroon, wala pa opisyal nga findings kung unsa hinungdan sa kadaot o kung kinsa ang mahimong manubag.
0: BBC Balitang Nasyonal.
3: Kusganong gisalikway ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang akusasyon sa China nga ang Pilipinas maoy nagpasamot sa tensyon sa West Philippine Sea kon WPS uban sa pag-insister nga ang Beijing ang tinuod nga tinubdan sa kagubot sa rehiyon. Ang pamahayag ni Teodoro tubag sa akusasyon sa embahada sa China nga siya usa ka troublemaker sa relasyon sa Pilipinas ug China tungod sa ilang giingon nga pabalik-balik ang mga akusasyon na batok sa Beijing nga giingong nakadugang sa tensyon tali sa duha ka nasud. Agig tubag si Teodoro miingon nga ang gibuhat sa Pilipinas mao lamang ang pagdepensa sa mga katungod niini sa West Philippine Sea atubang sa padayon nga pagpanghasi og pressure sa China sa mga gi-question nga teritoryo. So, samang higayon, gihimakakusab sa kalihim ang sugyot nga Pilipinas, naglunsad og kampanya batok sa mga lungsuranon sa China sa nasud. Apan gipaklaro sa sekretary nga wala gididaan ang ordinaryong mga incheck nga gusto nga magnegosyo og magpuyo nga maayo sa Pilipinas. Kay baluan nga giakusahan sa embahada sa China ang gobyerno sa Pilipinas nga kunuhay naghimo og mga lakang batok sa daghang mga establishmento og lungsuranon sa China. Lagip na ang pag-atake sa usa ka planta sa asero sa Misamis Oriental, ang deportasyon sa daghang mga trabahante sa China ug ang imbestigasyon sa mga eskwelahan na ug magtutudlo sa China nga gidudahang nang hilabot sa politika sa nasud. Sumala ni Teodoro angay ilhon sa China ang mga sakripisyo sa mga sundalong Pilipino ug mga personahe sa Coast Guard ginagbantay ug nanalipod sa mga katungod sa nasud sa West Philippine Sea. Naisgutan usab sa kalihim ang dugay nang pagpasiugda sa Association of Southeast Asian Nations kon ASEAN Code of Conduct sa South China Sea. Diin ang padayon nga agresibo nga mga aksyon sa Beijing usa sa mga nagunang hinungdan na sa kasamtangang tensyon sa rehiyon. Usa ka butang nga dugay nang gikabalak-an sa mga nasud nga miyembro sa ASEAN.
1: Sa laing detalye sa balitang nasyonal, ang inflation o ang padayon nga pagtaas sa presyo sa mga produkto ug serbisyo nagpabilin nga nagunang gikabalak-an sa mga Pilipino sumala sa pinakabag-o nga survey sa Pulse Asia. Base sa survey nga gihimo gikan sa Setyembre 17 hangtod 24, 71% sa mga hamtong nga Pilipino nga miingon nga ang administrasyong Marcos kinahanglan nga mag-focus sa pag-control sa inflation. Sumala sa Pulse Asia, kiniusab ang bugtong isyu nga naguna sa tanang geographical o socio-economic group. Ang kumpanya sa survey nag-ingon nga daghang mga Pilipino ang nabalaka bahin sa pagsaka sa presyo sa mga batakang palaliton nga nisaka og 17% kon itandi sa miaging tuig. Gipakita usab sa survey nga 81% sa mga respondents ang wala matagbaw sa tubag sa gobyerno sa isyu sa inflation. Ang pagpakigbatok sa korupsyon sa gobyerno ikaduha sa mga nag-unang gikabalak-an sa publiko nga dunay 39%, gisundan sa pagpataas sa sweldo sa mga trabahante nga dunay 36%, pagpakigbatok sa krimen nga dunay 24%, o pagsulbad sa kakabus nga dunay 21%. Ang ubang mga prioridad nga gikutlo sa mga respondents naglakip sa pagmugna og trabaho, ang kampanya batok sa illegal nga droga, taas nga presyo sa lana, pagtabang sa mga mag-uuma o pagpalambo sa kalinaw.
0: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita. BBC, Balitang Abroad.
3: Maayo ang pagtulog sa ospital ni Pope Leo XIV samtang padayon kini nga nagpaayo sa baguhay pa lamang nga lung cancer surgery. Sumala sa gipagawas ng statement sa Vatican kagahapon na adlang Webes. Kay baluan nga ang 71 anyos nga leader sa Simbahang Katolika ni pailalam sa usa ka operasyon kun diin gitangtang ang gitawag nga nodule gikan sa iyang baga. Sumala sa Semele Hospital sa Rome kaniadtong Martes, giingon sa Vatican nga kinahanglang tangtangon kini sa tuo nga bahin sa baga. Dugang pa sa mga doktor nga padayon ang recovery sa Santo Papa. Sa pagkakaroon, gihunat na lamang ang resulta sa biopsy aron mahibal-an kung nikuyanap ba ang cancer. Una ang surgery, giingon usab sa Vatican nga moabot sa usa ka semana ang recovery sa Santo Papa.
1: Sa katapusang bahin sa balitang abroad, nabalaka ang International Committee of the Red Cross kon ICRC nga moabot na sa limit ang health system sa Yemen. Hinihuman sa nagadaghan nga mga samaron nga gidala sa mga balay tambalanan tungod sa padayon nga kagubot. Sigon pa ni Firas Abom Samraang, health coordinator, nga nagkulang na ang mga surgical materials, anesthesia, oxygen o mga tambal. Gikabalakan usab nila ang padayon nga pag-atake sa mga Houthi rebels, hinungdan sa pagdaghan sa mga biktima. Nagdala na usab ang grupo sa Red Cross o 500 tons ka mga tambal tungod sa pagtumaw sa kagubot.
3: Sa detalye sa balitang negosyo, gimando ni Department of Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. ang pag-cancelar sa import permit sa bugas nga gikarga sa barkong MV Tizon human magkadawat og negatibong impormasyon kabahin sa kargamento. Matod ni T. Laurel Jr., ang kumpanyang Planters Product Incorporated mao'y mihangyo sa pag-cancelar human na siren nga 5% lamang ang broken rice sa kargamento sukwahi sa gikasabutan nga 25. Miabot ang barko sa Davao ni adtong Setyembre 14 nga walay balidong import clearance ug gikataho nga misupak ang kapitan sa inspeksyon. Gidala kini sa Philippine Navy ngadto sa General Santos City human mobiya sa Davao nga walay clearance. Girekomendar sa Bureau of Plant Industry nga ibalik sa gigikanang nasud ang bugas. Samtang naghulat sa aksyon sa Bureau of Customs nga posibleng mosakmit sa kargamento ug mopahamtang og silot. Ang mga balita giabagan sa AB Gadgets pagadian, available ang mga nagkadaiyang gadgets sa ilang buhatan ug anaa usab 5% discount sa mga gadgets. Adto na sa AB Gadgets pagadian na nanaymutaw sa Barangay San Francisco Rizal Avenue Pagadian City at bang sa paprenta. Alang sa dugang kasayuran na pwede mong muduol sa ilang mga staffs, pwede usab mo message sa ilang FB account AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian adunay nagkadaiyang branches sa probinsya sa Zamboanga del Sur, lagip na usab sa mga kasikbit nga lugar. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
2: BBC Martin, balita.
0: BBC Sports, balita.
1: Nahidangat na sa Pilipinas si world number one pickleball player Ana Leigh Waters alang sa Franklin Asia Pickleball Showcase. Likip sa iyang kalihukan ang exhibition match batok sa mga Filipino pickleball players og celebrities nga gipahigayon sa SM Mall of Asia ni adtong Miyerkules, October 14. Lakip sa nakigdula kaniya ang mga celebrity nga sila si Rodjan Cruz, Ariela Arreda, Diana Subiri o gangbana ni Diana nga si Andy Smith. Gipaambit ni Rodjan ang iyang kalipay sa pagdula kauban ang pickleball champion. Di napirmahan usab ni Waters ang iyang Franklin paddle. Ang balitang sports, atod ganito ni former City Councilor Jesus Idol Jun Bahamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gustong magpatubil or kamupalit og liquefied petroleum gas ato na sa Petron Gasol. Ang ilahang main na nanahimutang sa may Santiago Dolsa Dibim, doon na sila ilaing branch din niya at bang sa Shell Gasoline Station sa Barangay Gatas. Sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Doon na sila yung mga branches sa lungsod sa Aurora, Tukuran, Dumalinaw o Dumingag, Zamboanga del Sur.
2: BBC
3: Martin, balita. Sa detalye sa balita sa kahimsog sa panlawas, gipahinumdum sa Department of Health kon DOH ang publiko sa kahimungkon na kahinungdanon sa saktong baguga sa kamot aron malikayan ang pagkatap sa mga makatakod nga sakit. Matod sa DOH, mga gagaw mahimo makuha gikan sa mga butang nga kanunay mahikapan sama sa cellphone, doorknob ug lamisa. Gamahimong magkasunod sa lawas pinaagi sa mata, ilong ug baba. Giyawag ang tanan nga manghugas sa kamot gamit ang sabon ug limpyong tubig sunod sa 15 minutes o 20 ka segundo sa aron mapalalibdan ang kaugalingon ug pamilya batok sa mga sakit. Ang mga balita giyabagan usab sa Camp Health Multi-Specialty nga naa sa CNS Ubay-Ubay Building, Lubia, Pagadian. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa mga espesyalistang doktor pinangunahan ni Dr. Shirl Ubay-Ubay o sa ka-obstetrician gynecologist kadun sa subspecialty sa maternal fetal medicine or high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga doktor nga sila Dr. Jean Oliver Bangkuro, internal medicine with specialty in adult pulmonology. Dr. Wivina Bangkuro, pediatrician with specialty in pulmonology. Dr. V. Antolado, General Pediatrician. Dr. Carlo Tago, Internal Medicine. Dr. Heidi Abalia, General Dentistry. O Dr. Janine Aliponso, Pediatrics. Sila mag-contact sa 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
0: Nasayot ka ba?
1: Alright, mga kabagting o kabalkada, dinita sa Nasayod ka ba corner. And of course, bagting 28. Nasayod ka ba nga sumad ay karong adlaw tuig 1907 or 1907, giinagurahan ang Philippine Assembly. Kuning sayran, unsa ning Philippine Assembly? Nasayod ka ba nga ni atong October 16, 1907, formal nga giinagurahan ang Philippine Assembly sa Manila Grand Opera House? Ang maong mahinungdanong hitabo gitambungan mismo ni U.S. Secretary of War William Howard Taft ug sa bag-ong Gobernador General nga si James Francis Smith. Si William Howard Taft ang nagsilbing unang sibil nga gobernador or kining gitawag nga sibil governor sa Pilipinas. Ang maong qualification og titulo nga civil governor giilisan ngadto sa governor general, kining gitawag nga gobernador general, pinagi sa usa ka balaod sa Kongreso sa Estados Unidos niadtong tuig 1905. Okay, kaniadto nasakop man pud ta sa mga Amerikano gud. Nasayod ka ba nga human sa inaugurasyon, naghiusa og nagkatigom ang asembliya sa ilalom sa pamunuan ni Sergio Osminia, isip speaker og si Manuel L. Quizon, isip majority floor leader. Silang duha sa wala madugay, nahimong vice presidente og presidente sa kagamhanang Commonwealth sa Pilipinas niadtong tuig 1935. Sukad sa pagkahimo sa asembliya, ang lehislatura sa paghimog balaod sa Pilipinas gibase sa sumbanan sa US House of Representatives. Ang mga asembliya nagpadagan isip lower house sa Philippine Legislature samtang ang Philippine Commission gihimong upper house. Nasayod ka ba nga ang bugnong lugay nun o kining pinilian or eleksyon alang sa mga sakop sa unang national nga asembliya gipahigayon niya itong July 30, 1907. Karon nasayod na ka, kabagting o kabalkada. Ang balitang nasayod ka ba, hatod ka nato sa Iliana Bayview College nga nanimutang sa Balangasan, Pagadian na ginusarang pribadong tulungan sa syudad nga doon ay pinakaubos nga tuition fee. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
0: Madi o padi, ani ana ang balitang showbiz.
3: Gipahibalo na sa Metro Manila Film Festival kon MMFF ang katapusang upat ka pelikula nga mosalmon sa festival karong 2026. Lakip niini ang A Perfect Marriage nila Kim Chu ug Paolo Avellino, Los Salvajes Bravos ni Romnick Sarmenta, Little Hope nila Pepe Herrera og Yasi Presman og Seeds of Peace nga gibidahan ni Saijan Haraninia. Una nang gipahibalo ang laing upat ka pelikula nga mosalmot sa festival samtang awards night sa ika-52 nga MMFF ipahigayon karong Disyembre 27.
1: Samtang sa Bicas Bayan, good morning sa mga naglantaw sa ato ang Facebook Live karon sa Radyo Bagting News official Facebook page. Lakip na usam sa mga naka-view karon sa BBC's Entertainment official Facebook page. Lakip na usab ang mga naka-monitor sa Radyo Bagting mobile application og sa mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM og sa DXBZ Radyo Bagting 756. Good morning ni Dondon Tormes dinha sa may Dumalinaw sa Buanga del Sur, Alginisa Dagang Baklaan. Lakip na usab si Mary Ann Agipo Alania. Good morning ni Juni Cuba din sa Dinas ng Buanga del Sur. Lakip na usab si Tristan Wayat Gulay. O sa tanan-tanan ng mga nag-view sa Facebook Live karon, mga nag-share, nag-like, nag-follow, sa tanang naminaw karon sa ang atuang programa din sa kahanginan. Daghan kayong salamat kaninyong tanan. Lakip na usab ang mga kasundaluhan diha sa First Civil Military Operations Maygalaon Battalion nga maoy nag-unang partner stakeholder sa Baganyan Broadcasting Corporation. And daghan kayong salamat pag-usab sa mga nahimong kabahin sa ika-26 nga anibersaryo sa Baganyan Broadcasting Corporation, hilabi na ang Virginia Food Incorporated, ABC Clinic, lakip na usab ang 1 CMO Battalion, og sa tanan-tanan nga nahimong kabahin, labi na ang National Irrigation Administration Region 9. Magkatong naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Bagting 28, Kimberly Namuag.
1: Ako sab si Bagting 29, Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat o maing buntag kaninyong tanan. Alas 7, imedia.
2: BBC Bagting Balita.
5: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
6: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
7: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan ko, at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest copy po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po, ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko, saka yung tulog ko.
6: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
7: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko, maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi, yung rest copy. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung mapatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, no. Hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
5: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
8: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
9: Mabuhay Hardware.
8: Mabuhay Hardware, let's build together.
10: atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
11: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas doha pagyod ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko iginom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oo, wala. Kana na lang yun. Sa kapi na lang yun niya. Nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dayon na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin na no, nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko, gita ng kapi nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa ano nga produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi. Nya ko to inom na pud ko. 3 times ini kapi gyud ko na paradis bila dila. Lisa Heron Prosos. Kuan ako 5-7.
10: Busa sa unsamang banatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
12: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
13: Paragis bila-bila.
12: Paragis bila-bila.
14: Radyo Magbating.
15: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon.
16: Pulso sa katawhan. Pulso sa katawhan. Usa ka programa sa radyo nga magahisgot ug butuki sa mga programa sa gobyerno, lokal man ug nasyonal. Muhisgot sa mga bihuras ug kalambuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong syudad, ingon man usab sa atong probinsya. Pulsuhan sa mga katawan o karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan.
17: Mga kala, kumusta ang membuntag ninyong tanan? Adlaw karon nga Biyernes, October 16, tuig 2026. Inyo sa mabati ang programa nga Pulso sa Katawhan. Din nilamang sa nag-unang registration sa nag-ven sa pagdian. Ang kininyong mahigala, Elmer Bagets Paghanoy.
18: Kinesab sa Rex Ramotin, mahigala ang kiguban ka News Media Oras. Nga tulumanon ang programang
16: Pulso sa Katawhan.
18: Sabay nyo mga higala, kumusta o maayong adlaw ka na itong tanan? Sa mga nagka-monitor na ito karon mga higala, via live streaming. Ang nansab sa radio, may adlaw ka na itong tanan.
16: Pulso sa
18: mga igala, ito sa nangisgutan. Okay, nahima mo kong pinasindunggang bisita. Dire mga igala, ang kanhi spokesperson sa kanhi Presidente sa Pilipinas, si ni Rodrigo Duterte, si Salvador Salpanilo.
17: Si Panilo, giimbitar siya sa kahugpungan sa mga parents, Pagadian City Parents Association.
18: Aha.
17: Oh, kana NGO na siya, gimbitar siya. Siyempre, napod rin niya, amigo na sila ni Mayor Samico. Siyempre, nakikhimamat po siya ni Mayor Samico.
18: Oh, wala siya niya rin rin Pait Balde.
17: Daghan man siya mga kaila dahi din, he. Oh, mga amigo niya, muna nga pag-anhin niya. Nalipay po ang katong mga parents association.
18: Aha.
17: Kaya nakita na po sila, himamat sila pagbalik.
18: So, muna ito, isgutan karon mga igala. Pero pansadili pa, Biyernes karon, thanks God it's Friday. Nakapalit na magbalde ang tanan.
17: Magkalit og ulan ba?
18: Sige, magkalit og ulan. O diba kaha mga higala, manalod gyud ang ulan.
17: Kay ang mga adlaw, wala mo ulan, so wapo sila mo palit og balde.
18: Okay, doon na itong istorya nga tindahan. Nato yung mga empleyado dito. Ingon gan nga, ni mahal daw ilang balde.
17: Nakita po na ito nung ipakita gid nila ni Jose Castro. Nanginom sila tubig gikan sa balde.
18: Kauban
17: sa taga-DSWD secretary.
18: Kuya, ano kay na the equipment na yung unana na, no?
17: Na-filter. Sa una raman eh. Pero ilang gibalik.
18: Kanalang filter ba?
17: Kana bitaw ato ka og bukid na kaayo nga nag-campaign mo, nag-camping ana na mo gipampaluap dito. Kana mga grupo-grupo mo na ilang himo. Kuha sila og tubig sa sapa, ilang imbutang dito. So mo na ilang imnon.
18: So mo na mangyaga lang ang tubig sa ulan, mainom na karon. Mo na nga kantong way mga agas.
17: Oh.
18: Pagadian daghan ang way agas. Kuha na ta itong filters this WD, o?
17: Di ba ka itong malaot, ano? Kung acid rin? Acid man niya, imno ni mo, filteron. Dala kang filter ng acid.
18: Base na huwag ma-fill.
17: Ano, wala kong mauta ka interview, ane.
18: So, muna yung mga galay. Monitoron, pinaka-importante nga pagbalik din mo balde. Balde, karong panahon na mga higala. Mga'y nag-una. Nga pinaka-importanting butang sulod sa imong panimalay.
17: Okay, maligo ka, kinahanglang balde. Manghugas kang plato, kinahanglang balde magkabo. Nawala man tong mga isa kajit nga shabu. Natabunan sa balde.
18: Balde ay, nawala ang balde. Direta mga gala, disir na to isgutan, to sa ipabati ko dali ang interviews media ni Sal Panelo.
13: An interview with the former presidential spokesperson attorney Sal Panelo. Attorney, good evening.
19: Good evening.
13: Yes, attorney. Ang ganda ng speech niyo kanina. Ano yun? Enough is enough. What do you mean, attorney?
19: Well, I think the constitutional transgression has to stop. They have to stop. Otherwise, there might be a political upheaval which all of us do not like. You know, you cannot be pursuing a program that is destructive of this nation's welfare. Masyadong klaro ang paglabag sa saligang batas. Masyadong klaro ang ginawang intimidation, threat, pagbabanta, pagkukulong sa mga miyembro ng Senado at ng mga kalyado nito. Iisa lang ang layunin para i-convict si Inday Sara at manatili sa kapangyarihan. Hindi po pwedeng palagi na lang tayong ganito. Kaya hindi tayo umuunlad eh. That's why we cannot take off. Kasi palagi na lang tayong mga Pilipino rin, napaka-pasensyoso masyado rin tayo eh. Kailangan ipakita na ho natin na kagaya ng isang magulang, pag yung anak ay sutil, abay, kailangan paluin nyo na. Hindi na po pwede yung kakarinyuin pa natin.
20: Attorney, up to this impeachment trial kay BP Sara ba? Sa tingin mo, makunti kaya si BP Sara? It's part of the numbers of the
13: with the new
20: Senate
13: threshold and yung balita.
19: Meron na nga silang 14 eh. Paano hindi mo sasabihin makukundik? Meron na silang 14, di ba? Majority. O, pagkatapos, meron pang...
13: si Loren Pang, uwi yun, mukhang...
19: Kasi nga, ang problema nga, para sa kanila, and I don't blame them, nakatutok ang baril sa kanila eh. So, kung kayo rin ang nasa kanilang sitwasyon, talagang bibigay kayo.
20: What happened, attorney, pag makonfig si Vivi Sara? Anong mangyayari sa Pilipinas?
19: Well, kung matuloy ang eleksyon, which I doubt, sana matuloy, may papalit kay Inday Sara. Kung hindi makonvict, kung may isang milagro dumating, alam mo, Supreme Court makialam, at hindi naman nakikialam pa, walang duda na mananalo siya.
20: Okay.
19: Pero kung i-convict dahil sa ginawang illegal na proseso, may tatayong kandidato in substitution. Kung hindi si Baste, pero si Baste, dinidemanda rin nila ng inciting to sedition.
20: Pero demanda lahat halos, ha?
19: Oo. Si Robin may demanda rin. O hindi si Robin, si Bongo, meron ding nakatumang na warrant of arrest sa ICC. Pero sa tingin ko, merong lalabas na isang tao, whether nasa politika o hindi, ang magiging dark horse na tinatawag. At palagay ko, dahil nga kitang-kita ng taong bayan na inaapi itong mga Duterte at ang mga kaalyado nito, palagay ko, itong dark horse na itong lalabas, kung sino man siya, will receive a tidal wave of votes overwhelmingly as a protest vote against the present dispensation.
4: Sino kaya, Atty. No?
19: Ayan ang hindi natin alam. Pero palagi naman ganyan ang history. May lumalabas ng hindi mo alam.
4: May lumalabas talagang tao.
19: Oh, ganyan talaga.
4: Kayo, Atty. For Vice President, for Senator this 2028?
19: Aba, hindi mo natin alam. Sabi nga eh, que será, será. What will be, will be.
20: But yung Supreme Court, parang wala silang reaction ngayon. Wala silang mga decision pa.
19: Hindi, may decision na, di ba? Di-dismiss nila. May decision na eh. Pero ako, I disagree respectfully. Kasi sabi nila, one, walang standing. Pero may bago ng petition eh. May standing na si Robin Padilla saka si Robert, si Bongo. Kaya lang, sasabihin nila, hindi nga, kailangan mag-antay muna ng butuhan, conviction, or acquittal. Pero sa akin, mali sila doon eh. Bakit ka pa maghihintay? Yung mismong pagbabago ng lingway ng Saligang Batas, that's already a violation. That's already a grave abuse of discretion. Kaya dapat, pumasok na sila. Makialam na sila.
20: Anong effect mo, Attorney, sa mga law students ngayon, mga new fat lawyers, pag ganito ang situation sa ating ngayon, mga Saligang Batas?
4: Yung parang hindi sinusunod yung batas natin.
20: Bend the twist.
19: Kaya nga, disgusted sila. Disgusted sila. Dami ko nakakausap ng mga batang estudyante. Bakit daw gano'n? Eh, ang sagot ko naman kasi hindi kayo lumalabas sa kalye. Sa totoo lang, kailangan lumabas tayo sa kalye para ipakita natin na, as I said, enough is enough. Tama na.
4: Attorney, yung misaya
19: kasi na we're on the precipice. We're already on the edge. This country is on edge already. Ayaw na nating sumabog ito sa mukha nila. It's percolating. Di ba sa tubig, pag kumukulo na, sasabog yan pag hindi mo pinahinto ang kapoy.
20: So this time, Atty. Yung 11% no, ang survey ngayon?
4: Negative
21: 11. Negative 11 survey.
20: BBM?
19: Yun ang ang kumbaga, yan ang handwriting on the wall. Dapat magising na siya. Pero ang plano talaga nila, sa tingin ko, sa tingin ng marami, hindi lang conviction ang habol nila eh. Kasi ini ang kung ikaw din ang nandun sa kanila, party nila. Kasi ang balita ko, kukunin si Lenny at si Pacquiao. Yun ang kakandidato nila. Tapos sa kabila naman, sa kaliwa, si
4: Rivero
19: saka si sino pa ba yung isa? Whoever, tulpo, kung sino. Tapos sa mga grupo ng Duterte, either nga si Baste. Kung si Baste, panalo na yan. Kung si Bongo, panalo rin yan. Kung si Bongo, panalo rin yan. Kung Dark Horse, mananalo rin. Ang problema ngayon, kung ikaw ang nasa kabila, titingnan mo, ito ba si Lenny pag nanalo? Kukulong ba tayo nito? O hindi? Eh sigurado yung kukulong rin sila. Kung ito man si Ontiveros o kung sino man sa kala, ikukulong ba tayo? Siguro ikukulong din sila. Duterte, ganun din. So, about pa tayo mag-eleksyon.
20: No-eleksyon?
19: Kung no-eleksyon na lang tayo, ang tanong, madali ba ang no-eleksyon? Napakadali. Bakit? Kontrolado nila ang Kongreso. Constituent Assembly lang yan, boto lang. Eh, hawak nila yung Kongreso nga, hawak Senado. Eh, tapos, ang usapan.
4: Hindi kaya tayo magpagulo, Attorney?
19: Yeah, exactly. Nga, kaya, di ba, yan nga ang pakiusap ko. Huwag nyo nang pilitin, kasi baka tayo magkagulo, baka maghalo ang balat sa tinalupan. Ayaw natin lahat yun. Pero
20: if it's the case, Attorney, what will happen now sa entire nation? Parang lumalabas to, wala tayo, saling
4: mabata sa crisis na tayo, sinabi mo kanina.
19: Eh, talaga naman yung crisis tayo eh. Matagal na nga tayo in crisis na. Nagugulat nga ako, ang pasensya ng Pilipino, masyadong mataba, mataas. Pero alam mo, may hangganan ng lahat eh.
20: Kaya, pagkatakot lang, Attorney.
19: Ha?
20: Pagkatakot lang.
19: Takot lang, kasi nga, ganito ang problema.
20: Una naman.
19: Unang-una, ayaw lumabas. Pag tinanong mo sila, ba't ba ayaw nyo lumabas? Wala ka namang leader eh. Walang lumalabas sa mga tinitingala naming leader na halal, elected or appointed. Pareho nung panahon namin nung kay Marcos Sr. kami mga batang abogado, kasama namin sa kalsada, mga halal, sila Tanya, sila Jok, lumaan na ba sakali? Ngayon, wala eh.
0: Anong nakikita?
19: Ngayon, tama, hindi wala. So, ang tanong, bakit, ba't nga naman ayaw na lumabas? Eh, paano naman? Eh, baka naman ma-sniper.
0: Ano na?
19: Kasi nga, kung ikaw ang utak ng lahat ng ito, anong gagawin mo? Mananalo itong mga ito eh. Oh, yan ang problema.
0: Ganun mo siya, no? Si, yung si, former congressman, kama ni Marconeta. Defensor. Ano nangyari sa kanila?
19: Nakakulong din. Lahat nga nakakulong. Parang kontrolado nila ang lahat ng sangay ng gobyerno. Executive, legislative, pati ang Korte Suprema, parang takot din. Dahil wala. Di ba, yung aming petition for habeas corpus, si Duterte, di ba? 1 year and 8 months, wala pang resolution.
3: Atene, siguro yung minsan na lang ninyo sa ating mga kababayan with this present situation.
19: Well,

0: Kaysa ho tayo, whether kay kaliwa, whether kay Dilaw o Pink o Duterte, let's go together. Kasi ang voice natin lahat, everyone I think is saying enough is enough. Eh. Tama na. Sobra na. O di magkaisa tayo. So pag nakita mong nandyan lang lahat, baka naman either makonsensya siya or matakot siya o sila.
1: But we have God.
0: Yes, but you know, hindi man sinasabi, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Gumawa muna kayo bago ko kayo maga o kumaawa sa inyo. Eh, hindi naman tayo gumagawa eh.
1: Bakit kaya no?
0: Puro tayo tahimik eh. Pero ang Pilipino, habang totoo 300 taon bago natin lumaban at sinupil ang mga Kastila, medyo nag-reduce eh. It took us only 21 years also to remove Marcos Sr. And it took us only a few months to remove ERAP. O baka naman umaakit na rin eh.
1: Buti na lang, may social media tayo ngayon.
0: Oo.
1: Bago lang social media, paano na?
0: Hindi, problema. Ang problema ngayong social media, doon na lang pumupunta yung ano, puro text, puro ang galit na doon social media. Eh, hindi pinapansin ng ano, mga ano, nasa kapangyarihan. Pero kung nasa kalsada, iba ang dating talaga ng nasa kalsada.
1: Yung ang
2: pinag-challenge.
3: So, nabati na ito, no, ang interview sa mga media ni Attorney Salvador Salpanilo.
4: Aha.
3: Niya, usa sa iyang mga nahisgutan dito, na-appeal man yung politika. So, kana laging bahay ng impeachment. So mag-agad na lang siya unsay status pero dili daw kuno makita og unsa ang kanang ebidensya gyud. Tan-aw niya dili buhat ebidensya.
4: Oh, nagalit tay mga naga-dismiss mga higala kay katong wa pagsugod pa sa impeachment at nisgutan kadali ha. Pagsugod sa impeachment, naaman tay kongresista nga miingon nga hawak na namin ang bit. Sus kay pag-abot na mga higala sa mga testigo, ultimo si Senador Rafi Tulpo, miingon man nga, umiklaro na ito, umiklaro na yung mga testigo ang ipambutang din, he.
3: Ngayon saan man eh, taman na ito sa istoryaan eh.
4: Oh.
3: Nahinay ka na raban eh.
4: Muna nga, nanay mga...
3: Kuyawan po siya, nahinay ka man eh.
4: Oh, nanay mga article of impeachment, nga na nga dismiss.
3: Hindi na lang nila ipabati ganito. Uban kay o ipabati nila, mo sumpalik man nila.
4: Mahulog ng katawanan mga ikala. Pero misulti tag mahulog ng katawanan, pero dako kay gastong gobyerno.
3: Kada impeachment hearing nila, 25 million.
4: Laliman ka mga ikala.
3: Million ha?
4: Na kay 25 million kada adlaw, kada impeachment hearing ang magasto. Ang gituki, mga higala, 150 million.
3: 125
4: million? 125.
3: Ang problema, ano ba? Pagkadako sa 25 million, asa man yung padulong? So, tingali, posible nga, honorarium sa mga judges, honorarium sa ilang mga staff nga nagtrabaho dito. Nawa kay honorarium paghihapon, additional honorarium ang senador, no?
4: Mag naa.
3: Naa kay, mabuntagan man sila.
4: Lahi man sa ilang trabaho. Ikaduha man siya.
3: Additional man, no?
4: Additional man.
3: Amo na nga naagi honorarium judges got.
4: So, unya, upot pintaho na to ba? Ang impeachment mga higala, ang output niya, buta na to, ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Dili man siya mapriso.
3: Dili man mapriso.
4: Dili, bito pareho anang dakpan ka o kwan. Dakpan, disgrasya, dahil nakaligis ka diha. Mapriso ka, na ipilag katuig nga pagkapriso ni mo. Dakpan kag sabo. Papriso ka.
3: Adakpan, priso mangyug ka.
4: Dakpan kang nanulis ka diha.
3: Priso yun.
4: Dakpan kang ng loba. Priso yun ka. Pero kini mga igala, impeachment, ang output ane dili mapriso. Kaya kita bago kag sa na-impeach. Pero yan sa Chief Justice Renato Corona.
3: Pagka-impeach niya, wala siya siyang katungdanan.
4: Wala siyang katungdanan, pero wala siya na priso. Kaya ang purpose ramanggod sa impeachment, mga igala, ang output
3: ang hindi yan.
4: Pahawaon ka, dili ka makagunit o posisyon sa gobyerno.
3: Pahawaon ka sa mga katungdanan, niya, dili nakakagunit o mga umaabot pang mga posisyon sa gobyerno.
4: So, muna siya mga igala, sulaktod pagkasulti, political interest.
3: Political interest yun. Mahog o political interest. Kay ang kanagong di na kamakadagan, naghinamhina mapuban, maayo kay di na kadagan si Sara Duterte, makadagan na yugko.
4: Kikong, bot, o, diha lang da,

0: tanaw na to mangigala og mapriso, makonbiktados pagkapriso, butang na to kay grab and corruption, life sentence, butang na to yung una na ba? So naay higayon nga imong ginang tutukag taman kay mapriso man ang output. Pero kini mga higala, dili ra man ka magkahawin sa katungdanan sa posisyon, dili ka tugutan nga makadala og posisyon, dayon mawala ka sa imo ang posisyon, subot pasabot political interest. No. Kay ipangitaan kag pamaagi mga higala nga dili ka makadagan. No? Technique man siya mga higala nga para dili ka makadagan.
1: Okay, ang sa survey mga drone, bisag asang mga nagsurvey, pirtig yung kusugan ni Sara Duterte, gumikan sa maayo ang performance niya, mga Vice President, bisag wa na siya ay insakto nga budget, o niya, maayo pong performance niya, sa labi na sa ihang kanan.
0: Pero, ug tanaw na to ba, first time pa ninhitabo sa nasod Pilipinas, mga higala.
1: Kaduhag impeach?
0: Kaduhag impeach. Butana, kaduhag impeach. Ikaduha niya, mga higala, mitaas ang trust rating sa gi-impeach. First time pa tagadungog ining niya kay og magisgot ta mga higala og impeachable mga gi-impeach mangug ka. Ang trust rating gud sa tao ana, mubos gud.
1: Mohinay gud ka.
0: Mohinay gud kay
1: gi-impeach mangga.
0: Okay, dito giplastada naman ang mga ebidensya. Ebidensya og dokumento mga higala giplastada naman. So inig survey atong naa, ang tao di na tumutuo nimo, uy. Kawatan din niya, kawatan man din eh.
1: Watan na dito ang balde.
0: So, but pasabot mga higala, ongoing ang impeachment trial ni mo, ang imong trust rating sa tao, muubos, yun na. Pero ang pangutan na, tanawa, ang trust rating ni Vice President mga higala, nung ka sa trust rating sa presidente karon. Ang trust rating sa presidente mga higala, ni Saka. Gikan sa negative 7.
1: Nisaka o negative
0: 11.
1: 11.
0: Oh.
1: Pero panangguna, normal manggugna kanang magkadugay ang imo pagpangatungdanan, mosos imong rating. Pero dili po nan mga negative ni juga ayo.
0: Mo na siya mga higala, tanaw na to kay ang kwintadam ko og maghisgot ng kagkuan. Duha na kalinya. Patuo ka. 1 2 3 4. Mama na siya.
1: Mama na ay plus.
0: Plus. Og dili kas minus. Negative.
1: Negative.
0: Zero. Negative one. Negative two. Negative three.
1: So, labaw pa sa zero. Kaya negative naman yun. Yan, negative 11.
0: Og buot, kwintahon na to.
1: Sa probinsya nga. The poorest province. Ang Bongga Luzon.
0: Mama na siya mga higala nga. Og buot, kwintahon na to. Ang gilotos og taman dapat mubos gyud ang kuan.
1: Mubos di dapat pero okay. Naglibog ta ganun ni Saka magpon.
0: Ni Saka man. Nga dapat so, mubos ya.
1: I-impeach yun nato ni siya kay aron makadagan ang kuban. Hinam-hinam na bang makadagan ang kuban niya. Napo iban ikaw mahimo vice president ha. Vice president ka basta kay ma-convicto lang ni si Sara may impeach lang ni.
0: Sa
1: panya kay naman na pamay daghang managan.
0: Sa pamahayag ni Sal Panilo. Doon na to siya gisgutan ng mga pangalan. Pero ambot lang kahag maubakan eh.
1: Pero nadaw daghan managan?
0: Nadaw daghan magigala. Pero layo pa man. Pero may bawal na to. Tanaw na to ni andagan ining niya magigala. Ano na nga, pinakimportante, nakapalit na tagbalde.
1: Mga December, may bala na ni kisimagan.
0: December, ngayon na magigala. Kay, diha man ang tinghatag og regalo.
1: Katong, ni December, maprastar na niya. January na 2027 na. So, santa iyan na nila pangitag mga leader.
0: Samot na og national mga higala.
1: Advance kayo. 27 January, nangita na nag-leader kasi mudagan.
0: Local gali, diringi sa Bongga del Sur mga higala. 26 pagali, wala na. 2026 pagali ha.
1: Kanaganing kang City Councilor Roger Acidillo, ang mga tao na may giniingon nga, gihimuon nilang congressman.
0: At naaw na to mga higala nga, santa iyan na nilabayay o ganang kuwan. No, mga isyo mga higala pero tanaw na to. Namay mga isyo pikas dire mga higala dire sa Bongga del Sur. Pero tanaw na to, kinsay nakapa-improve. No, kinsay nakapabuhi sa tao. Okay, og moingon tag na hatag ni sig serbisyo, ni hatag ni sig ngunana.
1: Hatag ug ayuda.
0: Hatag ni sig ayuda.
1: Bahalag tigbasan.
0: Pero kanang mga ingunana nga programa mga higala, template na magunas gobyerno. Gikan, bisan, gikan sa national government, butang to, DSWD. O, nana na sa programa de.